0: na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: The Vibes.
2: Isang malupet na feel good morning!
3: Oh yeah!
2: Ngayong araw ng Lunes, July 20, 2026! Salamat ang ating mga ka-vibes sa gising na at gising pa! Magandang umaga!
3: Good morning! Hoy, patayuin mo na yan! Yung katabi mo dahil anong oras na? Late na naman yan, ka-vibes yung mister mo!
2: Hoy! Gagawin kasi ano naman ginagawa?
3: Masarap kasi sa umaga.
2: Ay, talaga?
3: Oo, breakfast in bed, ganon.
2: Mas masarap siyempre kapag kasama at narinig mo na ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
3: Kasama ang makulit mong tito sa radyo, yeah. Kiko! Kalikot!
2: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga,
3: Favorite Vibe!
2: Kaya naman ka-vibes kung ikaw ay pagod, puyat, dahil Monday ngayon, bago na, gising na, kami ang bahala sa iyo magbigay ng vitamina!
3: Yes, ka-vibes! Tamang-tama! Dahil kami makakasama ninyo alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali.
2: Yan o, kaya naman lakasan nyo na ang radyo nyo dahil talagang hindi nyo mamimintis. Ang ganda ng boses at sexy ni DJ Mane.
3: Ay,
2: dami
3: ka naman.
2: Sinabi ko rin sa iba yun. Sa mga hindi nakakakita pa kay DJ Main, ha? Naku, mag-online na kayo. Diba? Mag-follow at like na kayo sa aming mga social media accounts para
3: sure,
2: makita nyo siya.
3: Ganon, para bumbo ang inyong araw. Yan. Talaga naman sasabihin mo. Naku, lagi na ako makikinig ng Favorite Vibe. Ang social media namin, 92.3 FMR Manila.
2: Yan! Siyempre, damay nyo na yung aming mga social media accounts, ha? DJ Main Eugenio sa lahat ng social media accounts.
3: Kiko Kalikot!
2: At para tuloy-tuloy ang good vibes ngayong umaga, dito na kayo! Wala na maglilipat dahil na maglipat ng istasyon, pangit!
3: Ay, kukunin agad ni Lord. Bahala ka. Sige ka. Hindi ka na kagad magkakajowa. Kaya itutok na lang yan. Isagad nyo lang yan.
2: Talagang sagad na sagad ang pagbibigay ng good vibe, kwentuhan at musika hanggang alas 12 ng hali. Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
3: At ang tito mong makulit sa radyo, Kiko! Kalikot!
2: Dito lang sa 92.3 FMR! Ano? Kabay sa sound trip!
3: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kabay!
2: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
4: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
4: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to.
4: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
4: Mayroon kang ka-vibe sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ngayong araw ng Lunes, July 20, 2026, sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
1: Happy birthday!
4: Ganon!

0: Kamusta? Ang true to life couple.
1: Huh?
0: Wow! Oo, eto. Si Dominic Roque at Sue Ramirez ang nagse-celebrate ng kanilang karawan. Akalain mo yun, no? Parehas na parehas sila ng birthday.
1: Bibihira yan, ha?
0: Oo, baka meant to be talaga sila.
1: Correct. No? Diba, hindi naman sukat akalain na dati silang nagkakasama lang sa mga project.
0: Totoo.
1: Tapos sila pa yung magiging mag-jowa!
0: Ay, sana talaga forever na!
1: Siguro pa naging jowa.
0: Hindi rin talaga. Ayoko.
1: Boring.
0: Paladesisyon ka, no? Gusto ko ba ito?
2: Wala mo naman may chance.
0: Walang chance.
1: Ay, boring.
0: Oh, ito naman. Siyempre, nagdiriwang din ang kaarawan niya, si Solen Yusa.
1: Hoy, si Solen Yusa.
0: Pati mo.
1: Happy birthday, Solen.
0: Ah, ito pa. Siyempre, hindi magpapahuli. Isa sa cast ng Home Alone The Realest.
1: Sino?
0: Walang iba yan. Ang napakaganda, ang nag-iisang talaga namang mati ni idol ng mga batang 90s.
1: Sino?
0: Miss Claudine Barreto.
1: Wow. Happy birthday, Claudine Barreto. Mula sa puso yan, grabe.
0: Oo, grabe, no? Nung bata ka ba, pinapanood mo yan sila?
1: True.
0: Favorite ko yan, sila ni Rico yan.
1: Oo, diba?
0: Diba?
1: Ang tambalang Rico yan at Claudine Barreto.
0: True, na wala talagang ano, makatibag-tibag noon.
1: Correct. Yan talaga ang mula sa puso. Happy birthday, Claudine! At happy birthday din kay Jeffrey Balag! Happy birthday!
0: At gusto ko rin batiin ang nanay ni Aubrey.
1: Uy.
0: Si Sharon Brando ng Maligayang Kaarawan.
1: Happy birthday po! At maligayang kaarawan din kay
0: sino?
1: Cecil Aliling. Happy birthday! Eh, diba? Ang dami nating nagdiriwang ng birthday ngayon. Maligayang kaarawan kay Sexy Megan! Happy birthday,
0: wow.
1: Sexy Megan!
0: At ganun din kay DJ Alex Baltasar!
1: Happy birthday! Grabe birthday ni DJ Alex. Uh-huh. At syempre, isa pang DJ, maligayang kaarawan kay Mama Colleen! Happy birthday!
0: Ang dami pala nating July babies,
1: correct.
0: No?
1: At meron pa!
0: Sino pa?
1: Nag-iisang ng ating istasyon. Walang iba kundi, happy birthday, Pamela Sansing! Happy birthday!
0: Miss Pam!
1: Happy birthday.
0: Pakanton ka naman kung nakikinig yan.
1: Nakikinig yan.
0: Oo, tsaka sabayan mo na rin ng ano.
1: Panulak.
0: Oo, ha.
1: Galante kaya yan
0: oo,
1: si Mama.
0: Oo naman, alam mo napakabait niyan. Kaya ang daming dumarating na blessings
1: correct
0: talaga sa kanya. Kaliwat kanan.
1: Oo, kaya naman.
0: Kaya tingnan mo, dadaan niyan ngayon doon.
1: Oo, hihintayin tayo mamaya.
0: Oo, pili yan. Sasabayan niyo pa ng ice cream at chocolate cake, diba? Kaya tumis pa, mag-iingat ka.
1: Oo,
0: sana makabili ka bago ka makarating dito sa office.
1: Sabi niya, sa tanda ko to kung pambinola niyo. Alam mo naman makalusot, Ma'am Pam.
0: Oo naman.
1: Happy birthday po. At sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang sumainyo ang pagbating ito.
0: Happy birthday!
1: Ganon, kaya naman, kantahan na! Let's go, baby!
0: Let's go!
3: Happy, happy, happy birthday!
0: Sa'yo
1: ang inumin!
0: Sa'yo
1: ang pagkain!
3: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
1: At sa aming pagbabalik, talagang busog na busog kayo sa Good Vibe Music at Kwentuhan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
0: At ang makulit mong tito, Serazzo Kiko!

0: Drip
1: ang lupet.
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Isang feel good morning ngayong Lunes, kasama pa rin ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Maririnig mo hanggang alas 12 ng tanghali ang baby ng bayan, DJ Maine!
1: At ang makulit mong dito pagdating sa rancho, Kiko! Kalikot!
4: At heto na nga! Alam mo na ba, kabibes, DJ Maine?
1: Ano yan?
4: Nako, dahil hindi naman lingid to sa kaalaman ng ating mga kabibes na baka nga yung mga kamag-anakan at kaibigan mo, isa rin sa mga nag-comment
1: sa
4: paandar ng vlogger na si Ivana Alawi.
1: Nako, totoo yan, Kiko. Ang dami ko nakita ang mga mutual friends na nandun sa comment section. Yung iba talaga namang nakakaangat-angat na sa buhay pero nagre-request pa rin gusto daw ng orange
4: Na
1: iPhone.
4: Oo nga, dahil kabibes, itong si Ivana Alawi ay magpapamigay ng 100 piraso ng isang mamahaling cellphone.
1: Grabe, no?
4: Basta mag-comment ka lang dun sa kanyang mga post, baka isa ka sa 100 mapipilit mas swerte mabibigyan ng mamahaling cellphone.
1: Alam mo ba, Kiko, may mga hati-hati ang mga ka-vibes natin.
4: Ayan.
1: May natuwa, meron namang nag-unfollow na medyo disappointed dahil sa nangyari. Dahil nga ito, kapalit daw ng cellphone ay may pinopromote na laro itong si Ivana.
4: Para daw
1: manalo ng iPhone, kailangan mag-follow dun sa link na yon. So parang, ang dating sa mga ka-vibes natin, nagbigay ka ng cellphone para turuan ang mga ka-vibes
4: na
1: mga tao na maglaro at matutong magsugal.
4: Tama. Diba nga, makikita naman natin sa komento, meron dun nagko-comment na gusto yung manalo. At meron din dun na nakapuna na teka lang, mamimigay ka nga ng mamahalin na cellphone, pero kapalit naman ito ay may impluensya na tayo ay mag-follow at sumuporta doon sa isang particular na pagsusugal.
1: At dahil nga stalker ko, marami kasing mga ka-vibes natin ang nagkomento na bakit cellphone ang ibibigay mo? May mga ibang kailangan ng pang-tuition, may gutom, may kailangan bayaran na bills, di ba? Ito na nga, si Ivana nag-post sa kanyang IG kahapon lang na maliban daw dun sa cellphone, mamimigay din daw siya ng cash, 50,000 para dun sa mga nangangailangan like pang-tuition,
4: 50.
1: So, kung sino yung mabubunot o mapipiliin niya, papapiliin niya cellphone or cash.
4: Kaya naman sa lahat ng ating mga kabibes na nakakita at nag-comment dito, ano ang inyong opinion at masasabi dito sa pamigay ni Ivana Alawi?
1: Sana all, no?
4: Sana all. Alam mo yun, dami kong kaibigan nag-comment.
1: Di ba?
4: Mga mukhang cellphone.
1: Bakit ikaw hindi ka nag-comment?
4: Hindi. Nakakahiyabi.
1: Nakakahiya, di ba? Masarap pa rin pag pinaghihirapan mo kasi ang isang bagay.
4: At saka ano talaga, okay, gusto ko naman.
1: Oo.
4: Pero kasi iniisip ko, paano nang yung makakakita mga mutuals sa akin? Talaga? DJ ka tapos ang hihingi ka ng cellphone?
1: Oo, ay kaya mo naman yun. Di ba? Ang laki ng sahod mo, ha?
4: Hindi ko magpaparang ano, sige, sa iba na lang.
1: Oo, yung mga talagang kailangan na kailangan. Mm-hmm. Lalo yung mga nag-online class.
4: Ayan.
1: Pwede yan.
4: Actually, maganda naman din talaga yung
1: hangarin niya. Intensyon.
4: Yun nga lang, may mga na pumupuna na sana mamigay na lang pero wala nang kapalit na magla-like o mag-follow pa doon sa isang certain na sugal.
1: Hindi naman natin din siya masisisi kasi endorser siya ng isang company. Ginagawa niya lang din siguro ang trabaho niya. Diba? Kaya marami rin ka-vibes na naiintindihan siya sa part na yun kasi at the end of the day decision mo pa rin naman.
4: Correct.
1: Yun, diba?
4: Tama.
1: Ikaw pa rin naman yan kung magpapadala ka doon. Diba? Kung ikaw magpa-follow dun sa link na yun at itatry maglaro, nasa sayo pa rin yan.
4: Yan. Tama naman sabi ni DJ May, nasa sayo pa rin nakasalala yan kung ikaw ay magpa-follow o susundin mo pa rin. Pero at the end of the day, ikaw pa rin yan. Diba? Decision mo yan. At decision mo rin na tumutok sa amin dahil pwede kang tumawag mamaya sa
1: 09 4-4-0-6-1.

0: DJ May.
1: Ah, tang makulit mong tito, Serajo Kiko. Oh, kalikot.
2: Ikaw'y kinakalikot.
0: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga.
3: Favorite vibe.
0: Sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibe sa sound trip ang Lupet.
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes
1: ang Lupet.

0: Trip ang 92.3 FMR. 4 AM, makivibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo.
1: Retro
0: Linggo 6 AM, Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM, Kantahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsanga ng landa,
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
3: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrack.
3: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Manginamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Eto na! Nandito umuli kami, ang baby ng bayan, DJ May!
4: Kasama ang makulit mong tito, Seracho Kiko! Kaliko!
5: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Vibes, gusto mong bumate? Eto na, dali na, tawag
4: na kayo! Bumati ka na! Total, yan yung ginugusto mo araw-araw, di ba? Ang pagbate, ito ang aming numero.
5: Hoy!
4: 0954-406-1967.
5: At pagkakata mo ng bumate on air, bahala ka, ikaw nang bahala basta bumate ka ng tuloy-tuloy para masaya tayo lahat.
4: O kung namimiss mo yung ex mo, pwede mong i-shoutout yan on air. Malay mo nakikinig, di ba?
5: Magbalikan ngayon.
4: Oo, yan yung chance, no? Kami pala maging tulay.
5: Correct. Walang imposibilidad, di ba? Walang imposible. Kaya naman, ka-vibes, gusto rin natin badiin habang naghihintay tayo ng tawag ng ating mga ka-vibes. Magandang umaga at happy listening! Kina William Mortel, John Vincent Sagrado, Elmar Deki. Sabi niya, magandang umaga po, DJ Main at DJ Kiko. Si Coach Everyday, John Pao Main. At ganun din si Zari Lerma, si Jebby Tiong de la Cruz, at si Pambansang Opa Bunagan. Thank you!
4: Good morning! At ganun din sa mga ka-vibes nating taga-Muntin Lupa, Paranaque, Taytay, Pasig, at Kaintana. Naka-tune in.
5: Wow, salamat po. Grabe naman yun. Kaya naman talaga hindi tayo nababago, DJ Main.
4: True.
5: Sa pagpapasaya ng ating mga kabay.
4: Ikaw ba, gaano ka katagal?
5: Katagal?
4: Oo, tumatagal. Bakit ka tumatawa?
5: Tawa lang ako.
4: Na ano ko lang na binalikan ko lang yung hindi tayo napapagod.
5: Oo.
4: So, na-curious ako dun sa pagod.
5: Mm-mm.
4: Tuwing kailan ba napapagod ang isang Kiko Kalikot?
5: Pagpagod na rin yung kasama ko.
4: Saan? Sa anong ginagawa ninyo?
5: Usap lang. Ganun.
4: Usap?
5: Prayer meeting.
4: Prayer meeting? Oo, usap yan ha. Saan na pupunta ha? Oo ha.
5: Bakit ba?
4: Pag nga ako.
5: Tinatagal po ako eh.
4: Pero gano'ng kakatagal? Ilang oras ang tinatagal mo?
5: Mga 3 rounds.
4: 3 rounds?
5: 3 rounds of fellowship.
4: Ang weak mo naman.
5: Bakit ikaw ba?
4: Ako. Hanggang 6.
5: What?
4: Oo, bakit? Ganon. Talagang super repent ako talaga. Oo, pag nag-worship. Talagang lahat binibigay ko. Worship kong worship. Kaya 6 na oras talaga. Bakit tawa ng tawa?
5: Lohod kong lohod. Ganon.
4: Oo naman, syempre. Inaano ko, pinapasok ko ang ano, ang espiritu.
5: Talagang niluluhuran mo.
4: Oo. Talagang ano, ninanamnam ko, nagpapasalamat ako sa lahat ng blessings na aking nare-receive. Kaya hindi ko sinasayang yung pagkakataon para magpasalamat.
5: Yan, tama naman.
4: Ganon!
5: Yan. Tama naman. Sana all tinutularan si DJ May.
4: Tularan niyo ako, lumuluhod. 6 na oras. Ganyan!
5: Ay, kaya ba?
4: Ninanamnam!
5: Kaya ba?
4: Anong kaya ba?
5: Kaya may banaid yung tuhod mo.
4: Ay! Ay, hindi. Sumabit to.
5: Ah, sumabit sa...
4: Diyan sa bahay namin. Habang naglilinis ako.
5: Anong nililinis? Ay!
4: Yung kulungan ng aso namin, syempre. Oh, alam naman yung kulungan mo. Aso ka ba?
5: Talaga?
4: Oo, sumabit siya. Kaya it hurts.
5: Okay.
4: Pero masarap. Ay!
5: Uy, minagsabi ng mga vibes natin.
4: Ano ka ba?
5: Istoryahe. Kwento mo doon sa
4: pag-aing. Gawa-gawa. Gawa-gawa ng kwento. Ang galing, patawaw siya.
5: Tawag na
4: 0954-406-1967.
5: Yan na. Uy, magandang umaga kay Eka Betarmo sa nakikinig ngayon sa BDO. Thank you po sa inyo. Ganun din kay Tita Jerty Reyes mula sa Las Piñas. Nakatutok daw sa atin. Ang ganda daw ng boses ni DJ May. Salamat.
4: Thank talaga? You. Maganda boses ko?
5: Oo, ang suwabe daw.
4: Ay, talaga? Suwabe. Pumapasok talaga ng very smooth, no? Bakit pumapasok yung linya?
5: Oo nga.
4: Sa linya ng radyo, yung boses ko. Ano ba iniisip mo? Kabado ka.
5: Ha?
4: Hot dogs.
5: Alam mo,
4: kinikilig ka ba sa akin?
5: Oo.
4: Ikaw mo ba yung self mo? Ako lang to.
5: Alam mo, sa tuwing nakikita kita kasi, parang, alam mo yung kakaiba?
4: Ano?
5: Na kakabahang ka. Kasi ako no, usually, kapag nakakakita ng ibang tao, ng babae, parang kalmado lang.
4: Bakit pagdating sa akin?
5: Pero nakita kita, kakaiba talaga nanginginig yung tuhod ko.
4: Nako! alam mo, magbalot ka sa gabi para tumitibay yan. Para pagdating na umaga, talaga namang, ano, tigas ano? Na tigas ang tuhod mo.
5: Hindi ako kumakain ng balot.
4: Bakit?
5: Gusto mo ikaw balutin ko?
4: Ay, ano, ang regalo?
5: Sa puso ko.
4: Mema! Alam mo, feel na feel mo talaga, no?
5: Siyempre. Ay, madami nga nagsasabi, bagay ano? Daw tayo.
4: Sabi nila yon, eh, tinanong mo ba kung ano yung sinabi ko?
5: Ano?
4: Hindi tayo bagay. Ay. Yun yun.
5: Boring.
4: Talaga boring talaga. Para ka decision ka sa buhay.
5: Alam mo, para ka nagtapon, ay para ka nagtampo sa bigas.
4: Bakit? Ganun ka ba kahalaga?
5: Oo.
4: Wala kang halaga, Kiko.
5: Oo. Oh.
4: Ay, hindi kita type.
5: Ah,
4: kung lahat ng babae na uuto mo, pues, ibahin mo ako. Hindi mo ako madadaan sa mga ganyan, mga PR talk mo? No, no, no, no way!
5: Pwede ba magmura?
4: Hindi pwede! Magmahal, oo! Bad yarn! Kala mo ha? Alam mo, kayo, ano?
5: Wala, sabi ng mga, ano, mga kasama ko dito, mga, ano, mga...
4: Mga uncle mo?
5: Mga tito ko, wala ka rin, Hiko.
4: Diba, eh, alam mo, sanay na sanay ka, no, yung mga mamulaklakin mong mga salita. Kala mo, madadaan mo ako dyan. Hindi!
5: Ay, malay mo naman, may chance.
4: Walang chance! Kahit last chance na, wala pa rin.
5: Alam mo, bibigay ka rin sa akin.
4: Hindi ako bibigay.
5: Bibigay ka rin.
4: Wala, hindi talaga. Alam mo, kahit pumuti na ang buhok mo, kahit madagdagan pa yung dimple sa pisngi mo,
5: ano?
4: Hindi talaga, Kiko.
5: Ay, tumawag na kayo.
4: 0954-4061-967. Bilisan nyo na kasi...
5: May iba yung sample.
4: Oo, nililigawan ako on air. Wow!
5: Excuse me, Kiko kaya ako?
4: Ay, kahit ikaw pa si Kiko. Kahit ikaw pa si Kiko, matching. Wala akong pakialam. Look.
5: Alam mo, pag pinakitaan ko ng anas to.
4: Ano ba makita mo? Wala ka lang may papakita, Diyos ko. Maawa kang aga-aga.
5: Gusto mo?
4: Mahihirapan lang tayo. Kailangan pa ng chani.
5: Gusto mo?
4: Oh, hindi rin talaga. Hindi ko gugustuhin.
5: Gusto mo ba?
4: Ka-vibes ako. Gusto ko yung ka-vibes natin tumawag. 0954
5: 4 0 6 1 9 6

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nakaamba ang panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukas July 21 na posibleng magpabigat muli sa gastusin ng mga motorista. Batay sa galaw ng pandaigdigang merkado, tinatayang aabot sa 10 pesos hanggang 11 pesos kada litro ang dagdag sa diesel at 3 pesos hanggang 4 pesos naman sa gasolina, 11 pesos hanggang 12 pesos naman sa kerosene. Iniuugnay ito sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Samantala, ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, wala pa umunong agarang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin dahil wala pang nahihahaing price adjustment ang mga manufacturer. Hinihintay naman ang opisyal na anunsyo ng Department of Energy o DOE hinggil sa fuel price adjustment habang nananatiling umiiral ang State of National Energy Emergency sa bansa.
3: FMR News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, pinayuhan ni Rear Admiral Jay Tariela si Senator Robin Padilla na sa China itutok ang kritisismo hindi sa kanya kaugnay ng isang controversial na AI-generated video. Ayon kay Rear Admiral Tariela, dapat kondenahin ang China dahil ito ang lumikha at nagpakalat ng nasabing video na naglalarawan sa mga Pilipino sa mapanlait na paraan. Tinuligsan naman ni Rear Admiral Tariela ang pahiwatig na siya ang nagsimula ng issue at binigyang diin na ang pananagutan ay nasa China lamang. Samantala, nagkaisa ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa pagkondena sa nasabing video at binigyang diin na hindi ito mabubura ang mga legal na desisyon kaugnay ng West Philippine Sea.
3: FMR News Break.
4: At sa ating panghuling balita, isinasapilal na ng PNP ang mga huling hakbang sa seguridad para sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Police General Melencio Nartates Jr., handa na ang komprehensibong security plan habang nasa final stage na ang koordinasyon, rehearsals at deployment ng mga pwersa upang masiguro ang maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA. Tinatayang aabot sa 20,000 kapulisan ang ipapakalat katuwang ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para sa security ng SONA. Samantala, kaugnay ng mga nakaambang protesta, pinaiiral ng pulisya ang maximum tolerance at pinaalalahanan ang mga kapulisan na igalang ang karapatang pantao ng mga mamamayan.
3: FMR News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
1: Inyong narinig
3: ang FMR News Break. FMR News Break.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes.
1: Sa Saldrin.
2: Ang lupet.
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Saldrin.
3: 92.3 FMR.
2: Ang lupet.
5: Ka-vibes, tama ka na! 0954-406-1967 para sa ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta! Yan ay susunod! Ang oras, 10:03 na!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw, malaman,
0: ganito kasarap,
2: malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Mm. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Kabay!
4: Heto na ang pinakaabangan niyong SKL!
1: Share ko lang!
4: Ang kwentong may kuwenta! Kaya naman kabay, sinimbitahan namin kayo, tumawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
4: Yan ang ating kwento mo na sa amin, ang iyong inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya, barkada o kung sino-sino pa. Ikaw na ang bahala, makikinig kami ni DJ May.
1: Kung masaya ka naman dahil sa nangyari sa'yo kagabi, oh, share mo na rin yan sa amin para ma-inspire kami.
4: Masaya ka ba kagabi?
1: Kagabi? Uh-huh. Oo, masaya ako kagabi.
4: Anong dahil lang ba't masaya ka?
1: Kasi tulog ako, syempre. Oo, yung energy ko talaga namang full battery. Kasi nga yung buong weekends, nung last week.
4: Nasagad ka?
1: Oo, nasagad talaga ako. Napagod ako, pero masarap.
4: Ano siya bagad sa'yo?
1: Trabaho.
4: Oh.
1: May kailangan pa bang sumagad?
4: Oo.
1: Oh. Ano yun?
4: Mm.
1: Ano yun? Motor? Uy, sa mga nagmomotor, dahan-dahan lang ha. Huwag sagad.
4: Oy.
1: Hindi ka pusa, hindi siya ang buhay mo. Diba? Totoo naman.
4: Huwag po tayong sa laula sa kalsada dahil ang buhay natin ay isa lang. Diba? Seryosohin po natin yan.
1: Totoo, pahalagahan natin yan. Kasi iba, pinapanalangin, mahaba, humama ang kanilang buhay.
4: Pero...
1: Diba? Pero ikaw, sinasayang mo lang. Huwag ganon. Iba na lang pahabain mo.
4: Yung
1: pasensya mo. Ganon.
4: At para humaba rin ang pasensya namin, tumawag na kayo. 0954-406-1967. Pakinggan namin kayo, ka-vibes. Dali na, iningintay namin kayo at excited tayong makinig kasama si DJ Main sa inyong mga kwentong may kwenta.
1: At ang magbibigay ng payo sa inyo at konsumisyon, si Kiko Kaliko at dadagdagan niya yan, Charisse.
4: Oo, diba? Huwag kayo mag-alala. Kami ang magiging tulay para mabago ang inyong buhay.
1: Wow! Mamaya may maniwala na naman dyan, ha? Sabihin, Kiko Kaliko, gusto ko mabago ang buhay ko. Uh-huh. Gusto ko magkaroon ng bahay at lupa.
4: Hoy, iba yun! Iba na yun. Si Manny Villar, hanapin mo.
1: Ay, bakit gano'n?
5: Nakaligo ka na ba?
1: Ano nakaligo?
5: Saan?
4: Sa banyo. Ay, ang sarap ng tawa.
1: Ikaw ba, wala ka bang i-share sa amin? Kasi 2 days tayong hindi nagkita. Actually, 3 days, di ba?
4: Wala, nag-ano lang ako, tulog-tulog.
1: Tulog-tulog, taray. Sana all, ha? Pagpatanda na talaga, no?
4: Bunganga mo naman.
1: Talaga, no?
4: Nagme-melatonin kasi tito mo.
1: Wow! Bakit ka umaasa sa melatonin?
4: Hirap ako makatulog. Lalo pag, mo, lalo pag iniisip kita.
1: Oh! Sakit-sakit kaya kita, no?
4: Ay, bunganaman
1: pa. Sakit-sakit na. Ay, ka-vibes, ganun dapat. Ayusin mo yung pagligot mo, parang humihigop ng lomi.
4: Alam mo, parang kasing lomi sa paningin ko. Yung buhok mo eh, kulot-kulot. Bagay sa'yo.
1: Gusto ko kasi sambahin mo ko, kaya ako nagkulot.
4: Bagay sa'yo talaga.
1: Ah, talaga?
4: Pero mas bagay tayo.
1: Hindi talaga. Oo.
4: Ito naman, damot.
1: Ka sa buhay.
4: Alam mo, sabi nga ni Lord, share your blessing.
1: Oh, eh, hindi ko si-share sarili ko sa'yo, no?
4: Okay.
1: Kahit mamuti pa ang iyong mata, hindi talaga.
4: Talaga?
1: Oo. Ayan.
4: Hello, ka-vibes! Hello! Hello, ka-vibes!
1: Hello?
6: Hello?
4: Ayan, ayan. Ka-vibes, sino to? Taga-saan ka?
6: Willie po, Prambigan po.
4: Hoy, si Willie! Mula...
1: Bigyan mo ng jacket yan!
4: Bigyan ng jacket yan! Willie!
1: Taga-saan si Willie?
7: Bigyan ng jacket.
1: Willie!
4: Papi, magsalita ka!
6: Po, hello po.
4: Ayan, o.
1: Taga saan ka, Willie?
6: From Bigan, Ilocosur, ma'am.
4: Oy, yung bayo
1: Bigan
4: naman.
1: Bigan! Wow. Masarap dyan, mga bayo!
4: Oo. Ano?
1: Mga bayo.
4: Oh,
1: di ba kalesa? Di ba, Willie, may kalesa dyan sa inyo?
6: Marami po.
1: Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, kung ano iniisip ko eh.
4: Masarap din ang ano dyan, empanada.
1: Ay, totoo. At ang alok man tuloy sa sabihin ko, longganisa ng Bigan!
4: Oo, oh, di ba? Sige.
1: Willie, nandiyan ka pa ba?
6: Yes po.
1: Ayun.
4: Willie, anong ate, napatawag ka?
6: Gusto ko lang i-greet yung ating ex po.
1: Ay, ex mo?
4: Ex mo.
1: Oh, sige, banggitin mo na yung pangalan.
6: Ang Chris. Ay, sa'yo, Princess Christine, sana masaya ka na.
1: Wow! Wait lang, Willie. Oo, dahil ikaw ay tumawag. Gusto ko lang malaman, gusto namin malaman, ano ang kadahilanan bakit kayo naghiwalay ni Princess?
6: Nakikinig po kasi siya, mami.
1: Okay lang yan. Oo, ikwento mo lang. Oo.
4: Baka gusto mo i-share kung bakit sinasabi mo na sana maging masaya na lang siya. Share mo na sa amin para malaman ng mga kabibes natin ano ba yung pinagugutan mo, Papa Willie.
1: Oh, at may makuha silang aral mula sa'yo.
4: Sige na. Ano, game?
6: Hindi pa kasi ako handa, ma'am. Sir.
1: Ah, siguro nagloko ka, no?
4: Oo nga.
1: Siguro niloko mo siya. Oh, ikaw yung niloko. Oh, nako!
4: Eh kung ikaw pala niloko, iti share mo na! Huwag kakabahan. Sige na, bakit? Bakit? Paano mo nasabing niloko ka ni Princess? Willie?
6: Huwag na lang po.
1: Oh. Sabi ni Princess, gumagawa ka daw ng istorya. Hindi daw siya ang nanloko. Ikaw daw ang nanloko.
6: Ay, hindi po ah.
1: Nahuli ka daw niya na iba't ibang babae ang chat mo sa messenger.
6: Ay, hindi po totoo yan.
4: Bakit hindi totoo? Paano mo nasabing hindi totoo yan?
6: Ako yung iniwanan eh.
4: Ay nga, bakit? Ano nangyari? Ba't iniwan ka? Kung ikaw naman pala ang niloko, ikaw pa iniwan.
1: Oo nga.
6: Nahiya kasi ako, sir.
1: Oh, ano daw?
4: Nahiya daw. Ganito, Willie. Ganito. Huwag kang kabahan, ha? Huwag kang mahiya. Kasi yung kwento mo, pupwedeng maging aral yan sa iba nating mga kabibes na baka malay natin, di ba? Parehas kayo ng pinagdaraanan. Kaya mas maganda maikwento mo siya sa amin since na nandito ka na, kausap mo na kami. Malay mo, di ba? Yung malungkot ka ngayon, kinakabahan ka, mabago natin yung POV mo sa buhay, di ba? Andito pa si DJ Main.
1: Totoo. Baka gusto mong marinig ang perspective ng isang babae. O
4: yan, tama.
1: Di ba?
4: Ano? Sige na, kwento mo na, Willie.
6: Nakikinig kasi yung buong pangilinga.
1: Malay mo, pagkakataon nito, di ba magkabalikan kayo, may mga bagay kang hindi na bigay ng linaw sa kanya, ngayon mapakinggan niya. Ma-realize niya na, ay, nagkamali ako. Si Willie talaga ang para sa akin. Ipaglalabang ko to.
4: Sige na, bago mo bigyan ng jacket.
1: Eh, baka naman kasi kaya ka niloko, kasi nga, hindi na siya kontento sa'yo dahil may pagkukulang ka.
4: Oo nga. Depensa mo yung sarili mo, Willie.
6: Ganito po kasi yun eh.
4: Oh, nangyari?
6: Isang araw po, paggising ko, tumawag siya sa akin. Tapos sabihin niya na nilaloko ko daw siya. Tapos, na? Ginagawa ko po siya, ginagawa ko po siyang tanga, ganun po. Oh. Wala namang ginagawang masama eh.
4: Ang random lang. Ginanong ka niya.
6: Parang ganun po.
4: Oo, oh, tapos? Ayun lang. Yun lang. Isa pa. Sige, nawala sa linya si Willie.
1: Oh, Willie, tawag ka ulit ah. Mag-viber ka na para dire-diretso. Baka naubos na yung load niya.
4: Oo nga.
1: O baka binunot na ni Princess yung linya ng telepono niya.
4: Oo, di ba? Sige, Willie, tawag ulit ha sa 0954-406-1967. At sa mga kabibes natin, kapag tumawag kayo dito, huwag kayong mahihiya.
1: Oo.
4: Pwede niyong baguhin ang pangalan ninyo.
1: Totoo. Itago ninyo.
4: Diba?
1: Itong si Willie, no.
4: Oo.
1: Ang hirap pa naman yan. For sure, may gusto siyang ipaliwanag.
4: Uh-oh.
1: Kaso hindi niya na naipaliwanag dito kay Princess.
4: Uh-oh.
1: Eh, ito yung pagkakataon niya sana, di ba?
4: Si Willie, ano yan ha? Ibang pangalan yan. Nakatago yan, tsaka yung Princess. Mga kabibes, kapag ganitong magkukwento kayo sa amin, siguro doon nyo po na ibay hindi nyo yung pangalan ninyo, ha?
1: Pwede para nyong gawing Kiko, Main.
4: Oh, Main. Oh. Ganon. Kailangan hindi tayo totoong pangalan para syempre maprotektahan natin ang privacy nyo parehas.
1: True.
4: Na!
1: Sa ating numero 0954-406-1967.
4: Oo nga. At ito pa, may nagpadala sa atin ha ng kanyang mensahe.
1: Ano sabi?
4: Ito ang sabi niya ay, teka, ito, ayan. Aha. Wag natin gamitin yung ano natin, real name natin, mga ka-vibes ha. Ito sabi ni ano to? Ni Sulficio. Uy, batang-bata.
1: Sulficio.
4: Sabi niya, meron akong nakilala, DJ Main at DJ Kiko. Teka,
1: ang labo kasi ng mata ni Kiko eh. Ganyan na talaga. O, naintindihan namin yan.
4: Baba kami. Ayun! Nahulog daw siya sa isang babae na in love daw talaga siya. Sabi ni Sulficio. Hindi niya tunay na pangalan ito, ha? Na in love siya sa isang babae pero hindi naman daw career stable.
1: So parang hinahanap niya stability?
4: Mm-mm, stability, security.
1: Pero siguro ano, kung physical, nandun na yon given na. Kaso syempre, may mga taong nag-change ang kanilang ano, ang kanilang nararamdaman kapag medyo kulang doon sa taong hinahanap nila. At valid naman yun.
4: At ito, Paying, may nakilala daw siya. Sumunod, ito, may nakilala uli siyang babae. Ito, career woman.
1: Tapos?
4: Para daw mas nahuhulog na ang loob niya dito. Kasi nagkaroon sila ng chance na magiging magkaibigan. Hindi naman daw totally masasabi na dating yung ginagawa nilang paglabas. Kumbaga, getting to know each other pa lang as friends. At nakita niya daw dito na, uy, mas better daw itong babae. Sino po ang dapat kong piliin?
1: Ang gulo mo naman? Ano pangalan niya?
4: Sulficio.
1: Sulficio.
4: Hindi niya tunay na pangalan na ito. Nakikita ko siya.
1: Ikaw, kung ano yung nasa puso mo?
4: Yeah, bilang babae.
1: Bilang babae. Diba, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Diba, ganun naman talaga sa umpisa talaga, tayo na-attract tayo. Yun naman yung mauuna dun yung physical attraction. Pero the more na nakikilala mo yung tao, pwede pa rin naman mag-change yung nararamdaman mo dun sa tao kung wala dun yung standards na gusto mo. At hindi yun masama. Rights mo yun. Siyempre, ikaw, kung sino ba yung gusto mo makasama habang buhay, siyempre, iisipin mo yung pangmatagalan na talaga. Yung pasok na pasok. Tama. Sa iyong pagkatao, ganoon. Sabi niya nga, 'di ba, yung una daw wala naman daw
4: walang career. Pero mahal niya.
1: Mahal niya. Etong pangalawa, may career na, nafo-fall pa siya. Dito ka na sa pangalawa. Ang tanong, same page kaya kayo? Baka naman ikaw lang, ikaw kawawa diyan, dapat inaalam mo din.
4: No, tama naman, dapat same page. Correct.
1: Ikaw ba, ano bang maibibigay mong payo bilang lalaki? Sino bang pipiliin mo? Yung taga Montalban o itong nasa harap mo?
4: Bisit ka.
1: sige, sino pipiliin mo? Yung nasa likod mo o itong nasa harap mo?
4: Siyempre, ako papipiliin. Yung nasa harap ko na. Bakit pa yung sa likod? Nasa likod na yun eh.
1: Gumaganon pa. Bakit yung nasa harap mo?
4: Siyempre, mas makikita at malalaman mo, makikilala mo ng lubos yung nasa harap mo dahil siya yung nakikita mo. Pero kung nasa likod, ibig sabihin tapos na siya. Pass na siya. Medyo malabo na kasi kung lilingunin mo pa yan, naglalakad ka forward, madadapa ka lang.
1: Lalim na na.
4: Fight
1: me. Pwede ka magka-stiff neck pa, diba?
4: Disgrasya talaga ang abot mo kapag lumilingon ka sa likod. Ganito lang yan, ka-vibes ha. So, Sulficio, kung nakikinig sa amin ngayon, ang gawin mo, syempre, feeling ko kasi medyo may bata-bata pa to eh.
1: Medyo nalilito pa siya.
4: Nalilito siya sa gagawin eh. Alam mo, Sulficio, ang pwede mong gawin, tama naman yung decision mo na kilalanin mo na muna. Kasi mahirap pumasok sa isang relasyon o commitment na hindi ka nakakasiguro at hindi mo rin sigurado kung ano yung gusto mo.
1: Totoo.
4: Diba? Dapat alamin mo muna ano ba ang gusto mo sa buhay. Career woman, o okay ka na sa itsura lang, o kaidaran mo, o whatsoever kung ano man ang mga factor na pasok sa kriteria mo. Pero isipin mo pa rin, ka-vibes na Sulficio, na ang buhay natin, hindi lang naman natin dapat binabasa yung ating desisyon sa pagpasok sa isang commitment o relasyon sa itsura.
1: Oo naman, kasi ang itsura, nag-fade yan.
4: Correct.
1: Ang personality, forever yan.
4: Ang mukha mo magbabago, ang mukha mo tatanda, ganun din sa kanya yan.
1: Balat mo, kukulubot.
4: Kukulubot, diba? Yung anes mo, kukulubot.
1: Anes! Basta yun na yun.
4: Diba, magbabago ang lahat. Pero kasi ang puso, kung ano yung innate sa kanya, diba? Hinding-hindi magbabago yan, ka-vibes. Kaya kung ito natagpuan mo na, ano to eh, destined sa'yo to. Kung bakit dumating sa buhay mo tong bagong babae na career-oriented.
1: True.
4: Diba? Feeling ko, gusto rin niya kasi nga, ang gusto niya yung stability. Diba? Yung isa, siguro okay lang din naman. Diba? Pero nasubukan mo na to eh.
1: Oo, nakilala mo na.
4: Nakilala mo na, nakausap mo na. Hindi ka kumpiyansa.
1: Kumbaga hindi buo ang puso mo, 100%.
4: Half-hearted.
1: Yun pa lang, pakinggan mo na agad yun.
4: Mahirap yun eh, kapag half-hearted ka.
1: Kawawa yung tao.
4: Kawawa yung tao, kawawa ka rin. Kawawa kayong parehas, wala kayong pupuntahan.
1: Kumbaga
4: diba?
1: Masasayang lang yung years. Kunwari, if ever magsama kayo, maging kayo, masasayang lang kasi hindi wholehearted.
4: Diba, kung ako tatanungin, DJ Main, Sulficio, Pakinggan mo muna maigi yung puso mo. Saan ka? Sino ang gusto mo? Dota o ako?
1: Char. Wow! At isa pa ha, ang ihahabol ko ka-vibes ha. Alam mo yan ang problema sa atin eh. Mm. May mga taong gusto natin, ako gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Ang tanong, sa sarili mo ba, ganun ka din?
4: Oh.
1: Kasi ako naniniwala ako, kung ano yung hinahanap mo, dapat magsisimula yun sa'yo.
4: You?
1: Diba? Kung gusto mo ng career-oriented na tao, dapat mismo, ikaw din. Kasi mag-a-align ang universe. Kung ganun ka, yun ang ipapakilala sa'yo.
4: You?
1: Diba?
4: Diba? Big word.
1: Oo, big word. Yung sa'yo ba, big?
4: Big talaga. Gusto mo makita?
1: No!
4: Bago tayo maghanap, maghanap ng mga bagay-bagay sa ibang tao, dapat sa atin muna magsimula. Tama yung sabi ni DJ Min eh. Kung gusto natin ng matinong tao, tayo muna magpakatino.
1: Oo.
4: Kung gusto natin ng may respeto yung tao towards sa atin, respeto muna ibigay mo natin sa kanila.
1: Totoo.
4: Diba? At respetuhin mo muna yung sarili mo.
1: True.
4: Kasi never mo matatagpuan yung mga bagay na hinahanap mo sa iba kung sa sarili mo, hindi mo makita.
1: At hindi mo ginagawa.
4: Hindi mo rin ginagawa. Diba? Useless. So, but the bottom line, ayusin mo muna yung sarili mo bago mo hanapin na ayusin ka ng ibang tao.
1: Totoo.
4: Diba? Fight us. Nasabi ko yun.
1: Brain niya siya today. Bakit ba? Ibigay natin sa kanya.
4: Correct.
1: Oh. Diba? Diba? At tama yun, yung nakikipagkaibigan muna, Kiko. Mm-hmm. Iba yung ano eh. Pag nagsimula kayo na as friendship, yung
4: correct,
1: totoong connection,
4: yo,
1: kesa i-open mga legs.
4: Mm-hmm.
1: Kasi kapag inuna mo ang init ng katawan mo, maano ka dyan eh, mahuhook ka dyan, tapos hindi mo na maiisip, hindi mo na mababalance, bakit ko ba gusto yung tao? Gusto ko ba dahil nakukuha ko yung pleasure doon?
4: Mm-hmm.
1: O gusto ko yung tao dahil gusto ko siya?
4: Mm-hmm.
1: So, makukonfuse ka doon eh. So, iba pa rin talaga pag nagsimula sa friendship.
4: Tama.
1: Diba?
4: Sinumulan mo muna sa umpisa. Huwag mo mamadaliin ng mga bagay-bagay. At mahirap din kasi mag-umpisa kayo na may nangyari na.
1: Oo. Diba? Makukonfuse ka na.
4: Parang ano pa bang gusto ko? Katawan niya o yung puso niya?
1: True.
4: At lalo-lalo sa mga babae, di ba? Huwag agad magbababa ng pante.
1: Oo, te! Ano ba? Tapos iiyak-iyak ka?
4: Sasabihin mo, pare-pares kayo mga lalaki!
1: Sige, kaya ko yan. Generalize.
4: Oh,
1: di ba? Ano?
4: Generalize.
1: Nilahat mo naman.
4: Oo, sasabihin mo, pare-pares kayo lalaki, so lahat inikman mo.
1: Ay!
4: Di ba? Hindi ganun. So, respeto muna, mapababae, mapalalaki. Bigyan natin ng espasyo yung sarili natin na mahanap at tanungin kung ano ba talaga ang gusto natin.
1: Ganon ka, vibes!
4: Di ba? Oh. Kaya naman, para mahanap mo ang gusto mo, tumawag ka na sa
1: 0954-406-1967.
4: At ikwento mo na sa amin ang iyong SKL.
1: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. Grabe naman yon. Si, ano pangalan to? Si Willie. Willie, tawag ka ulit ha.
1: Parang naiyak na ata si Willie.
4: Ando na, natumbok na natin eh. Napigana natin siya eh.
1: Bumigay din eh,
4: bumigay,
1: no?
4: Ah, nahihiya daw. Pero mga ka-vibes, sa paalala po, sa mga tatawag po dito, itago nyo po ang inyong pagkakakilanlan, lalo na ang inyong SKL ay sensitibo. At ganun din, patayin nyo po o hinaan nyo ang inyong monitor para hindi po mag-feedback. Magkaintindihan tayo maigi.
1: Kaya naman, tumawag na sa aming numero 0954-406-1967. And gusto ko lang batiyan na magandang umaga kay Teresa Manly D at kay Angelo Arky Luis Laurent.
4: Yan, maraming salamat po sa inyong pakiginig. Eto na!
1: Ayan na!
4: Eto na siya. Hello!
1: Hello?
4: Hello, ka-vibes!
1: Hello!
4: Ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
7: Taga Siargao!
4: Parang ngayon lang ako na to. Sige, anong pangalan mo, ka-vibes?
7: Si Arnel.
4: Arnel, pahinaan mo yung monitor mo dyan, ha? Para magkaintindihan tayo, Arnel. Oo. Arnel, anong ate? Napatawag ka? Arnel! Arnel, asin ka ba?
7: Okay lang.
4: Okay. Tama siya.
1: Basta tayo. Ano bang atin, Arnel?
7: Wala. Dedikit lang ko sa mga friends ko.
4: Sige.
1: Sa mga friends mo. Sige.
4: Badi ka na!
7: Didikit ka sa mga anak ko na si Is in Arms.
4: Oh, bilis, Arnel.
1: Parang hindi pa siya sure doon sa susunod ng anak eh. Iniisip niya pa eh.
4: Oh, dito pa, dali.
7: Si Argel Franz. Oh, gilat na dito sa mga kapilido ko nga kumita.
4: Oh.
7: Sa asawa ko.
4: Oh.
7: Na nagtrabaho dyan.
4: Yeah.
1: Ay, bakit nasan bang asawa mo? Wala dyan sa Siargao?
7: Nandoon sa Siargao.
1: Ah, ikaw nasaan ka?
7: Nandito ko sa kabilang bayan ng Siargao.
4: Siargao din.
1: Ah, Siargao din.
4: Oh, sige, yun lang, Arnel.
7: Ah, yun lang? Oo. Oh. Oh. Paano lang ako?
4: Oo, oh, sige. Huwag mo na mag-shot, ha?
7: Ang tuksilyo.
4: Ano?
7: Kutsilyo.
1: Ano?
4: Ganchilyo.
7: Oh,
4: sige.
7: Oh, knife ba? Knife
1: daw.
4: Ah, knife. Oh, huwag ka mo na mag-inom ng tuba, ah. Maaga pa. Ngota mo.
1: Kanina pa daw siya nag-iinom. Oo. Nagpapadlaw na nga daw siya.
7: Patarap dito yung tuba.
4: Ah, tuba. Oh. Oh, sige, Arnel. Maraming salamat sa pagtawag. Sabi mo na 92.3 FMR and lupit.
7: 92.3 FMR, ang lupit.
4: Yeah! Salamat, Arnel.
1: Salamat,
4: thank you.
1: Arnel ng Siargao.
4: Thank you. Kala ko baka.
1: Ano ba? Ano? Nagpapainit pa? Pinapainit niya pa yung boses niya kasi.
4: Bumuelo pa
1: yun. Bumuelo pa siya. Wait, pero masarap dyan sa Siargao.
4: Oo, nakarating ka na Siargao?
1: Hindi pa. Pangarap ko makarating dyan.
4: Siargao ka na ba? Hindi pa.
1: Hindi pa.
4: Oh, boring.
1: Sinikihor lang.
4: Sinisikihor lang.
1: Oo, bakit?
4: Paano ba sinisikihor ang isang DJ main?
1: Ano, super, ano, ano? Super sakay.
4: Ah?
1: Super ride.
4: Ah, talaga?
1: Oo, gustong-gusto ko yun. Nasa what? Top ako.
4: Talaga?
1: Ganon. Kasi nga sa sikihor, kailangan mo magmotor. Diba?
4: Ay,
1: kailangan mo magmotor para maikot mo yung sikihor.
4: Oo. Oh, oh.
1: Yun. Mm. Ikaw ba, ano na bang napuntahan mong malayo-layo na dagat?
4: Ano, Sambales pala.
1: Sambales.
4: Oo, doon ko siya sinamba.
1: Ay, sana ako sinasamba.
4: Tapos pinaalis din ako.
1: Oo, diba? Char. Kaya Sambales.
4: Kaya Sambales.
1: Oo. Nilalaro mo ko, ha? Sabi sa'yo, ha? Kala mo, ha? Mauputo mo ko. Pwes, umalis ka.
4: Layos! Hoy, tawag na kayo!
1: 0954-406-1967.
4: Yan, o. Eto na, halu!
1: Hello?
7: Hello?
4: Ka-vibes! Lakasan ng boses ha! Sino to? Taga-saan ka?
7: Taga-tay-tay po.
1: Uy! Shoutout sa'yo, neighborhood ko! Ano pangalan?
7: Ryan.
1: Ryan!
4: Hindi pa siya sure.
1: Oo, parang ano ah. Hindi, baka nag-isip siya ng pangalan, code name.
4: Ayan, oo. Tama yan.
7: Pinapabati ko lang yung mga...
1: Teka lang, pinapabati ka na ba namin? Wait lang. Wait lang. Ryan. Pinapabati ka na ba namin, Ryan?
4: Wait lang, Ryan.
7: Ay, hindi pa pala.
1: Ay, hindi. Charot lang. Excited si Ryan eh. Sige. Sinong gusto mong batiin?
7: Wala, binabati ko lang po ang mga school service dito sa Chena. Yung mga kasamahan ko. Chena College Tay Tay.
4: Mm-hmm. Oh, sino pa?
7: Tsaka yung pamilya ko nasa Binangonan.
4: Mm-mm. Yun lang, Ryan.
7: Yun lang po. At happy day.
4: Yeah.
1: Happy day, Wak. Wala ka bang isi-share sa amin?
7: Si-share ko yung ano, estudyante kong grade 1 na sigaw na sigaw pag pinatutugtog ko tong station nyo.
1: Wow!
4: Bakit daw? Anong, bakit? Natutuwa ba siya?
7: Ah, hindi. Tutuwa kasi siya dun sa ano, sinasabi niya na ano, na ano ba ito? Limot ako na.
4: Ang lupet!
7: Oo, ang lupet.
4: Oh,
7: sinisigaw niya lagi yan.
4: So, wow, naman!
7: Naririnig niya.
1: O, dapat sabayan mo rin siya.
4: Oh.
1: So, ano ka pala? Nagsusundo ka ng mga estudyante. Yan ang trabaho mo.
4: School driver.
7: Opo, araw-araw.
1: O, ilang taon na? Ilang taon ka na dyan sa trabaho mo?
7: O, matagal na. 2018 pa lang, nandito na ako.
4: Aba, matagal na nga. Wow. Ano yung pinaka-challenge sa'yo? Arnel, siyempre pag magsusundo ka ng mga bata, dapat careful yan, di ba? Ano yung pinaka...
7: Parang anak, kapatid, ganun talaga yung turing mo. Kasi, unang-una, kailangan mo silang papakalagaan.
4: Mm-mm. Mm-mm.
7: kailangan mong bantayan. Kailangan mabasa ka na sa ulan, huwag lang yung mga bata.
4: Tama.
1: Grabe ka. Mm-hmm. Kasi yung tiwala nga naman ng magulang, yun yung binigay sa'yo.
4: Mm-hmm. Hindi lang basta kakinuha para bayaran magsundot hatid. Siyempre, kinuha yung bukod sa servisyo mo, yung puso mo bilang mangangalaga. For the meantime, habang nasa kustudiya mo yung mga sinusundo mong estudyante, ang galing naman ni Arnel.
1: Ilan ang iyong
4: Arnel, Ryan tuloy. Sorry po, sino si Arnel?
1: Yung kanina, yung manginginom. Ryan, ilan ang iyong estudyante?
7: Ano sila ngayon? 30.
1: Ha, ang dami. Ilang taon ang pinakabata?
7: Grade 1?
1: Ah, yung makulit.
7: 7 taon yun.
4: 7, 8, ganyan.
7: 7, oo. Yung pinakabata ko ngayon. Kailangan talaga alaga. Mas okay na nga na mabasa kami, wag lang yung mga sakay. At unang-una sa pagdadrive, napakaingat namin. Yan, kasi tama. Number one na pinapangalagaan namin yung mga service namin. Dahil tiwala ng parents namin.
4: Oh, wow. O, pagbutihan mo, ha?
1: Oh, lagi kayong mag-iingat.
4: Arnel! Ay, Arnel ako ng Arnel.
1: Ryan!
4: Ryan, paano mo na discovery ang FMR Manila?
7: Ano kasi, lagi nga ako nakikinig dito. Eh, ngayon, sabi ko, yung number nyo kasi, lagi nyo pina-plug. Kaya sabi ko, matry nga tumawag.
1: Salamat naman.
4: Salamat. Malinaw ba kami dyan sa inyo, sa Taytay?
7: Ay, sobrang malinaw. Napaka.
4: Uy, salamat po.
1: Sabihin mo na rin sa mga ka-vibes mo, mga kaibigan mo, na sa amin na tumutok. Lalo pag sapit ng favorite vibe.
4: Hindi kami suplado. Hindi kami suplada. Namamansin kami.
7: Ang aking mga service dyan na nakikinig. Dito na kayo. Makinig sa 92.3.
4: FMR?
7: Ang lupet.
1: Yeah!
4: Salamat, Ryan. Nag-iingat ka sa mga sinusundo mo na estudyante. Ingat. Salamat.
1: Salamat, Ryan.
4: Thank you. Okay, thank you. Si Ryan, mga ka-vibes ng Taytay Rizal. Grabe naman, ano?
1: Ang dami nating supporters na ka-vibes dyan. Mm-hmm. Yung mga tsanggian dyan. Mm-hmm. Always naka-tune in dahil isang beses nag-tsanggi ako.
4: Uh-huh.
1: Pinapakinggan nila si, Love Me, Kati G.
4: Wow naman, grabe.
1: Ganon, super tutok talaga sila.
4: Mm-hmm. Siyempre, habang naghihintay ka ng customers tuwing siesta time, yan ang masarap pakinggan talaga, di ba? Yung mga kwento ng totoong buhay kay Kati G.
1: Pero salamat. Ibig sabihin, umaga pa lang, nakapihit na yan sa atin. Diba?
4: Alam mo, bihira talaga yung mga palengke, tsanggian, yung mga matataong lugar na nakikinig sa isang certain na radio station. Ang swerte ng istasyon kapag sila talaga yung laging pinakikinggan. Kaya salamat po kay Ryan, ha? At sa mga taga-Taytay, salamat po. Thank you.
1: At natutuwa ko dun, ha, sa grade 1 na yun, ha? Talagang nagre-recall sa kanya yung Ang Lupet.
4: Tama. Kaya naman, kung nakikinig ka ngayon, ito lang para sa'yo,
1: Ang Lupet!
4: Grabe yun! Ka-vibes, tawag na kayo. May oras pa tayo.
1: 0954-406-1967.
4: At i-share nyo na ang inyong SKL.
1: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. Makikinig kami, nakaabang kami dito ng DJ Main para sa inyong mga kwentong may kwenta. Kaya naman, tawag na kayo. Yeah!
1: Gawin nating inspirasyon yan para sa mga ibang ka-vibes. Mm-hmm. At kung gulong-gulo ka na, pues, guguluhin namin lalo ang iyong isipan. Charot!
4: Charot lang yan.
1: Charot lang yun. Ano tayo? Oo, patawa lang yon, ganun.
4: Kaya tayo magkaka-vibes talaga, eh, 'di ba? Kasi gusto namin kayong matulungan, gusto namin kayong mapakinggan, at bago namin kayo masabihan ng ibang POV, gusto namin magkwento muna kayo, 'di ba? Para alam natin ang buong istorya.
1: Minsan kailangan natin 'yan sa buhay. Mm-hmm. Yung nailalabas natin yung sama ng loob, mm-hmm, yung bigat ng nararamdaman, 'di ba? Nakakahingi tayo ng ibang payo sa ibang tao na hindi natin kilala.
4: Yan, ibang tao, ha, at yung tamang tao.
1: So para sinasabi mo, tamang tao talaga tayo.
4: Oo naman!
1: Ay, wow, talaga!
4: Marami na tayo na bago ang buhay. May naghiwalay, nagbalikan.
1: Ay, sana all!
4: May nangutang, nagbayad.
1: Ayun!
4: O diba? At meron din nagtampuhan e nagkabate ng dahil sa atin.
1: Eh, si Ganda kaya? Kamusta si Ganda?
4: Hoy, ganda ko, nakikinig ka. Ano na nangyari sa kapatid mo? Diba? Tumakbo ang dumaan ng weekend. Eh kayo ba yung nakapag-usap na ng masinsinan? Alam mo, ito nga ang problema, naalala ko lang, DJ May. na kapag ang problema ay nagsisimula sa loob ng pamilya, pwedeng magkaroon din ng epekto yan na magiging problema ka rin eventually sa labas.
1: Ayun lang.
4: Diba?
1: Totoo yan, may possibility talaga yan.
4: Kaya dapat talaga ang problema mo, inaayos mo muna, o kung meron man, inaayos mo muna yung problema sa loob mismo ng tahanan. Dahil paano ka magiging solusyon, paano ka magiging biyaya sa labas kung sa loob mismo, ikaw ay sakit din sa ulo. Diba?
1: Yun lang.
4: Kaya naman ka vibes, tawag na kayo. At sana kung nakikinig si Ganda ngayon, ano, gusto nating marinig yung update sa kanilang kwentong magkapatid. Grabe yun eh, dahil sa ambaga sa mga magulang, nag-away-away! Wala pa yung mana dyan.
1: Wala pa. Eh, paano pala kung may mana sila?
4: Correct.
1: Baka yan ang itatawag niya sa atin, no? Ilang percent po ba ang ibibigay ko sa kapatid ko? Kasi simulat sa pool, wala naman naiaambag.
4: Oo. Hindi pa naman tayo pumupunta sa ganung usapin. Pero pagdating po sa mana, hindi po factor kung ano yung nabibigay ng isang kapatid.
1: Kapatid?
4: Opo, nasa batas po yan. Na kapag legitimate yung magkakapatid, eh hati-hati kayo. Bukod sa magulang nyo. O kung sino man yung maiiwan. O diba? Ito na ang payunigan mula sa Tito Kiko mo at DJ May.
1: Taray!
4: Diba?
1: Kaya sa mga kabibs natin na mga problema pagdating sa hatian. Tumawag na sa 0954-406-1967.
4: Correct. Ano ba may problema dito? Nagpadala ng kanyang mensahe.
1: Ano
4: DJ
1: sabi?
4: Main. Sabi niya, DJ Main, DJ Kiko, ano po ang dapat kong gawin? Kasi po yung nanay ko ay lagi po sa akin nagme-message at sabi, pahiram, ibabalik ko rin sa katapusan. Yung katapusan na yun ay hindi po nangyari. Never.
1: Bakit mo binibilang yan? Di ba dapat wala nang bearing yan? Hindi siya big deal, bayaran ka man o hindi. Kasi nanay mo naman yan eh.
4: Oo nga.
1: Di ba? Malay mo, naglalambing yung nanay mo. Diba, wala ka kasing paglambing sa kanya. Hindi ikaw yung nagkukusa. Kaya ang sinasabi niya nalang ibabalik ko sa katapusan.
4: Oo. Nang mundo.
1: Mundo. Pero ikaw ba, pagal na nanay mo, sisingilin mo pa ba?
4: Hindi.
1: Magiging questionable ba yun para sa'yo na hindi siya nagbayad, hindi natupad yung katapusan?
4: Honestly, ang nanay ko ganyan.
1: Oo.
4: Oh, maglalambing yun. Ako sa akin, dating sa akin nun, lambing eh.
1: Oo.
4: Nak, meron ka ba dyan? Babalik ko rin sa ganito. Sa dami ng sinabi sa akin ng nanay ko na ibabalik sa ganito, wala naman nangyari. Pero hindi ako naniningil. Nanay ko yun eh.
1: Siyempre.
4: Diba?
1: Yung sakripisyo na nung bata ka pa lang hanggang lumaki ka eh. Hindi naman niya binilang sa'yo eh.
4: Yung pag-iri niya lang, hindi mo matutumbasan ng kahit anong halaga ng pera yun eh.
1: Totoo. Mag-labor? Naku, sobrang hirap. Lalo na ang panganganak. So yun pa lang eh. Bakit natin binibilang yung ganyan?
4: Siguro, kausapin mo lang yung nanay mo na baka wala kang pera. Di ba? Hindi natin masasabi kung
1: pwede ilang. Pwede rin.
4: Baka labas naman yung budget mo sa kung ano hinihingi ni nanay o ni mami. Eh, kausapin mo na maigi. Magsabi ka rin ng diretso. Sabi mo, ma, eh, wala akong budget ngayon.
1: Ganun lang, kasimple. Hindi yung parang dinadamdam mo. Oo, na tumatak talaga sa kanya yung katapusan, no?
4: Oo, katapusan ng mundo. Nanay mo yan, hoy!
1: Hindi yan ibang tao.
4: Sa ibang tao nga, magaling tayo, eh.
1: Ang bilis natin, di ba?
4: Sa nanay at tatay pa kaya natin. Huwag ganun.
1: May mga taong ganyan talaga, no? Pagdating sa magulang nila, medyo ano sila?
4: Maramot.
1: Uy, huwag kayong ganyan. Habang buhay pa yung mga magulang ninyo, habang sila ay malakas pa, i-cherish ninyo, ibigay nyo yung hanggat kaya ninyo. Kahit kayo'y pamilyadong tao na.
4: Oo. Tingnan mo yung isang tumawag sa atin, di ba? Kahit pamilyado na siya, nalimutan ko lang yung pangalan, nandun pa rin talaga yung pagmamahal niya at pasasalamat niya sa kanyang nanay. Kaya naman, yung biyayang siksikliglig itong maabaw, pumapasok pa rin sa buhay niya.
1: Totoo, diba? Paliwat kanan.
4: Ganun niya eh. Kapag sa laula ka sa mga magulang mo, sorry ka.
1: Oo, ano pa expect mo? Di ba? Alam mo na, i-bless ka.
4: Sabi ni Lord, ano ka?
1: Swerte.
4: Gold?
1: Oo, hindi ganun yun.
4: Diba? Maging mga ano tayo, maging husto tayo sa ating mga magulang. Kahit pa lang magkano, masaya na yung mga.
1: Kahit nga candy lang eh. Yung thought na naalala mo sila, yun ang pinaka-importante.
4: Yeah. Ikaw pa, paano ka magmahal sa nanay tatay mo?
1: Ako, binibigay ko. Kahit walang hinihingi sa akin. Mga simpleng, alam mo yung uuwi ka, galing trabaho. Dadaan ka ng bakery, yung simpleng pagkain. Pero alam mo yun, maano na sa kanila yun, appreciated na nila yun. Na naalala mo sila. Di ba yung simpleng, I love you.
4: Yeah.
1: Kamusta po kayo? Ano, may kaya pa ba? May kailangan pa bang gamot para sa rayuma? Yung mga ganyan.
4: Yeah. Dapat ganun, di ba? Huwag na nating hintayin na ihingi pa. dapat kusa na yan. Do hindi naman na sinabi na dapat lagi, eh kahit papaano, naaalala mo sila. Huwag mong kakalimutan. Diba? Para hindi ka rin kalimutan ni Lord.
1: Totoo yan. Kaya ka, Vibes, para hindi ka rin namin makalimutan, eh tumawag ka na.
4: Ay.
1: Diba? Ang aming numero 0954-406-1967.
4: O, dali. Isang nga tawag na lang hinihintay natin dahil malapit na tayo matapos sa ating SKL. Gusto naming marinig ang iyong kwento, ang inyong inspirasyon, konsumisyon, kahit tungkol pa sa yan. Kami ay makikinig ni DJ Main para ikaw ay matulungan. Magandang umaga kay Gerard Misiano, kay... Ato, Jay Len. Magandang umaga daw po. Pabati po kami dito sa La Union na palagi po nakikinig sa inyo. At pa-shoutout din yung mga anak ko na sina Nico, Ellie, Jeru, Miguel at Gavin Mateo mula kay Jay Len. Thank you!
1: Ito naman sa mga taga-Tondo, Maynila. Ayan, magandang umaga po sa inyo kay Angelo, Arky, Luis, Laurent at ganun din sa mga taga-Kalatagan, Batangas, Ruel Cabello at Kabanatuan, Iloilo.
4: Uy.
1: Kay Duana Continente, Gipalin.
4: Ayan, maraming salamat po. Si Grace Ojeda, ang saya-saya pakinggan. Good morning, listening from Bacolod City. Salamat po. Thank you.
1: Salamat, Gid.
4: Si Altesa Herrera, Sino Cruz. Kinikilig po ako kay Kuya Totoy.
1: Ay, taray!
4: Sabi niya.
1: Andan di ba si Totoy?
4: Andan.
1: Oo. Talaga ano no, in love siya kay Totoy, no?
4: Oo, miyembro yan ng Cheru Babes.
1: Sayang!
4: Adrian Sabroso, magandang umaga. Si MJ Gutierrez, tatawag sana ako, wag na lang. Makikitawa na lang ako.
1: Ay, boring. Tangin mo ka, banding. Ayan na, may tumatawag na.
4: Huwag na kayo mahiya.
1: Hello?
4: Hello, ka vibes!
1: Hello?
4: Salita ka, be!
1: Sayang toothpaste, be!
4: Oo, ay, wala.
1: Hello?
4: Boring.
1: Baka biglang kinabahan.
4: Huwag kayong kabahan.
1: Kami lang to, relax lang ka, vibes. Ayan, sa mga gusto tumawag, numero namin, 0954-406-1967.
4: Yan. At makikinig kami sa inyong malulupit na kwento. Magandang umaga din kay Alpha Number 1 Top Global, kay Louie Basco. Magandang umaga, Louie Basco. Grabe, si DJ May na daw ang bago niyang paborito.
1: Ay, taray, sana ko. Huwag kang ganyan, nagsiselos si Kiko.
4: Oo. Magsiselos pa man din ako, hindi ako humihinga.
1: Ay, huwag kang huminga. Ayun, nag-violet siya.
4: Brisa.
1: Bye! Ka-vibes, tawag na. Ayan.
4: Ito na.
1: Hello?
8: Hello?
4: Hello, ka-vibes. Anong pangalan mo? Taga saan ka?
8: Ano po, John Michael po.
4: Si John Michael.
8: Santa Rosa, Laguna.
4: From Santa Rosa. O, John Michael, anong ate? Napatawag ka?
8: Palagi po kasi kaming nakikinig sa radio niyo po. Dito sa, ano, pinatrabahoan namin.
1: Ay, salamat.
4: Oo. Saan ka ba nagtatrabaho, John Michael?
8: Sa Ruti po.
1: Sorry, saan?
8: Sa
1: Ruti
8: po.
1: Ah, motorcycle. Mga nagbebenta ng motor.
8: Yes po.
4: Oh, anong ate? Napatawag ka, John Michael. May gusto ko bang batiin?
8: Wala lang po. First time ko lang po tumawag.
4: Okay yan.
1: John Michael, may tanong ako. Kung ihahalin tulad mo ko sa motor na meron kayong binibenta, anong motor ako?
4: Yan.
8: Yung ABB po namin.
4: Wow!
1: Bakit yon?
8: Kasi maganda na, mura pa.
1: Maganda na, mura pa! Wow! Mahal ako, Michael! Bakit mura?
4: O ano?
8: Shoutout na lang po. Bili na lang po kayo sa motor namin.
4: Promote ka. Huwag ka na mag-promote. Uy! Bumati ka na lang.
1: Batiin mo na, girlfriend mo, family mo, kapitbahay mo.
8: Babati na lang po ako sa ano, mga nag-uutang na sabi sa katapusan. Pero anong katapusan? Marami pa namang katapusan.
4: Sige. Baka maging katapusan na namin sa mga sinasabi mo. Bati ka na lang. Bati mo na yung mga kasama mo.
8: Sige po. Babati po ako sa ano, mga family ko sa ano po, sa province. Dumaguete.
4: Sige ko.
1: Batiin mo na sila, mga pangalan nila. Go!
8: Si Marisa Limbron, yung mama ko, tapos din father ko na si Rene. And yung mga kapatid ko po dyan, mag-ingat po kayo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.
1: Yeah. Nice, sweet.
4: John Michael, paano mo na-discover ang 92.3 FMR?
8: Kasi nang paglipat ko po dito, nakikinig na po yung mga co-workers ko. Mm. Ayun.
4: Nag-alabin
8: yung nasanayan ko, nakikinig na din po ako.
4: Wow.
1: So lagi kayong nakikinig sa amin?
8: Yes po, everyday po talaga. Everyday po kami, nandito mga po yung radio namin, no?
4: Ay, salamat. Ay. Ano, kasuna?
1: Salamat.
4: Lagi nyo lakasan, ha? Para syempre, lagi kayong maging good vibes, di ba? At dumami ang benta ninyo.
1: Yan ang wish
8: thank
1: namin.
8: Po, thank you po.
1: Maraming salamat.
4: John Michael, sabi mo muna na, 92.3 FMR ang lupet.
8: Ano po yun?
1: 92.3
4: FMR
8: ang lupet.
4: Yeah. Wow. Salamat, John Michael. Thank you.
8: Thank you po.
4: Yan na si John Michael mula sa Laguna. Nang ikaw ay marating ko.
1: Wow, taray. Singer siya.
4: Ay mga kabibes, maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag, ha. Uulitin po namin, kung kayo po ay mayroong ESKL sa amin, pwede nyo pong itago ang inyong tunay na pagkakakilanlan, lalong-lalo na kung yan ay sensitibong kwento. At hihinaan nyo po ang inyong mga radio monitor para magkaintindihan tayo.
1: At para naman sa aming numero, ayan, isave mo na yan, kabibes. Mm-hmm. Ayan, ito ang aming numero, 0954-406-1967.
4: Yan o, klaro, diretso para sa ating SKL.
1: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kuwenta. Isa na lang. Sige, isa na lang. Hello? Hello?
1: Hello? Hello?
4: Hello? Hello? Hello?
1: Hello?

0: ang paboritong mong bitamina sa umaga.
1: Favorite vibe!
0: Kasama naging isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Oh. Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM on!
1: Ka-vibes sa South Trip! Ang lupet!
0: 92.3 FMR! Favorite music radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy! 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang lupit!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
6: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: lang sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuloy Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
2: Kiko
0: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Maraming salamat po sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
6: Maraming salamat ka-vibes! At gusto ko lang batiin, ihabol! Ito ang layo ng nararating natin, ha? Tayo'y napapakinggan dito sa may Tagudin, Ilocos Sur.
5: Uy, grabe naman. Thank you po.
6: Kay Claudio Gascon at sa kanyang family. Maraming salamat po.
5: Yeah. Salamat. Thank you. At gusto lang natin batiin si Eddie Acosta, nagpapabati sa kanyang Papa Eduardo at Mama Alma. Kay Maria Christine, Rosemary at sa girlfriend niya raw na si Jay, nakatune in daw sila sa Gawad Kalinga na Pindan, Taguig City. Salamat po! Thank you!
6: Ano yun? May tutu?
5: Pinapindot lang.
6: At yung mga ka-vibes natin dito sa my Lower Bicutan!
5: Hey! Thank you!
6: Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo, no? Yeah. Na kami kasama.
5: Mm-hmm.
6: At para sa ating magiging SKL tomorrow, ngayon pa lang ilista na ninyo, i-save na ninyo ang aming mga numero.
5: Ang
6: aming numero, kasi isang numero lang naman.
5: Correct.
6: 0954-406-1967.
5: At magandang umaga din kay Mean Kahatol, kay Kenneth Morado, Lawrence Manipor, at si Coach Everyday. Thank you! Salamat!
6: Ano coach? It's coach.
5: Coach?
6: Ano coach?
5: Anong coach?
6: Coach.
5: Coach nga.
6: Sabi mo, coach.
5: Coach.
6: Ayan,
5: sabi
6: ganun.
5: Mo,
6: ano?
5: Miss? You.
6: Ko silang lahat.
5: Hala, ayaw talaga. Hindi mahuli.
6: Hindi mo ako mahuhuli ng ganyan-ganyan. Di ba, ka-vibes?
5: Pero wag ka mag-alala, ka-vibes, kahit nahuli ka sa pakikinig sa amin. Ito na ang susunod na magbibigay ng good vibe music at kwentuhan kasama nag-iisang machusi at mamiti, Kathy G.
6: Para sa Love Me, Kathy G.
5: Yan ay susunod!
6: Taray, gusto mo talaga yung mga susunod,
5: siyempre,
6: no?
5: Siyempre, lalong gusto ko susunod mo.
6: Bakit di mo sabihin yung ako gusto ko yung ano, sa? Titigan.
5: Ha, titigan. Yan ay titigan!
6: Ganon! Para sa titigan, dapat i-follow, i-like, subscribe ang mga social media accounts namin, 92.3 FMR Manila, dahil live na live tayo dyan!
5: Salamat, galing ni JJ. May natututo na!
6: Yeah! Alam sa akin, alam mo, papunta ka pa lang, pauwi na ako.
5: Sige, uwi na. Alas 12 na eh.
6: Kaya sa mga kapayos natin na talaga naman hindi magkanda ugaga, pauwi at para mananghalian, kayo'y mag-iingat.
5: Yan, salamat po. Bukas ulit ha. Tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan at dugdugan. Alas 8 hanggang alas 12 na tanghali kasama ang paborito mong bitamina sa umaga,
6: Favorite Vibe!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang magkapatid na sina Senator Alan Peter Cayetano at Lino Cayetano sa pagdinig kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ang dating alkalde na si Lino Cayetano mismo ang humiling na investigasyon sa mga proyekto na nagkakahalaga ng halos 6 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Binigyang diin ni Senator Tulfo na dapat maghanda si Senator Alan Peter Cayetano dahil mismong kapatid nito mismo ang nagbubukas ng issue na may pahiwatig na may nakitang irregularidad sa mga proyekto. Samantala, maring itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano na mayroong ghost projects naman sa Taguig City. Inaasahang ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 27.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, tutok ang lahat sa Senado ngayong Lunes, July 20, kung saan buboto ang mga senator judges kung papayagan ang hiling ng prosekusyon na buksan ang bangko at tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Attorney Paolo Emmanuel Tamase, Associate Dean ng UP College of Law, may mga naunang kaso tulad ng kila dating Pangulong Joseph Estrada at yumaong Chief Justice Renato Corona kung saan pinayagan ang pagbubukas ng mga ganitong records sa impeachment trial. Anya, nice din ng publiko na malaman ang laman ng mga ito. Gayunman, sinabi ni Tamase na mahirap hulaan ang magiging boto ng mga senador dahil ang impeachment ay hindi lamang

0: legal kundi may halong politika. Samantala, iginiit ni House Prosecutor Representative Chel Jocno na pinahihintulutan ng batas ang pagbubukas na naturang mga record. Ngunit tutol naman si Lawyer Michael Boa na nagsabing maaaring maging fishing expedition ito at tumabag sa due process. Magpapasya ang impeachment court kung pagbubuksan ang mga record sa pagdinig ngayong Lunes. At sa ating panghuling balita, nagprotesta sa Senado ang grupong samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC upang hikayatin ang mga senator judges na maglabas ng subpoena para buksan ang bank at tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Iginiit ng grupo na mahalagang mailantad ang mga financial transactions ng pangalawang pangulo upang masuri ng publiko ang kanyang record sa serbisyo publiko. Pinasilungalingan din ng SPARC ang panig ng depensa na nagsasabing labis at mapangapi ang hakbang na ito at binigyang diin ng obligasyon ng Estado na imbestigahan ang anumang paratang ng katiwalian ng walang pinipili. Babala pa ng grupo ang mga senador na tututol sa paglabas ng subpoena ay maaaring maituring na kasabwat sa pagtatakip ng katiwalian. Kasabay nito, nanawagan sila na panagutin si Vice President Duterte sa mga paratang ng pang-abuso ng kapangyarihan at di umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. FMR Newsbreak. At yan mga kabayes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki vibes sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong kava.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
4: Love Me.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Happy Monday, everyone! Kamusta ka naman po? Lunes na naman! Ayan, July 20, 2026. How are you today, Ka-Vibes? Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig. Cathy G, kung pwede lang sana, dugtungan niyo na lang. Kung pwede lang sana, ganito, ganyan, ganire, diba? Anyways, Ka-Vibes, kamusta ka naman ngayon? Ayan, alam niyo po ba sa buhay, may mga pagkakataong sinusubok tayo, ha? Totoo naman, hindi lang ng hirap, kundi pati ng mga desisyon na kailangan natin gawin para sa mga taong mahal natin, and even for ourselves, diba? Hanggang saan nga ba ang kaya mong isakripisyo kung ang kapalit nito ay pag-asa para sa iyong pamilya, Ka-Vibes? And paano kung ang pagtitiwala mo sa isang tao, yung siya palang magiging simula nung pinakamabigat mong pagsubok? Diba? Marami kasi sa atin, Ka-Vibes, ha? Yung nakaranas na nakumapit sa pangako ng isang kaibigan, ayan, katrabaho, or yung inakala natin na mapagkakatiwalaan, diba? Kasi syempre, naniwala tayo. And minsan, nanghihiram tayo ng pera para sa emergency, minsan naman, umaasa tayo sa tulong ng iba dahil wala na tayong ibang malapitan, eh. Ganun na nangyayari. Pero tandaan mo, Ka-Vibes, ha? Hindi lahat ng taong nag-aalok ng tulong ay may mabuting intention. Kung minsan, bibigyan ka lang ng tulong yan, pero may balik yan. Merong paniningil na mas malupet, diba? May ilan dyan na sinasamantala yung kahinaan mo or yung depression ng kapwa para makuha yung gusto nila. And ang mas masakit dyan kasi, Ka-Vibes, kapag ikaw na yung biktima, imbis na intindihin ka, ikaw pa minsan ang napag-uusapan, diba? Kumbaga, mabilis kumalat ang chismis, pero mabagal lumabas ang katotohanan. Aminin naman natin, maraming ganyan, Ka-Vibes. Yung isang iglap lang ay possible masira yung pangalan ng isang tao kahit naman hindi pa alam kung ano yung totoong nangyayari. And because of chismis, because of dun sa mga sabi-sabi ng mga taong makakatiandila, yung mga taong walang inisip kung hindi pang da-down sa ibang tao, ganyan na nangyayari, nasisira yung pangalan. At ikaw naman na mabilis mapaniwala, ikaw naman na hindi nag-iisip ng todo-todo, ganyan. May relatable experience ka ba sa ganyan, Ka-Vibes? And ako, ha, samahan niyo na lang po ako ngayon at pakinggan po ang kwento ng isang babaeng handang gawin ang lahat para sa kanilang para sa kanyang pamilya, 'di ba? Yung isang kwentong magpapaalala na sa panahon ng matinding pagsubok, hindi lahat ng taong pinagkakatiwalaan natin, Ka-Vibes, ha, ay tunay na kakampi. Ang iba dyan ay tumatawa ng palihim. Humahalakhak na parang evil, o, diba? Parang devil. Hindi lahat yan. Ako, minsan pa nga ang pinakamalaking laban, hindi lang yung para mabuhay, kundi para mabalik yung, alam nyo, yung dignidad at katotohanan na pilit inaagaw ng iba, yung pilit na sinisira ng iba. Kaya mag-iingat po tayo, Ka-Vibes. And yan po, ang inyong abangan din. Ang atin na pong story na babasahin maya-maya lamang po ang storya po na inyo po mapapakinggan, nagigising po sa atin at magpaparealize na ko, kailangan mag-ingat, diba? Anyways, Ka-Vibes, kamusta ka naman dyan? Kamusta ka naman na nanananghalian? Oops, narinig mo, letter mamaya. Oo, ready ka, ha, Ka-Vibes, ha? Medyo dahan-dahan lang naman sa pagkain, maaga-aga pa naman. At syempre, sa mga Ka-Vibes po nating nasa mga opisina po, ayan, nagmamadali, nakikipagchikahan, nakikipagchismisan, pag nakita ka ng boss mo dyan, hindi ka pa tapos sa trabaho, kumain ka na, ha? At syempre sa mga Ka-Vibes din nating na nasa tahanan, ayan, at piniling makinig po ng radyo, hello po sa inyong lahat, sa mga nasa kanilang tindahan, ukay-ukay palengke, of course, sa mga nasa ibang bansa, OFWs, at syempre yung mga SG po natin. Hello po sa inyong lahat, ayan, tutok po kayo dito sa Love Me, Cathy G, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Please be careful with my heart, the version of Christian Bautista and Sarah Geronimo, Ka-Vibes. And you're still listening dito po sa Love Me Cathy G ngayon pong araw po ng Lunes. Kaya, siyempre ha, i-attract po natin na full of energy, full of good vibes tayo ngayong araw po ng Lunes para naman hindi tayo nadidismaya despite of the negativity na mga naririnig natin, na mga nakikita natin. Alam mo yon, Ka-Vibes, nasa sa atin din naman yan eh. Kung gusto talaga nating, alam mo yon, hindi madala doon sa pag hindi magandang araw. O diba? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pamilya, Ka-Vibes? Siyempre, lahat tayo ay gumagawa ng paraan para sa ikabubuti at kagaganda ng ating pamilya. Pero, may limitasyon ba? Paano kung sarili mo na ang kailangang mag-sacrifice? Will you do it, Ka-Vibes? Nako, yan po ang inyong pakaabangan na ang ating story na babasahin po, na ibibigay ko po sa inyo, na maririnig nyo po ang story po coming from Chelsea, Ka-Vibes. Grabe, di ba? Kung minsan, kahit na alam na nating, alam mo yon, parang hindi tayo sigurado, kahit alam natin na medyo tagilid ang magiging lagay ng ating sitwasyon, still we do it, di ba? For the sake of the family. Pero hanggang kailan? Paano gagawin mo kung nagigipit ka na? Tatakbo ka ba sa mga kaibigan? Tatakbo ka ba sa mga pinagkakatiwalaan mo? Pero papaano naman kung yung mga pinagkatiwalaan mo ay iba pala ang motibo sa'yo, Ka-Vibes? Mahirap po na magtiwala. Sabi nga nila, sa panahon po ngayon, hindi mo na alam kung sinong totoo at hindi. Sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung sino yung pinaplastic ka lang at hindi. Sa panahon ngayon, marami nang manggagamit. Sa panahon ngayon, di ba, parang ang hirap nang ilagay yung sarili mo doon sa, alam mo yun, sa sitwasyon na walang kasiguraduhan dahil pwede kang mabudol, Ka-Vibes. Sa dami na ng budol ngayon. Kaya, Ka-Vibes, nako, kapit lang po. Abangan nyo na po ang story. For today, story coming from Chelsea. Dito lamang po yan sa Love Me Cathy G. Meanwhile, saying hello muna, syempre, sa mga Ka-Vibes po nating nakatutok dyan po sa 102.3 Bacolod. Smile naman dyan, oh. Oo, syempre, City of Smiles, diba? Na 102.3 Baguio. Kamusta po dyan? Malamig pa rin ba? Ayan, spillover La Union, of course, sa 7.5 Jensan. Ka-Vibes, ito po ang Love Me Cathy G. Siyempre, dyan din po pala sa 101.9 Davao City at 89.9 Davao del Norte. Again, ito po ang Love Me Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2.58 na. Or 12.58 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka-Vibes sa sound trip. You and I.

0: ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
6: 104 na po ng hapon, ka-vibes, and you're still listening to Love Me, Cathy G.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy.

I can't cry hard enough, really. Anyways, ka-vibes, hanggang saan ang kaya mo isakripisyo para sa pamilya? Sometimes, di ba, parang you can't cry hard enough sa mga pangyayari sa buhay mo. Anyway, samangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from Chelsea. Storya po ng isang tao na handang gawin ang lahat para sa pamilya. Handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa pamilya, para sa mga pinakamamahal niya. Na lahat naman tayo ay handang gawin yan, ka-vibes, di ba? Lalo na bilang isang anak, bilang isang magulang. Gagawin mo ang lahat para sa mga taong mahal mo eh. Isasacrifice mo yung sarili mo. Pero hanggang saan sakripisyo ba yan, ka-vibes? May limitasyon ba? Lalagyan mo ba ng limitation yung sakripisyo na yan? Or sige lang, Cathy G, basta't makita ko lang silang masaya, okay na ako. Basta't makita ko lang silang nasa magandang kalagayan, masaya na ako. Story of Chelsea, nasabi nga, lahat tayo gagawin natin para sa kanila. And ito, ginagawa ko para sa iyo, mga mahal kong pamilya. Everything I do it for. Ang story po ni Chelsea, ka-vibes. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Cathy G.

0: This love letter is from Chelsea. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo at ganun din sa mga tagapakinig ng inyong programa. Ako nga po pala si Chelsea, I'm 29 years old at isang real estate agent mula sa Pasig. Sa linya ng trabaho ko, ang aming panata or motto ay give it your all or give your all. Ibibigay mo ang lahat, time, effort, energy, pati na rin ang charm para makakuha ng kliyente at makabenta. Ganon din ang aking motto sa buhay, Kathy. Dahil kaya kong hamakin ang lahat para lang sa pinakamamahal kong pamilya.
1: Hi, ma'am. Baka po gusto niyo ng bagong bahay. For sale po ito.
2: Hindi. Hindi ako interesado. Ang mahal-mahal niya.
1: Naku, ma'am. Hindi, very affordable po. Actually, may open house po kami ngayon. Baka po pwede ko kayong ma-invite for a quick housekeeping. Malapit lang po rito, ma'am.
2: Makulit ka, miss. Ayoko nga sabi. Hindi ko afford mga ganyang bahay.
1: Pero, ma'am, kasi...
2: Nako, ang kukulit talaga.
3: Good day. Hi, ma'am. Narinig ko po na mamahalan kayo sa mga unit namin.
2: Oo, kaya pwede ba? Tingilan nyo na ako, please.
3: Naku, ma'am. Mali po kayo ng pagkakaintindi nyo. Akala mo lang sa unang tingin, mahal ang mga units namin. Pero kung susubukan mo lang magtanong, naku, magugulat ka at masasabi mo na, ay, mura pala, afford ko pala. And kaya, ma'am, I'm here at your service. Para sabihin, afford na afford mo to, ma'am. Itataya akong trabaho ko. Hindi ka po mapapahiya and magte-thank you ka pa.
2: Sus, totoo ba yan? Baka niloloko mo lang ako, ha?
3: Si ma'am naman, walang tiwala. Tingnan mo ako sa mukha, ma'am. Gantong mukha ba, ma'am, manluloko ng isang magandang sexing babae para lang makabenta? Ganito na lang, ma'am. Kapag natapos ako mag-present sa inyo at hindi ka natuwa, magre-resign ako, ma'am.
2: Sige nga, samahan mo lang ako sa showroom nyo para makita ko. Kung di ka lang pogi at mapilit, eh.
3: Si ma'am talaga, sexy at maganda, oh.
1: Teka lang, wait, oy, Ernest, saan mo dadalhin si ma'am? Ako'y una nag-invite sa kanya.
3: Sorry, Chelsea, ha. As you can see naman, sa akin gustong sumama ni ma'am, di ba? Tara po, ma'am. Bye.
1: Wish, palang tukmol ka. Wisit na Ernest yan? Naunahan pa ako sa kliyente na yun? Wisit talaga lalaking yun.
4: Uy, ano ka ba, Chelsea? Kalma lang. Para ka namang timang ginaji, gigil na gigil. Di ka na nasanay sa nature ng trabaho natin. Kailangan maging aggressive ka.
1: Alam mo naman, Ani, na kailangan kong ma-hit yung quota. Kasi may mga papayaran akong utang, di ba?
4: Ano ka ba? Maaabot mo yan. Ang sipag-sipag mo kayang magbenta. Kaya alam mo na kayang-kaya mo yun.
1: Sana magdilang anghel kang ani.
0: Kathy G, na mga panahon na yon, hindi ko hinangad na ma-promote ako or tumaas ang aking position. Ang gusto ko lang ay maabot ko ang quota ko para kahit papano may extra budget para sa mga pangangailangan ng pamilya ko. Pero isang di inaasahang pangyayari sa buhay ko ang nakapagpabago ng pananaw ko sa mundo.
1: Grabe, ang sarap talaga ng luto mo, Nay. Gusto ko nga sana mag-diet. Kaso di ko magawa sa sarap ng mga niluluto mo, Nay.
2: Naku, ikaw talaga, Chelsea. Di ka naman mataba, magda-diet ka pa. Kumain ka lang ng kumain, anak, ha? Alam mo ba, isa yan sa nagustuhan ng tatay niyo sa akin noon, yung niluluto ko sa kanya.
1: Aba, wala nang kukwestiyon sa galing mo magluto, Nay. The best kaya. Alam mo, doon sa kinakainan namin malapit sa office, parang walang mga lasa yung luto. Minsan, Sobrang alat pa.
2: Naku, bata ka. Siniraan mo pa.
1: Hayaan mo na, Nay. Totoo naman eh.
2: Sige na. Kumain ka lang na kumain dyan lang, ha? Kuha lang ng tubig.
1: Nay, okay ka lang, Nay?
2: Wala't, nanak. Nahihilo lang ako.
1: Sigurado ka ba, Nay?
2: Oo, okay na.

0: ba yun dito?
1: Teka, magtatanong nga ako.
0: Nurse, saan ba yung emergency room?
2: Diretso ho kayo, sir, dyan. Tapos kaliwa po.
0: Maraming salamat, nurse.
2: Walang anuman po.
0: Jessie, nak!
3: Tay!
0: Kumusta na ang nanay mo?
3: Wala pang balita yung doktor, tay. Pagdasal natin na sana mabuti yung lagay niya.
0: Sana nga, anak.
3: Tay, ayun na po yung doktor. Dok, kumusta po yung nanay namin?
4: May nakita kaming pagbabara ng mga ugat sa puso niya na naging sanhi ng kanyang heart attack.
3: Diyos ko.
0: Pero Dok, bubuti po ba ang lagay ng asawa ko?
4: Opo, magiging maayos po ang lagay niya. Pero tatapatin ko kayo, sir. Malaking halaga ang kakailanganin para maisagawa ang operasyon.
3: Diyos ko, Day.
5: Kathy G., hindi ako nagpakita ng kahinaan kahit nakikita ko ng binalot na ng kalungkutan at nawawala na ng pag-asa ang aking pamilya. Tinatagan ko ang sarili ko para sa kanila. Dahil naisip ko na kung pati ako ay malulugmok at susuko, sino pa ang gagawa ng paraan para malampasan namin ang pagsubok sa aming pamilya? Napakahirap, Kathy G., nang nasa ganitong sitwasyon. Pakiramdam ko, pasan-pasan ko ang lahat. Na sana malagpasan ko rin eventually. Mahal ko ang aking mga magulang.

0: Kathy G, gumawa ako ng paraan kung papaano pang diskarte ang gagawin para maipon ko ang perang kailangan sa operasyon ni nanay. At maliman ang naiisip ko, Kathy, subalit yun lang ang tanging paraan na tingin ko ay magiging solusyon sa problema ko. Nagawa ko ang isang bagay na niminsan ay hindi sumagi sa isipan ko. Kathy, ang mga bagay na nagpabago sa pananaw ko sa buhay.
1: Sir Carlo? Sir Carlo?
2: Oh, Chelsea, kumusta ka?
1: Okay lang po ako, Sir Carlo. Siya nga po pala. Pwede ko po ba kayong makausap kahit sandali?
2: Sure. Oo naman. Tara sa opisina.

0: Mau buka Chelsea.
1: Thank you, sir.
0: So, what brings you here? Pansin ko mukhang palisa ka, Chelsea, ah.
1: Sir Carlo, ano kasi, alam niyo naman po na matagal-tagal na rin ako sa kumpanyang ito. 7 years kong pinaghirapan kung ano man yung narating ko ngayon.
0: Mm-hmm.
1: And for 7 years, dito lang po umikot yung mundo ko. At hindi rin maisasantabi yung mga achievements na nakuha ko sa kumpanyang ito.
0: Yes, of course. Alam ko yun na, Chelsea. Saan ba papunta yung usapan natin na to?
1: Sir Carlo, kakapalan ko na po yung mukha ko. Kailangan ko po kasi ng malaking pera ngayon para sa operasyon ng nanay ko. Eh, gusto ko sanang umutang ng pera dito sa kumpanya.
0: Actually, narinig ko yung balita tungkol sa nanay mo and I'm sorry to hear about it. Naiintindihan kita, Chelsea, kung bakit mo nagagawa ito. At sa totoo lang, mabuti na rin na ikaw na yung kusang lumapit.
1: Salamat, Sir Carlo, ha?
0: Chelsea, kaya kitang tulungan dyan sa problema mo. Pero may isang bagay ka na kailangan gawin.
1: Po? Ano po yun, Sir Carlo? Sabihin niyo lang kahit ano gagawin ko.
0: Madali lang to, Chelsea. Gawin mo lang lahat ng gusto ko.
1: Po?
0: Ang sabi ko, gawin mo lang lahat ng gusto ko. Kung hindi malinaw sa'yo, didiretso na kita. Have sex with me.
1: Ano? Hindi, sir. Hindi kailangan ganun.
0: Hindi. Akala ko ba gagawin mo kahit ano?
1: Kahit ano, sir, maliban sa...
0: Shh! Madali lang naman to, Chelsea.
1: Sir, Carl...
0: Sumunod ka lang sa gusto.

Kathy G, labagman sa kalooban ko ang lahat, subalit wala na akong nagawa. Nandidiri ako sa sarili ko pagkatapos ng lahat. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko dahil sa nangyari, Kathy G. Ang tanging itinatanim ko na lang sa isipan ko ay ginagawa ko yon para sa pamilya ko. Sinasabi ko sa sarili ko na ang gabing yon ay bangungot na magdudulot naman ng kaginhawaan sa aming pamilya. Pero ang hindi ko inaasahan, ang perang ipinangako ni Sir Carlo sa akin ay hindi nakarating. Ang sabi niya, itatransfer niya agad sa account ko. Pero lumipas na ang ilang araw, Kathy. Linggo ay wala pa ring pera na dumating sa akin. Hanggang sa nagulat ako na mali pa ang kwento na kumakalat sa trabaho. Kathy G., pinilit ko raw si Sir Carlo na may mangyari sa aming dalawa kahit ayaw niya dahil pamilyadong tao daw siya.

0: Akala ko napakahinhin niyang si Chelsea. Malandi din pala, no?
1: Oo nga. Nasa loob talagang kulo naman ganyan.
0: Sinabi mo pa, kung sino pa ang tatahitahimik, sila pa pala yung mas malala.
2: Ako ba yung pinag-uusapan nila?
0: Oh, ayan na siya, oh. Huwag kang maingay, ha? Baka marinig ka.
1: Buti na lang, hindi ako ganyan. Mahinin ko, no? What you see is what you get.
2: Excuse me, ako ba pinag-uusapan ninyong dalawa? Masaya ba kayo na pinag-chichismisan ninyo katrabaho nyo, ha? Ba't di na lang kayo magtrabaho, hindi puro chismis yung inaatupag ninyo?
0: Bakit? Hindi ba totoo ang kumakalat na chismis na pinasok mo sa office at may nangyari sa inyo ni Sir Carlo?
1: Oh, inanahimik ka kasi totoo. Totoong inakit mo si Sir Carlo para sa malaking halaga. Tinakot mo pa siya na ide-demanda mo para mabigay agad sa iyo yung pera.
2: Ano? Hindi totoo yan! Sino nagsabi sa inyo? Hindi ganun yung nangyayari!
1: Huwag ka ng santa-santita dyan. Kung maka-arte ka dyan, kala mo napakalinis mo. Tara na nga, umalis na tayo dito. Baka mag-ayip pa tayo sa kanya.
0: Mabuti pa nga! Tara na!
2: Diyos ko.
3: Oh,

0: Podcast, Cathy G.
1: Tila gumuho ang mundo ko nang malaman ko ang panlilinlang na ginawa sa akin ni Sir Carlo. Nahulog ako sa patibong ng kanyang pagkatukso. Hinayaan kong samantalahin niya ang kahinaan ko nang hindi ako nanlalaban sa pag-aakalang tutuparin niya ang pagpinag-usapan namin. Dahil lang sa hangad kong kumita ng malaki, Cathy G, ay pumayag akong ibigay ang dangal ko bilang babae. Ang maging kapalit nito, iba. Maligo man ako ng ilang beses para sa akin, napakarumi ko pa rin. Hanggang sa nagdesisyon akong mag-resign na lang, Cathy G, pagkatapos ng mga pangyayaring yon. Hindi ko na maatim na manatili pa sa kumpanya na halos araw-araw akong pinag-chichismisan kahit hindi naman nila alam kung ano talaga ang totoong nangyayari. Mabuti na lang at natulungan kami ng isang organization na tumutulong sa mga pamilyang walang kakayahan para may paggamot ang isang pasyenteng may malubhang sakit. Kahit papano, Cathy G, gumaan ang loob ko. Ang kaunting ipon naman ay nagamit ko para tustusan ang mga pangangailangan ng pamilya ko sa pang-araw-araw. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan at kung saan ito aabot. Ang hirap ng pinagdaraanan ko, Cathy G. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. At sana may napulot po kayong aral sa aking kwento. Minsan, Cathy, napapatanong ako, natutulog ba ang Diyos? Bakit kaming may hirap ang nagsasuffer ng todo-todo? God bless you and more power to your station. Lupos na gumagalang.

Alam mo, minsan talaga mapapatanong kay, natutulog ba ang Diyos? Bakit may mga taong mapansamantala? Bakit may mga taong salbahe? Bakit may mga taong mapang-abuso? Diba? Katulad na lang nito, itong kapal din ng galit, Kati G. Oo, itong boss nitong si Chelsea. Imagine, napanggamit, diba? Bakit may mga taong manggagamit? Bakit may mga tao na sasamantalahin ang kahinaan ng isang tao? Diba? Hindi ba kayo natatakot? Hindi ba kayo, alam mo yun, hindi ka na nga lang sinasamantala, ha? Pinagsasamantalahan yung kahinaan mo, hinuhusgahan ka pa kagad, sinisiraan ka pa kagad. At ito naman mga tao, na mga chismosa, yung mga chismoso, naniniwala agad, diba? Minsan, alam nyo, ang pinakamahirap na laban, hindi yung laban ng kahirapan ka vibes eh, kung hindi yung laban doon sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. 'Di ba? Ang hirap, nagtiwala ka, umasa ka, pero ano nangyari? Kinamit ka lang, siniraan ka pa. Pwede naman yung sige na nga, pinaniwala mo, pero yung para siraan ka pa sa ibang tao naman, sobra-sobra naman, sobra-sobrang pang-aapi naman, masyado namang ganoon, 'di ba? Hindi ba po pwedeng maging mabait lang tayo lagi? Alam nyo, hindi naman natin kontrolado ang gagawin ng ibang tao towards us, 'di ba? Pero kontrolado naman natin paano tayo babangon after ng failure. Kasi sa pinagdaanan po ni Chelsea, ang sakit na wala naman siya ibang hinangad kundi mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanyang pamilya. Walang ibang inisip kung hindi maipagamot yung kanyang ina na may sakit. Pero ang mga mapagsamantala, eto na, umatake na. Oo, para mga gremlins. Gremlins, oo. Diba? Pero alam nyo, ka-vibes ha, huwag nating sukatin yung halaga natin, yung ating sarili, based sa sinasabi ng ibang tao. Dahil lahat naman tayo, i-judge tayo nila eh. Gawin mo man mabuti, i-judge ka. Gumawa ka hindi maganda, i-judge ka. So, saan ka lulugar? Alam mo, mas kilala natin yung ating sarili, diba? Yung capacity natin na pwede nating gawin. Kaya, kung mayroong tao na unang dapat pagkatiwalaan, yung ating sarili yun eh. Kung hindi ka man nila pinaniniwalaan, hindi ka man pinaniniwalaan ng mga taong nasa paligid mo, ikaw, paniwalaan mo yung sarili mo. Dahil kung merong una, ikaw yun na dapat mas makakilala. Ka-vibes, ano ba dapat gawin ng ating sender na si Chelsea? Eh, ikaw ka-vibes kung ikaw ang nasa sitwasyon niya. 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Diba? Alam mo kung minsan kapag ganyan na nakapag-desisyon ka or gagawa ka ng isang bagay tapos pinagsamantalahan lang yung iyong kahinaan, yung kahirapan mo or yung pagiging inosente mo sa mga pangyayari sa paligid. Minsan natatakot ka na eh, na baka mamaya lahat ng tao sa paligid mo manloloko eh. Minsan iisipin mo na lang, ay, di naman yan eh, kunyari lang yan eh, papaasahin lang ako eh. Alam mo yung ganun, pero ka-vibes, huwag kang sumuko at huwag kang mangamba. Dahil hindi man nakikita ng mga taong nasa paligid mo yung halaga mo, meron at merong isang tao na nakakakita nito na makapangyarihan sa lahat. At yun ang nasa itaas. Huwag kang mangamba ka vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
3: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yup!
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
2: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabibes sa sound trip.
3: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: bukas.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, kumpas. Ang bang kumpas yan? Kumpas pa kaliwa, pa kanan. Oo, diba? Paribon. Wow, paribon. Para alam nyo kapag paribon, diba? Kung anong kumpas yun. Oo, diba? Minsan sa kumpas ng buhay, hindi lahat umaayon yung kumpas na gusto natin eh. But anyways, ka-vibe, syempre, Love Me Cathy G, yan nyo pa rin po pinapakinggan ang story na napakinggan nyo po kanina. Ang story po ni Chelsea, hanggang saan ang kaya mo isakripisyo para sa pamilya dahil sobra-sobrang pagsasakripisyo po ang ginawa ng ating letter sender to the extent na kahit na yung kanyang sarili ay inaalay niya na para lang makakuha ng pera at mayroong pampagamot para sa kanyang na-ospital na ina. Si Chelsea po na umasa na yung taong nilapitan niya ay iintindihin ang kanyang pinagdaraanan. Yung taong nilapitan niya ay hindi sasamantalahin ang kanyang kahinaan, pero mali. Ginawa, sinamantala yung kanyang kahinaan, ginamit pa siya, at ang mas masakit, siniraan siya. At mali-mali ang mga kwentong tungkol sa kanya. Bakit kaya may mga taong ganyan? Alam nyo, hindi lahat ng taong mukhang matatag ay okay sa loob, ha? Maraming individual, maraming tao ang gumagamit ng emotional suppression para ipakita yung kanilang sakit, lalo na kung sila ay inaasahan ng family. Diba kung minsan nakikita natin, akala natin ang tatag nung tao, pero ang totoo, deep inside, ang dami niyang pinagdaraanan. Kaya nga, huwag tayo masyadong judgmental sa tao, ka-vibes. Huwag tayo mapagsamantala. Kapag desperado kasi ang isang tao, bumababa yung kakayahan niyang timbangin, yung panganib na kanyang mga desisyon, ha? According po sa Genetical Evolution of Social Behavior. And ito yung reason kung bakit may mga taong napapasok sa mapagsamantalang sitwasyon. Diba kung minsan, di ko naman ginawa yun. Kinailangan ko lang talaga ng pera eh. Kailangan ko lang para sa pamilya ko. May sakit yung anak ko, may sakit yung magulang ko. Yung mga ganung mga rason, diba? At mga taong may matinding pagmamahal sa family, ay may handa silang magsakripisyo kahit kapalit nito yung sariling kapakanan. Like what happened to Chelsea, diba? Tinatawag itong keen altruism, ka-vibes ha? O yung likas na pagnanais na protektahan yung family. And matinding chismis ang hinarap niya, yung social rejection at chismis, pwede rin po makaranas ng parehong effect sa utak tulad ng physical na sakit, diba? Kung minsan, hindi ka nga sinaktan physically, pero emotionally, mentally, mas malupet ang iyong naranasan. Kaya yung panghusga sa isang tao ay may tunay na epekto sa mental health, ka-vibes. Sabi ni Engineer Tadeus Cathy G, may kasabihan ng taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Isang malinghakbang ang mapanganib upang mahangin sa kagipitan gaya ng nangyari kay Chelsea. Dapat sana hindi na sa sariling desisyon inalay ang lahat. Kulang sa pananampalataya eh. Sa Diyos na siyang tutulong sa kinasadlakang kumunoy. Subalit wika ng Diyos, anak, huwag kang gaganti, ako ang Diyos ang nakakaalam ng iyong pinagdaraanan. Ibabangon kitang muli, basta huwag kang muling daraan sa lubak na talampas. Wow! May tamang panahon at ikaw ang aking itataas at bibigyan ng hustisya. Manalig ka lamang at hindi matutulog kailanman. Wow! Very deep, Engineer Tadeus Conti. Amen to that. Reactions. Salamat po lagi. Ayan. Sabi ni Coach Kathy G, for the question, hangga't kaya ko pong gawin ang lahat para sa maibigay para sa ikabubuti ng pamilya ko. Work harder for a better life and keep praying dahil si Lord ang gabay para sa lahat ng pangarap. Siya ang kumpas, ka-vibes. Ayan ha. And for Chelsea's story, ang sad. Ginawa ang lahat ng sakripisyo para sa nanay niya. Aral na mapulot sa kwento. Huwag agad basta-basta magtiwala kahit gaano pa kayo kalapit sa isa't isa. Hindi mo alam na siya rin pala ang sisira ng pagkatao mo. Correct. Kapit lang, Chelsea, hindi natutulog ang Diyos. Just keep praying. Yes, tama ka, Cathy G. Bakit may mga ganyang tao, iniisip lang ang kaligayahan niya, hindi iniisip yung ginagawa sa kapwa kung nakakasakit na. Oh, may mga tao talagang hindi natin kayang kontrolin, ka-vibes eh. Ganun talaga yan. Quotes every day. Thank you to you. Si Miss Altesa, sabi niya, kawawa naman si Chelsea. Sa kagustuhan niyang matulungan yung nanay niya, sinamantala naman ng boss. Diba? Sana makapagbigay aral sa mga nakikinig na huwag basta ibigay ang lahat sa mga mapagsamantala. Eh, pero hindi natin masabi, diba? Diyos na ang bahala sa kanilang ginawang kasamaan. Totoo naman yan. God bless you and your mom always. Thank you, Miss Altesa. And sobrang, ano yan? ang lupet. Grabe yung chismis talaga. Apoy yan na bigla na lang nag-spread out para malaking apoy talaga. Totoo. Thank you, William Ortel, Juan Miguel Gamutia, and Jebby Chong de la Cruz, Randy Santisas, Mary Miss Mary Dulay, and Lorna Paclibar. Lahat ng pagod at pagsisilbi gagawin ko, mapasaya lang ang family ko, Kathy G. Tune in po ako from Antipolo. Hello po sa inyo dyan, mga ka-vibes natin in Antipolo. Smile naman po kayo dyan. We still have time. You can message pa po inyo po mga reaksyon at payo for Chelsea 0927-384-8639. Ka-vibes, ito po ang Love Me Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:26 na.
0: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me, Kathy G.
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo,
0: 92.3 FMR.
2: Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, Color It Red with Paglisan. Wow, napaka-sad naman ito, diba? Yung, alam mo, darating naman talaga sa buhay natin na lilisan ng mga tao na mahal natin. Lilisan tayo sa mundo at lilisan tayo sa kung nasaan man tayo ngayon, diba? Siyempre, lahat naman ay lumilisan dahil for a better future, greener pasture, and of course, lumilisan dahil wala na, yun na yun eh, katapusan na, and hanggang dito na lang, oh, diba? Anyways, ka-vibes, and this is the final hour ng programa Love Me Cathy G, and hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pamilya. Yun nga po, kanina ang story po na binasa ko ay ang story po ni Chelsea, story ng isang taong anak na gagawin na lahat para sa kanyang mga magulang, gagawin na lahat para sa kanyang pamilya, na to the point na binali yung kanyang sarili mismo, ay inalay niya, ipinagkatiwala niya sa isang tao, sa kanyang boss, pero ano nangyari, niloko lang pala siya ng boss niya, pinagsamantalahan ang kanyang kahinaan at ang kanyang pangangailangan, ginamit lang siya at ang masakit pa nun, ipinagkalat pa sa opisina na siya ang namilit sa kanyang boss na may mangyari sa kanila. So sad, no? May mga taong kayang mag-create ng storya, kayang gumawa ng mga mali-maling storya, mapanindigan lang or maprotektahan lang yung kanilang sarili. Bakit kaya may mga ganong tao? Oo, diba, na kailangan pa mag-create ng maling story. Hindi ba po pwedeng storya na lang na hindi makakasira at makakasakit ng kapwa? For the sender, sabi ni Erwin Velasco, ang sino mang itinataas na siyang ibinababa, ang sino mang nasa ibaba ay itinataas. Sa pangyayari sa buhay mo na dahil sa sakripisyo, ito'y naway ang makuha mo ang nararapat na katarungan. Para sa boss mo, balang araw, kakarmahin ka rin, diba? Hindi man sa paraan ng batas ng tao, ngunit paraan ng paghatol ng Diyos. Totoo, well said, Erwin. Totoo naman, diba? Yung mga gumagawa ng, alam mo yun, na nakakasakit, nang aapak ng kapwa, naninira ng kapwa, diba? Eh, bahala na kayo. May karma naman. And of course, hindi naman natutulog ang Diyos. Diba? Maraming salamat po, ha, sa lahat po ng nagbigay ng kanilang reaksyon at payo para po sa ating sender na si Chelsea. Sabi nga, mas masakit para sa isang biktima ang husgahan ng ibang tao kesa sa mismong trauma. Yung victim blaming, pwedeng magpadala ng depression, anxiety at post-traumatic stress sa isang tao. Kaya po, hindi natin alam eh kung ano yung pinagdaraanan ng bawat tao. So, please be kind. Diba? Minsan, anyways, thank you po sa lahat po na nagbigay, nag-effort at patuloy na nakikinig po sa aking programa. Maraming salamat po. Alam nyo, minsan sa sobrang pagmamahal natin sa mga taong mahalaga sa atin, nakakagawa tayo ng mga desisyong hindi natin talaga ginusto. And for you, Chelsea, may mga pagkakataon talagang sinusubok tayo ng buhay, and minsan ang pinakamabigat eh yung taong inaasahan nating sasalo sa atin, eh siya, minsan sila pa yung nagtutulak sa atin eh, sa mas malalim na sugat, diba? And, but keep in mind na ang kasalanang ginawa sa'yo ay hindi kailanman magiging sukatan ng iyong pagkatao, diba? Hindi nababawasan ng iyong, alam mo yun, yung pagkatao mo dahil lang may mga piniling, dahil lang inabuso ka yung kabutihan mo, diba? Hindi ang opinyon ng iba ang magsasabi kung sino ka. Ang tunay ka-vibes na sukatan ng lakas at pagkatao ay kung ilang beses ka sinubok ng buhay pero mas pinili mo pa rin bumangon at lumaban ng tama. Thank you so much for sharing your story with us. And sa mga gusto pong mag-share ng story, email lang po, ha, lmcgcathy@gmail.com or PM po kayo sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Salamat ka-vibe sa pagsama po sa akin ngayon pong araw po ng Lunes. Of course, syempre, dito po sa Love Me Cathy G. Ayan, syempre, tuloy pa rin po ang tugtugan, ka-vibes. At pagbibigay namin ng kasiyahan sa inyo para sa tamang sound trip nyo. Kaya huwag kang bibitiw, syempre, ang tabayanan ng susunod na programang Banana Crew. Ayan, syempre, mga kasama nyo po, DJ Jaiho. Kaya dyan ka lang. Huwag kang bibitiw, ka-vibes. Ito po ang Love Me Cathy G. At ako po si Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:49 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
2: ACS! Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong kabahin.

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Magpapalabas ng sampina ang NBI laban sa tatlong opisyal ng FISCOC kaugnay ng investigasyon sa umunang irregularidad sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa na niyang lagdaan ang mga sumpina kasabay ng ulat ng posibleng virtual office lamang ang tanggapan ng organisasyon at dumarami na ang mga nagnanais na tumestigo. Kine-question din ng NBI ang pagkakatalaga kay Alan Peter Cayetano or Senator Alan Peter Cayetano bilang chairman matapos lumabas sa mga dokumento na interim lamang ang kanyang posisyon bago maitatag ang FISCOC. Sinusuri rin ng ahensya ang mga dokumento at paggamit ng pondong bayan. Kabila ang mga di pa ho naliliquidate na gastusin sa rental at consultancy na umaabot sa daang-daang milyong piso. Samantala, sinisilip din ng NBI ang umano'y ghost flood control projects sa Taguig na binanggit ni Senator Panfilo Lacson at makikipag-ugnayan sa Office of the Ombudsman kaugnay ng issue na may kinalaman kay Vince Dizon. Iginiit ng NBI na dapat may pananagutan at audit sa lahat ng paggamit ng pampublikong pondo.
1: FMR Newsbreak.
2: Samantala, sa iba pa mga balita, umaandar na ang proseso para sa dagdag sahod sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang kay Dole Secretary Francis Tolentino, ipinaliwanag ng kalihim na may kanikanyang takdang petsa ang mga wage orders sa bawat rehiyon kaya't hindi maaaring magpatupad ng higit sa isang aumento sa loob ng isang taon. Sa Metro Manila, ipatutupad ang 85 pesos na

0: Aumento sa dalawang hati na magtataas sa minimum wage ng non-agricultural workers mula 695 pesos hanggang 780 kada araw, kasama ang pag-angat ng sahod ng mga agricultural at maliliit na negosyo. Inaasahan naman ng DOLE na maglalabas ng rekomendasyon ang mga regional wage board sa September at October matapos ang mga konsultasyon. Giit ni Tolentino, karamihan ng mga kumpanya sa NCR ang sumusunod sa wage orders ngunit may kakaharapin ng multa at posibleng kulong ang mga lalabag. Layunin ng hakbang na maibsan ang epekto ng matataas na inflation at patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. FMR Newsbreak. At sa ating panghuling balita, nakahanda na si U.S. Secretary of State Marco Rubio na makipagpulong sa kanyang mga katapat mula sa China at Russia habang dumadalo sa pulo ng mga foreign ministers ng ASEAN dito sa bansa. Sinabi ni Rubio na bukas siya sa posibleng pagkikita ni na Chinese Foreign Minister Wang Yi at Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, bagamat hindi niya idinetalye ang mga paksang pag-uusapan dahil sa sensitibong kalikasan ng mga ito. Ang pagdalo ni Rubio sa ASEAN meeting sa Maynila ay bahagi ng hakbang ng US upang palakasin ang ugnayan nito sa rehiyon sa gitna ng lumalakas na impluwensya naman ng China. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Rubio sa Pilipinas bilang kalihim ng ugnayang panlabas, kung saan inaasahan din siya makikipagpulong sa iba't ibang bansa kabilang ang mga kasapi ng Quad na India, Japan at Australia. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching Tugtog.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabala ka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka Vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka Vibes!
1: Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
0: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: na pinakikinggan, FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jai.

0: go. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: Banana Crew
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Mga pinalangga naton nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sa

0: 93.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. 92.3 FMR.

0: the fall in love.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
1: Ito na ang ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshin at bayan, DJ Jaiho. Mga kabanana, mag-ingay!
1: Oh, yeah!
3: Narito na ang Banana Crew!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

Number two.

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Oras ngayon sa FMR, 6:03 ng gabi. And kasama niyo na ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID para sa programang ID Diva Nights!
3: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! So drip!
3: Naduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3

0: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Sound Trip. Oras natin 6:17 ng gabi, and mga Kavibes, welcome po sa programang makaka-vibe nyo kahit sa anong tugtugan. OPM, rakrakan, gusto nyo ng pop, gusto nyo ng mga ballads, we got you dito sa programang iDiva Night. And kasama nyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. And makakasama nyo po ako up until 9 p.m. ngayong araw ng Monday. Kaya naman, kawai-kawai sa ating mga ka-vibes sa taas, 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Oy, hello din sa ating mga ka-vibes dyan na nasa daan ngayon, nagmamaneho. Ayan, sana naman kayo ay okay pa ngayong Monday evening. And syempre, no, kaway-kaway rin sa ating mga ka-vibes na hindi pa nakaka-move on sa weekend. Siguro iniisip mo pa yung mga ginawa mo nung Sabado, kasama ng mga kaibigan mo. Or kaya naman yung mga tawanan at kwentuhan na naganap kasama ng pamilya nyo. No, nakakatuwa kasi yung mga ganong moments, and madalas, pagkadating ng Monday, yan ang mga nagfa-flashback sa'yo, diba? Pero alam mo, ka-vibes, okay lang yan. Okay lang naman na ma-miss ang weekend. Okay lang rin na mas gugustuhin mong magpahinga kaysa magtrabaho. As long as nagtatrabaho ka pa rin, pwede naman pagsabayan yon, diba? And speaking of hindi nga maka-move on, saktong-sakto ang ating first featured song of the night dito sa ating programang iDiva Nights ay para sa mga ka-vibes natin na hindi pa nakaka-move on sa kanilang relasyon, hindi pa nakaka-move on sa kanilang ex or sa kanilang past. Mahirap naman talaga mag-move on, guys, lalo na pagka yung mga moments na naaalala mo is yung mga times na in love kayo at talaga namang committed, yung uhaw na uhaw kayo para sa isa't isa. Yung parang feeling mo, yun yung mga feeling mo na yung relasyon nyo ay tatagal ng panghabang buhay. Kaso, ayun nga, parang may ibang plans pala ang universe para sa'yo. At kung ikaw ay yan ang dinadamdam mo ngayong araw ng Monday, July 20, nako ka-vibes, eto na nga yung kanta para sa'yo. Ang pinakaunang song natin for tonight is isa sa mga iconic songs ng Ben and Ben na nirelease noong 2017. Kung alam mo tong kantang Katang-isip, nako ka-vibes, ang numero natin 0954-406-1967. Para naman, diba, makipag-jamming ka, makipagkantahan tayo dito sa ating programa. And kung nahihiya kang tumawag, nako ka-vibes, feel free to sing along sa inyong mga dinadrive na kotse. And eto na nga, yung kantang Katang-isip kasi, yung may mga realizations na mas mahal natin yung idea ng person eh. Kaya ang hirap mag-move on. Kasi hindi ka maka-move on dun sa future na pinapangarap nyo, sa future na pinangarap mo pala para sa inyo. Kaya naman, you know, take your time. Hindi naman race ang buhay. And sa mga ka-vibes natin na nasa daan ngayon, ayan, kung meron man kayong mga katang-isip, i-share nyo na yan sa amin, i-comment nyo yan sa ating mga social media accounts. Search nyo lamang 923 FMR Manila. Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, and i-follow nyo na rin ang aming account na Spotify, mga ka-vibes. Nandiyan ang ating mga malulupet na playlist, no, na sa iba-ibang programa natin dito sa ating stasyon. Kaya naman, sa ating mga ka-vibes, magsama-sama tayo up until 9 p.m. dito sa programang iDiva Nights. Kasama akong inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. And dahil sa week nga na ito, second week na ng ating programa, naku po mga ka-vibes, meron tayong live stream. Pagkaabangan nyo po yan sa ating TikTok account 923 2.3 FMR Manila at magkarinigan na at magkita-kita tayo doon habang nakikinig dito sa ating stasyon 92.3 FMR, ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
0: Ay, Diva Nights! With DJ Idy!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang

0: kah?
1: Si Tunaduman Obiritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights!
3: You are a great singer!
2: I-Diva Nights! I-Diva Nights! With DJ ID!
4: Ang lupet!
5: The vibes!
6: 92.3 FMR, ka-vibe sa sound trip! Ang oras natin, 6:41 ng gabi at kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID para sa programang I-Diva Nights! Ayan sa mga ka-vibes natin, itong programa natin ay welcome na welcome po. At bukas na bukas para sa mga taong mahilig mag-karaoke, mahilig makisang along sa mga tugtugan. Yung mga tipong tao na kahit saan man pumunta, pag may narinig na kanta or song na natipuhan nila, talagang kahit anong ginagawa mo, mapapakanta kayo, mapapajam ka, ganon. Ako kasi may mga panahon na kahit nasa grocery lang ako or kung nasa coffee shop man ako, tapos yung mga tugtugan, nako! Masarap kumanta, wala nang ano, nahiya sa akin ang social anxiety. Charot. And syempre, whether ikaw man ay talaga namang ganap na pinanganak na biritera o kaya naman concert queen sa banyo, nako, I'm sure ma-enjoy mo tong programa natin dahil ang ating unang featured song for tonight is none other than Katang Isip ng Ben and Ben. Released way back 2017. Alam mo, pag naririnig ko tong kantang to, naaalala ko yung ano eh, parang yung mga ganap sa school. Kasi senior high school pa lang ako na tong time na to. And pagka pinatugtog mo yung Katang Isip, naalala ko yung mga kaklase, yung lahat kayo magkakaibigan, kumakanta sa kantang to na sa field, di ba? Nagigitara. Yan yung mga masarap balik-balikan ng mga high school days eh. And ikaw naman, sa ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon, ang numero natin 0954-406-1967. Kung alam mo tong kantang to, makitawag ka na dito sa atin. Kasi para to sa mga ka-vibes natin na nagmahal ng isang tao, ngunit nalaman niya pala ng lahat na naisip niya, lahat na naramdaman niya ay Katang Isip lamang. Katang Isip, imagination, di ba? In short, delulu. Ka-vibes, ang nagkaroon na tayo lahat dito ng mga delulu moments. Pero kasi mas malalim tong Katang Isip. Tsaka ano siya eh, mas damdam mo yung sakit, di ba? And yung sadness ng mga ganitong moments. Kaya ikaw, ka-vibes, kung ikaw naranasan mo na yung ganitong pagmamahal, tumawag ka na, ikanta mo na lang yan, i-sing your heart out, di ba? Gawin mo siyang therapy. Kasi di ba may mga times na alam, akala natin totoo yung lahat ng naiisip natin, nararamdaman natin, yung mga parang nire-romanticize natin, yung mga iba't ibang klaseng actions, yung para sa kanila, wala namang intentions, pero ikaw ginawa mo namang sign na may gusto siya sa'yo, di ba? O kaya naman, ginawa mo siyang sign na parang isipin na mahal ka niya. Pero yun pala, mabuting tao lang talaga siya. Alam mo, may mga times din kasi na marirealize natin, eh, no? Aabot tayo dun sa point na marirealize natin na baka tayo lang din pala talaga nagbibigay ng kahulugan, ng meaning dun sa isang bagay or action na hindi naman talaga. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, again, ang numero natin, 0954-406-1967 para sa kumanta ng Ben and Ben, Katang Isip po, ang ating first featured song for tonight. Again, ang numero natin, 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Sa mga ka-vibes natin, bukas na po ang ating himpilan. I'm sure marami dyan gustong kumanta para mawala yung stress, no, na itong Monday natin. Monday evening na, no? Para mag-unwind ka dyan, di ba, ka-vibes? Kaya ayan, tumawag ka na dito sa ating himpilan. And speaking of, nandito na nga ang ating first caller for tonight. At sige na nga, i-welcome na natin siya. I'm sure masusurprise tayo sa kanyang talent. Kahit di ko pa siya kilala, oo, bigyan na natin siya ng isang malakas na palakpakan! Hello!
0: Good evening, DJ Icy.
6: Hi! Good evening! Pangalan at taga saan?
0: Ako po si Angel mula Muntinlupa.
6: Angel ng Muntinlupa. Ayan, Angel, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba?
0: Yes po.
6: Naranasan mo na ba magmahal ng tao? Pero yung naramdaman mo sa kanya, yung mga niromanticize mo na moments ay wala lang pala. Na-fall ka na ba sa isang taong ganun? Yung pala lahat is just nasa imagination mo lang.
0: Actually, DJ ID, nag-move on pa lang din ako sa ganyang situation.
6: Aray mo, nag-move on ilang months pa lang? Or linggo pa ba lang ba?
0: Months po.
6: Months na?
0: 2 months.
6: Wow, two months. Eh, kamusta naman yung pag-move on mo dyan?
0: So, actually, success
6: naman ba?
0: Ang mahirap dito, DJ ID, kaibigan ko siya. So, nakikita ko pa rin siya.
6: Oh, yan. Alam mo, anong natutunan mo dyan sa lesson na yan, Angel?
0: Na siguro po, never assume hanggang never hindi sinasabi.
6: Ah, never assume hanggang hindi sinasabi. Akala ko naman sasabihin mo, wag umibig ng tropa. Pag tropa-tropa lang.
0: Hindi. Ang pagmamahal, kapag mahal mo talaga kahit kaibigan yan, yun na yun nararamdaman.
6: Tatamaan at tatamaan ka talaga. Pero kung kayang iwasan, iwasan.
0: Siguro po, opo, natuto na rin sa ganun.
6: Alright, well, Angel, sana naman, diba, makatulong yung pagkanta na itong kantang ito na makapag-release ng emosyon sa'yo. Kaya naman, ready ka na ba?
0: Ready na po.
6: Yung sabayan mo ko sa kantang isip. Oo. Alright, ready ka na? Ako ready na rin. Kaya naman, eto na nga.
3: 0-4-0-1.
6: Ayan, para sa mga ka-vibes natin na nagmahal ng buong buo pero nagising sa katotohanan na teka, hindi pala para sa'yo.

0: ako. Go, Angel! Alaalang ibabaon. Hit ng tamis ng kahapon. Take it away!
1: Bawat gabi tinapambalang
0: orisad mga sandaling lumalayag
1: kung saan man tayo magpagpag. Bawat pilit na nadarama sa hawak ng iyong kamay, ito'y maging
0: akala. Isang malaking
1: sablay!
0: Pasensya ka na sa mga katang isip ko.
1: Baling wala lang ito'y mamahal sa'yo. Ako'y gising na!
0: Gising na!

0: mga vibes all the way from Muntinlupa. Napakagaling mo, Angel. Alam mo, habang kinakanta mo yun, parang nakikita ko yung ano, yung tropa kong heartbroken.
1: Ayun!
0: Kuhang-kuha mo yung emotion, girl. Oo.
1: Medyo may nginig kasi may naalala.
0: Oo nga, eh parang nararamdaman ko na parang kahit di tayo nakikita eh, nasa boses mo talaga yung feeling.
1: Medyo may kirot pa rin po kasi, pero wala na tayo magagawa. Yun na yun eh.
0: Tama, ang tanging magagawa na lang ay mag-ano?
1: Move on.
0: Tama, mag-move on.
1: Mag-move kaya on naman, na lang.
0: Oo, correct ka dyan. Mag-move on tayo. Kaya naman, Angel, ikaw, sa tingin mo ba, paano mag-move on sa isang relasyon na hindi naging totoo o hindi nagtagal? Isang ano lang, what's the best way para mag-move on para sa'yo?
1: Ano na lang po, siguro it's really better na, siguro ito yung sign na sabihin sa sarili na, ano, isipin mo na yung sarili.
0: Focus on yourself.
1: Bigyan ng enough love yung sarili mo para hindi ka na yung nag-a-assume or pakitaan ka lang ng simpleng bait, baka nauhugot ka na. So it's better na mahalin mo na lang muna sarili mo para mapunan mo na yun kaysa yung hahanapin mo sa'yo.
0: Ang galing-galing. Talaga namang napaka-wise na itong ni Angel, no? Alam mo, it's their loss kung sino man yung taong minahal mo na yon, 'di ba? It's their loss kasi mukha namang mabuti kang tao, kaya naman hanapan na ng jowa yan, charot. Mag-move on ka muna, girl.
1: Thank you, DJ.
0: And maraming salamat kay Angel all the way from Muntinlupa. And sa mga ka-vibes natin ha, rinig mo yon, kuya, ate. Ayan sa mga ka-vibes natin na nasa daan ngayon or kaya naman nasa kanilang mga tahanan. Ang pinaka napulot ko doon ay focus on yourself. Love yourself ka-vibes, diba? Kasi wala nang ibang magmamahal sa'yo ng buong-buo kundi ang sarili mo. Ayan. Siyempre naman sa mga ka-vibes natin, no? Kung kayo'y nabitin sa ating first featured song at kayo rin, na-enganyo kayo kumanta, tumawag at makising along. Again, ang numero natin, 0954-406-1967. At abangan nyo po ang ating second featured song sa ating pangalawang oras dito sa programang iDiva Nights. Kaya naman, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: iDiva Nights with DJ iDiva.

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
4: Oras ngayon sa FMR, 7:02 ng gabi at kayo ay nakatutok sa programang IDiva Nights.
2: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
6: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality. ACS.

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

Eldred. Diva Nights with DJ Ivy.

0: ka.
1: Sintunaduman o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Goodbye.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip! Kayo pa rin ay nakadutok sa programang iDiva Nights. Welcome po sa ating pangalawang oras. Kasama niyo pa rin ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan na talaga namang laban kung laban itong mga very strong, independent women and men. And syempre, no, yung mga ka-vibes natin dyan na handang lumaban sa kahit anong hamon ng buhay. Yung tipong kahit anong ibato mo, go for the go siya. We're gonna face this headstrong. Sana all. Masyado mo naman kasing ginagalingan. Ayan, naging strongest soldier katuloy ni Lord this year. Minsan kasi, mga ka-vibes, magpahinga naman tayo, di ba? Sa mga ka-vibes natin dyan na OT, push kung push, Monday pa lang. Di ba? I-save mo naman yung energy mo, i-divide mo yan sa mga susunod na apat na araw para umabot tayo ng Friday, di ba? Masyado mong ginagalingan Monday pa lang. Galingan mo pag Thursday na. Pero speaking of, yan sa mga ka-vibes natin, pinapaalala ko lamang po na importante din, no, ang pahinga. Importante magtrabaho, importante magpursige, pero importante yung mag-reset, magpahinga, diba? At bigyan ng time ang ating mga sarili. Itong mga ano, ka-vibes natin na merong sariling pahinga, yan ang mga favorite ni Lord. Mm-mm. Kung ikaw ka-vibes, meron ka nun, edi abang masasabi ko na lang ay sana all, diba? Ang sarap kaya magpahinga nang may taong nakayakap sa'yo, nang may taong nagsasabi sa'yo na, uy, alam mo, proud ako sa'yo. O diba? Parang talagang nakaka-recharge siya. Kung ako may ganun, yung susunod na araw ko talagang very energized ako na kaya kong harapin kahit ano. Sige, go! Ibato nyo yan sa akin! Kaso wala eh. Diba? Kaya anon muna tayo, doon na lang muna tayo sa ano, hindi tayo strongest soldier ni Lord. Yun yung minamanifest ko for this year. Gusto ko kalma lang, no? Pero at the same time, work hard, play hard pa din. Mas ano tayo, mas for the rejuvenating the soul. Rejuvenate? Mm-mm, parang ano, exfoliant lang, you know? Kaya ikaw ka vibes kung meron ka, meron man o wala kang pahinga. Whether tao man yan or literal na pahinga. Ang second song po natin for tonight ay Yakap sa Dilim. Itong indie pop version ng Orange and Lemons. Originally by Apo Hiking Society. Kung ikaw alam mo tong kantang to, I'm sure makaka-vibe mo to at makaka-relate ka lalo na dun sa mga ka-vibes na meron sariling pahinga. Mm-mm. Kaya ka-vibes ikaw, tumawag ka na 0954-406-1967 at i-shoutout mo na yung pahinga mo dito sa ating programang iDiva Nights. Katahan mo rin siya. Nako ka-vibes and manatiling nakatutok dito sa 92.3 FMR Ka-vibes is Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: iDiva Nights with DJ ID.

0: matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan, Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa 92.3 FM!

0: Kas.
1: Ito na naman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
2: The vibes.
4: 92.3 FMR, ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: Oras natin, 7:42, and kayo pa rin ay nakatutok sa programang I Diva Nights. Kasama ako, nag-iisang bestie na G sa fun at kwentuhan, DJ ID! Hello sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa radyo, no? And pati na rin sa mga ka-vibes natin na nanonood dito sa ating live stream. Yes, mga ka-vibes, bukod sa napapakinggan, no? Napapanood na rin tayo sa ating social media account. Search nyo lamang sa ating Facebook fanpage 923 FMR Manila. Ayan, saying hi nga kayla William Mortel, Giovanni Ardales, etong kayla Jeff Tads Oliveros, sila Gerard Michano, and pati na rin ang ating mga ka-vibes no, na sila Randy Artiaga Santisas, etong sila Juan Miguel Dimogatia, si Edna Gamotia, sila ating ka-vibes na si Josh Kyle Edip, pati si Lawela, Jebby Tiong de la Cruz, Alteza Herrera Sino Cruz, si William Mortel, and sa mga ka-vibes natin no, na nasa daan ngayon, nakikinig sa atin. Ayan, shout out nga sa aking family na on the way sa Kalawag sa oras na ito. Ayan, kila Tito Shell, kila Tito Ruth, and ayan, sa aking mother na nakikinig, no, pati na rin kay Kuya Leo. Ayan, ingat po kayo sa daan. And sa mga ka-vibes natin na naghahanap ng good vibes, tuhan, chikahan, tamang-tama mga ka-vibes at naka-tune in kayo dito sa programang I Diva Nights! Nananawagan po ako na asa na ang ating mga ka-vibes na paborito ni Lord. Yung may mga sariling alarm clock, yung may mga nagme-message ng good morning, have a great day ahead, o kaya naman yung mga ka-vibes natin dyan na may paalala ng kumain na, di ba? Kumain ka na ba? Uminom ka na ba ng tubig? Ayan na, huwag kalimutan magpahinga ha. And napaka, the very, very my favorite, di ba? Yung mga ka-vibes natin dyan na may sariling pahinga at motivation. Or, di ba yung mga nagsasabi na, alam mo, I am so proud of you. Pero pwede na rin yung mga ka-vibes na naghahanap, maging naghahangad, maging paborito ni Lord, no? Itong kanta natin na Yakap sa Dilim by Orange and Lemons, I'm sure whether paborito ka ni Lord or naghahangad na maging paborito ni Lord, ay talagang relate na relate dito. Kaya naman ka-vibes, kung ikaw gusto mo na makising along sa atin, ang numero natin ay 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967 po ang ating numero dito sa ating himpilan. Uy! And ito na nga, nandito na ang ating second caller for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
5: Hello?
4: Hello?
5: Hello po, DJ ID.
4: Ay, hello ka-vibes. Pangalan at taga saan?
5: Justin po.
4: Justin! Taga Timberlake? Leite. Ay, Justin na taga Leyte. Justin, kamusta naman ang araw mo? Gusto ko malaman, ano ka ba? Paborito ka ba ni Lord? Or naghahangad maging paborito ni Lord?
5: Minsan favorite, minsan hindi.
4: Minsan? Oh, sige. Eto question. Meron ka bang sariling pahinga mo at motivator? Or single
5: meron
4: tayo?
5: Meron
4: yan. Sana all, paborito nga siya ni Lord. Oo. O sige, itong kanta ba natin na Yakap sa Dilim ay praktisadong-praktisado mo?
5: Medyo.
4: Yun, sa mga ka-vibes natin dyan. Tingnan nga natin kung mamala orange and lemons ang atake netong ka-vibes natin na si Justin or mamala ano ba siya, Apo Hiking Society or Brown Man Revival. Alin ka dun sa tatlo?
5: Kahit
4: ano po. Kahit alin doon. Alright. Well then, ito na nga mga ka-vibes. Pakinggan natin at ma-witness natin ang ating talento netong ni Justin all the way from Muntinlupa City. Two. Para sa kantang Yakap sa Dilim.
2: 3, 4, 1.
4: Saktong-sakto sa mga ka-vibes natin na nakakaalam ng kantang ito. Huwag kayong mahiya. Makisingalong na kayo. Here's Yakap sa Dilim.

0: Na sandali
1: habang tayo'y magkayaka. Pataas sa dilim. Ang lupet, Justin, may pa second voice pa siya.
2: Ang lupet.
1: Natuwa ako dun, ha? Justin, songwriter ka ba?
3: Hindi po.
1: Awe, hindi, pero sumi-second voice siya. Oh, bakit bigla ka natahimik? Songwriter siya, pero nahihiya lang. Ito ba, baka naman gusto mong batiin ang kayakap mo sa dilim, Justin?
3: Binabati ko po yung mga aso ko po. Nakayakap ko po sila eh.
1: Yung mga aso nga pala, oo nga pala, counted din pala yan, no? Hindi mo pala kailangan ng jowa, aso pwede na. Total yun, mga mahilig din namang mag-ano, diba, mag-cuddle. At a very needy rin naman sila.
3: Tapos.
1: Ayan, ikaw ba, naranasan mo na ba, or sa tingin mo ba, Justin, gaano kahalaga ang presensya ng isang tao sa panahon na malungkot ka? Sa tingin mo ba, this is a very important or parang carry na nawala?
3: Important kasi ano, comfort eh. So, gagaan lahat ng problems.
1: Gagaan lahat ng problema. No, lalong-lalo na pagka yung mga araw na feeling mo kailangan mo lang ng taong masasandalan, no? Ikaw ba nagkaroon ka na ng ganung moment? Sino yung mga sinasandalan mo sa mga panahong nasa feeling mo na sa ibaba ka?
3: Usually po, friends and family.
1: Friends and family. Oo nga naman. Yes, no, sa mga ka-vibes natin dyan. Talagang hindi naman natin kailangan ng other person. Although yes, masaya magkaroon ng other person, 'di ba? Tama, Justin?
3: Opo, tama.
1: Huwag natin kakalimutan yung friends and family natin na willing maging sandalan or shoulder to cry on sa mga panahon na mabigat, na feeling mo ang bigat-bigat ng pasan mo sa mundo. Kaya naman, palakpakan natin once again si Justin. May gusto ka bang batiin, Justin?
3: Pinabati ko mga friends and family, mga aso ko sa bahay. Stay put lang kayo dyan.
1: Yon. Gusto ko yung stay put. Yes. Ano siya yun, no? Behave, ganon. Sit and roll over. Ayan, maraming salamat, Justin, sa pagtawag sa atin dito sa ating programang iDiva Nights. Napakalupit mo ka, vibes.
3: Thank you po.
1: Thank you. And thank you rin sa mga ka-vibes natin na nakising along kahit hindi ka man tumawag dito sa ating programa. Maraming salamat at sana nag-enjoy kayo sa kanta ng Yakap sa Dilim by Orange and Lemons. And sa mga ka-vibes natin, dyan ang oras natin, 7:51. Muli na tayong babalik sa tugtugan. Kaya ikaw, kung gusto mo na malulupit na tsikahan, tawanan at mga soundtripan, dito lang po yan sa programang iDiva Nights. Kaya huwag ka na maglipat. At dito lang tayo sa 92.3 FMR. The vibes is sound trip.
2: Ang lupet.
4: Diva Nights with DJ Ivy.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: He's our great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip
1: Ang lupet!
2: 32.3 FMR, ka-vibe sa soundtrip sa oras na 8:10 ng gabi. Throwback muna tayo to 2009 with a song request from Thomas ng Cavite. Here's Green Day with 21 Guns.

0: 92.3 FMR.
1: FMR.
0: Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Oras natin ngayon, 8:15 ng gabi.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
1: ACS
5: 92.3 FMR.
6: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
7: Kas!
8: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
9: Wala munang matutulog.
8: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
10: You are a great singer.
8: I Diva Night.
10: Sa pihik mong pag-ibig ko.
8: I Diva Night with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes! 92.3 FMR, Ka-vibes sa Soundtrip! Ayan sa mga ka-vibes natin, nag-send ng kanilang song request. Sana naabutan niyo po yan. Tulad nga ni Thomas, na nag-request ng kantang 21 Guns by Green Day. Alam mo yung 21 Guns na yan? Nung bata ako, iniisip ko anong lyrics niyan eh. Kinakanta ko siya, One Tiny One Guns! 21 pala, di ba? And matakin ba yun? 2009 siya ni-release. And anong petsa na? 2026, malapit na siya mag 20 years, 2 decades sa ating industry. And up until now, pag napapakinggan mo yung 21 Guns, talagang mapapakanta ka pa rin eh. Part din siya sa playlist, no? Pagka nagkakaraoke, kasama ng mga tropa peeps. Lalo na sa mga millennials natin dyan, na mahilig sa mga FRC, folk, rock, and country. Yung mga rock songs na yan, I'm sure kung ikaw mahilig ka sa mga ganong tugtugan or sound tripan, isa talaga yan sa ano mo, kasama yan sa playlist mo palagi. At iniisip ko rin, no, kung ano ba talaga yung mensahe na itong kantang to. Kasi nung bata ako, hindi ko siya masyado na pag-iisipan. And pag pinakinggan mo talaga yung kanta, marirealize mo na it's all about how yung question na, is it really worth fighting for? Is it really worth destroying yourself for? Diba, marami kasing mga ganong aspeto sa buhay na pinupush mo yung sarili mo, sinasagad mo yung sarili mo, whether sa trabaho man yan, or pinaglalabo mo masyadong isang relationship na napaka-toxic na. Diba, uubusin at uubusin mo yung sarili mo, pero at the end of the day, kailangan mo tanungin, no, sa sarili mo, worth it ba talaga to? Is this really worth fighting for? And for me, paano mo ba malalaman yun, diba? Worth fighting for pa siya kung nakikita mong may change. Kung nakikita mo na yung sakit na pinagdadaanan nyo, yung mga problemang pinagdadaanan nyo, pangsamantala lang. Pero pag nakikita mo pangsamantagal na, parang kailangan mo nang mag-walk away. No, pagka hindi na siya nakakatulong sa mental health mo, o kaya naman hindi na siya nakakatulong sa pag-grow mo as an individual. Yan na talaga yung mga panahon na kailangan mong i-rethink or i-reconsider yung relationship mo, whether sa tao yan, or sa trabaho man, o kaya sa kahit anong ganap mo sa life, diba? Isipin mo, makakatulong ba talaga ito sa akin? Kaso ayun na nga, sa mga ka-vibes natin na medyo marupok. Mahirap eh. Kasi kunwari, pag sa jowa, masabihan ka lang ng pasensya na, I will change. Kahit na ilang beses niya na yan sinabi sa'yo. O kaya naman sa trabaho na, hindi, ano lang naman yan eh. Ngayon lang naman yan, antayin mo lang. Magbabago din. Eh kaso 3 years ka na. Eh, hindi ka makahindi. So, ayun lang, diba? Eh, sa mga ka-vibes natin dyan na marupok, kamusta naman tayo ngayong gabi, diba? Oo, nasabihan ka lang dyan na, parang you look so beautiful tonight, nawala na lahat ng ano, pagod mo sa buhay, yung lahat ng galit mo dun sa taong yun, diba? Konting lambing lang para sa iba dyan. Kala mo naman si DJ ID di naging marupok once in her life. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na nag-song request dyan, pagkaabangan nyo po yan dito sa ating program. programa dahil ang sunod natin na kanta ay para sa mga ka-vibes natin dyan na umiibig at mga pokmaru. Here's something from Regine Velasquez, Dadalhin. Song request ng ating ka-vibes na si Ryan Escorial. Manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Kas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I-Diva Nights.
7: Sa pihikmang pag-ibig ko.
5: I-Diva Nights with DJ ID.

0: Intunaduman o Binitera. Lahat panalo sa saya. Wala mudang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ Ivy.
2: Ang lupet!
3: Kavibes! 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: Oras natin ngayon, 8:45 ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. At ang kantang na pakinggan niyo kanina ay Gitara ng Parokya ni Edgar. Isa yan sa mga kanta na masarap tugtugin kasama ng tropa, yung nagja-jamming. Actually, yung mga kanta at mga featured songs natin ngayong araw na ito tulad ng Katang Isip ng Ben and Ben, yung kanta kanina na Yakap sa Dilim ng Orange and Lemons. Isa yan sa mga masarap i-jamming kasama ng tropa. Diba, imagine nyo, nakaupo kayo sa eskwelahan kasama ng mga kaibigan nyo. Kakatapos lang ng isang buong araw na punong-puno ng mga quizzes, ng mga lectures. Pagod na pagod kayong lahat, no? Sunog-sunog ang utak at kilay. Pero after ng school, dismissal na, lahat kayo magkikita-kita kayo sa gymnasium or kung saan man sa school nyo na pwede kayong mag-jammingan, di ba? Yung mga ganon. Kayo po mga ka-vibes, ano ba yung mga go-to songs nyo pagka nag-jamming kasama ng kaibigan, kasama ng pamilya? I-message niyan sa ating social media accounts, 923FMR Manila. I-share niyan sa amin. And syempre sa mga ka-vibes natin na naki-sing along dito sa mga featured songs natin kanina, maraming salamat po, no, sa mga ka-vibes natin na si Angel at si Justin na tumawag sa numerong 0954-406-1967. And kung ikaw ka-vibes na inspire ka sa mga kung nakising along sa atin kanina, don't you worry, no, kahit tatapos na ang programa natin for today, tayo naman ay magbabalik tomorrow, same time, same frequency, 6pm to 9pm po yan, dito sa programang iDiva Nights, dito lang yan, syempre, sa 92.3 FM Radio. No, mga ka-vibes, i-save niyo po yung numerong yan. And syempre, magkarinigan po tayo bukas, no, sa ating istasyon. And don't you worry, dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music sa susunod nating programang Heart Speaks kasama ang inyong pretty girl, Alex. Kaya ka-vibes, ikaw, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, Ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 8:47 ng gabi.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Good vibes.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Single o taken? May katalking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip!
3: 92.3

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka vibes sound trip. That was a song coming from Parokya ni Edgar. Diba? Literal na awitin, it's your song. Napakanta ka rin ba ka vibes habang ikaw ngayon ay probably stuck in traffic? Meron pa ba? Oo no, kasi ngayon naman sa Metro Manila wala na pong pinipili. Hindi porke sinabing rush hour. Eh doon lamang sa mga limitadong window hours na yon. Traffic! Ngayon kahit saan. Eh talagang meron na pong mabigat-bigat, di ba, na daloy ng trapiko, dala na rin ng pagawain sa iba't ibang kalsada. At syempre yung baha, naku, hindi yan maiiwasan, especially dahil maulan na po ang panahon ngayon. Kaya i-remind lang kita ha, kung ikaw ay nag-overtime ngayon, baka nakalimutan mo yung payong mo, mahirap na. Kapag minsan naiwanan ng isang bagay, bigla na lamang itong nawawala. Parang sa buhay, di ba, iwan mo ang isang bagay, you'll never know. Pwede itong maagaw ng iba. And we're not just talking about pagnanakaw. Kasi minsan nga, maski may nakatingin, di ba, harapan at sampalan tayong ninanakawan. But what I'm trying to deliver and say here is minsan kapag ang isang oportunidad pinakawalan mo, hindi ibig sabihin hihintayin ka niyan. Pwede ang isang oportunidad kapag tanggihan mo, hindi na ito kumatok muli sa'yo. Maraming ibang tao ang naghahangad, nagdarasal, na makamtan din nila itong mga bagay na ito. Kaya naman, when an opportunity knocks, you really have to be careful when turning it down. You have to consider a lot of things, diba? Iwa-weigh mo ano ba yung pros and cons ng isang bagay sa'yo. And hindi ibig sabihin, ha, halimbawa na lang sa trabaho na mas malaki ang sahod, the better. Minsan you also have to consider yung, syempre, kultura. Hindi mo naman agad malalaman ang ugali ng mga taong makakasama mo sa trabaho, but first, you have to consider yung culture. Diba? Malalaman mo naman yan eh, kasi magkakaroon ka ng gist kahit papaano kung anong klase sila just by going to the job interview. Oh, totoo yan. Hindi mo kailangan maging manguhula. Hindi mo kailangan magbasa ng mga threads or conversations, diba, tungkol sa isang organisasyon. Pero somehow magkakaroon ka ng background. Kaya naman ka-vibes, ano man yung kinaharap mo ngayon, malaking desisyon o maliit, remember that it will impact your life. Kaya maging maingat ka no, sa paggawa ng desisyon sa iyong buhay, sa career mo man yan, sa love life mo man yan. It's very important na isangguni mo yan. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay Katoliko, di ba? Ano man ang iyong relihiyon, isangguni mo yan sa nasa itaas. At nawa eh, pakinggan ka, no? Para ikaw ay makagawa ng sound decision. Hindi yung desisyon ng dahil lamang sa init ng ulo, sa sama ng loob. Kaya dapat hindi ka nagpapadala sa ganyan. Kung sakaling maranasan at maramdaman mo yan, yung gustong-gustong-gusto mo na talagang manigaw, huminga ka muna ng malalim ka vibes. I know, it's been really, really stressful. Monday pa lang, sasalubungin tayo ng kabi-kabilang balita na magtataas na naman ang presyo ng kerosene, ng diesel, at ng gasolina. Ang taas lang sa diesel, no? Around 10 pesos, but I heard magiging staggered ang pagtaas nito. Ibig sabihin, utay-utay. Gayon pa man, para dun sa first wave pa lang, ang taas na agad. Kaya ang tanong ng bayan, kaya pa ba? Naku, dapat nga yata talagang kayanin, pero sana hindi tayo habang buhay magpalakasan lamang ng loob at sana may mangyari rin talagang mga positibong pagbabago. Kasi we can only pray, diba? So much, mag-ask tayo ng guidance kay Lord. Pero kailangan, may gumalaw rin dito sa Mother Earth, may gumalaw din dito sa mundong ibabaw. Kaya naman ka-vibes, ikaw, ano ba ang prayer mo ngayon? Sige nga, share mo yan sa amin. Text ka ha sa 0954-406-1967 or pwede mo rin ako i-message sa aking FB page. Alex Baltazar, kung ikaw man ay may dinaramdam ngayon, kaya hindi ka makatulog, love life ba yan? Tell me about it. Just like this song from Side A. Tell me, saan ba nagkamali? Ano bang nangyari sa relasyon nyo at bakit kayo humantong sa pagtatapos? Pero nagsisimula pa lang tayo dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio.

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes, a sound trip coming from Yen Constantino. Sa kanyang awiting Himig ng Pag-ibig, sabi nga sa lyrics, tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Sana ganon, di ba? Kaya ka-vibes, makahanap ka sana ng pag-ibig na kaya kang ipagsigawan. Hindi yung kailangan ninyong magtago, kailangan ninyong lumiko kung saan madilim, kung saan nakatago. Dahil ang love masarap when it is being celebrated publicly. Kaya nga, di ba, maski sabihin ninyo na maliit na bagay lamang yung pagpo-post ng inyong date sa social media, yung pag-flex ng iyong partner, nobyo o nobya man yan, sa social media. Some people think isa lang itong maliit na bagay. Pero to some, it means, di ba, the whole world to them, dahil yung ikaw ay ma-flex, yung ikaw ay mapangalandakan, yung pakiramdam na proud sa'yo ang minamahal mo, na ikaw ang kanyang napili. Nakaka-inspire naman talaga. Kaya I hope you find that kind of love that will celebrate you publicly. And ka-vibes ako, syempre, publicly tayong napapakinggan sa buong Metro Manila, Mega Manila, at sa mga piling stations natin sa probinsya, no? Tayo po ang 92.3 FMR Manila, and this is Heart Speaks Now on our second week. Syempre, kasama niyo ako, this is Alex Baltazar. And I'm gonna be here up until midnight. Sabi ko nga, programa natin para tayong si Cinderella, di ba? Pero may Prince Charming ba ang tanong? Ikaw ba, ate, may Prince Charming ka na ba? Ikaw ba, kuya, meron ka na bang Cinderella sa buhay mo? Nako, ano man ang kwento sa likod niyan kung bakit single ka pa rin ngayon? Or kung bakit ikaw ay meron ng love life ngayon? Ano man ang kwento niyan sa likod, no, ng lahat ng mga pangyayari sa buhay mo? You can tell me all about it, and I promise, hindi tayo manghuhusga. Ang numero natin is 0954-406-1967. Hihintayin ko yan, ha? At syempre, mamaya ka-vibes, babasahin ko yung inyong mga komento, yung inyong mga shout-out, no? Meron tayong comment section sa ating official Facebook page sa 92.3 FMR Manila. So, kung gusto nyo po na kayo ay mabigyan, syempre, ng pansin, ay, gusto natin yan. Syempre, lalo na kung ang papansin sa atin yung mga taong gusto natin, yung crush natin, yung matagal nang may lihim tayo yung pagtingin. Pero, ka-vibes, no, ating bibigyan pansin yung inyong mga komento, because alam naman natin sa panahon ngayon, ang daming nangyayari. Even in politics, lalong-lalo na. At marami sa atin yung gusto ring magkaroon ng plataforma to say whatever we want to say. Pero hindi lahat ng tao gustong makisawsaw. Diba? May opinion sila, but they keep it to themselves, kasi para sa kanila, pag nireveal pa nila yan, ang dami pang kukontra. Pero dito may safe space ka, at hindi man politika ang ating pag-usapan, no? We're gonna talk about life, love, so kung meron kang violent reaction, dito mo na yan isangguni, dito mo yan ilabas sa ating comment section. Ka-vibes, sa ating ang pagpapatuloy, no? Syempre, tayo ay makakarinig pa ng mas magagandang awitin. Itong susunod na song na ito, yung ating ipa-play from one of the up-and-coming bands dito sa ating bansa. Actually, hindi na nga sila up-and-coming, eh, dahil isa na sila sa pinaka-sought-after bands in the Philippines, ang Sunkissed Lola. Kung kayo, eh, syempre, nagnanais o nagpaplano na magpakasal soon, nako, ang season yan, eh, ngayon na. Oo, at saka sa December, yan ang mga season na marami po talaga nagpapakasal, yung mid-year at saka yung end of the year. Di ba parang sale lang sa mall? For sale na ako, bilhin mo na, oh, para may makasama habang buhay. Parang ganun ba? Oo, kasi ito yung kumbaga peak season para sa mga gustong magpa-event, sa gustong magpakasal. At gayon din ang peak season sa mga mall. Diba? Kasi nauso na naman ang mid-year at saka ang end of season sale. Dahil ka-vibes, nako, syempre nasa kalahati na tayo ng taon. So kung i-evaluate mo ba ang buhay mo, kumusta ba so far ang mga naging desisyon mo? Are you proud of yourself? Are you proud doon sa mga bagay na napagdaanan mo? Diba? Marahil to some people, it's just 6 months. Pero sa 6 na buwan na yan, marami sa atin ang natutunan. Eh, maraming bagay sa buhay. Marami sa atin ang sinubok. Marami sa atin, 'di ba, ang dumaan sa labis-labis sa trahedya, malalaking problema. Pero eto tayo, narito pa rin. And we ask sometimes, no, ang nasa itaas, ano po ang plano mo? Ba't kailangan pahirapan mo pa kami? Bakit kailangan dumaan pa tayo dito? If you love us, why won't you just give it to us, 'di ba? Easily. Pero hindi rin natin alam ang sagot.
Kahit ako ka vibes, tawagan mo ngayon, hindi ko rin alam ang sagot. Pero ang alam natin, and what we are certain, is there is a reason kung bakit nagising pa tayo. Kaya ngayon, habang ikaw ay patulog na, nagpapahinga, at nag-iisip-isip ng maraming bagay, ka-vibes, eh balik muna tayo to more of the songs para makapag-reflect tayo ng maayos sa mga, syempre, sabi ko nga, planong magpakasal para sa inyo to. Oh, pasilyo! Dito pa rin sa Heart Speaks, ang pinakabagong programa, nagbabalik with yours truly, Alex Baltazar, dito sa nag-iisang 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet, ang oras natin, Ka-Vibes, it's 9:49.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip coming from Mariah Carey sa kanyang hit song na We Belong Together. Para sa mga ka-vibes nating hanggang ngayon, naniniwala pa rin na kayo talaga para sa isa't isa kahit na ba lumipas na ang maraming taon, kahit na ilang beses ka nang niloko, tinraidor at sinaktan. Bakit ba kasi siya pa rin ang hinihiling mo na sana eh maka-ending mo at maka-happy ending mo magpakailanman? Ako, move on din ka-vibes kapag may time. Sabihin walang time, gawan mo ng oras ka-vibes. Diba? Para naman ikaw ay maka-welcome din ng panibagong magagandang experiences, mas positibong mga alaala sa buhay mo. Because ang paniniwala naman natin, diba? Sometimes the reason why we have to let go of some things in our life is because kailangan tayong mag-make way para sa mga mas malalaking oportunidad, mga taong mas may pakialam sa atin, mga taong mas magmamahal sa atin. So ano ba yung mas pipiliin mo? Yung promising future or yung past na patuloy kang hinihila pababa? O yung nakaraan mo na patuloy kang binibigyan ng problema at sakit sa ulo? The choice is yours. Although ka-vibes, I understand kung bakit marami sa atin ang hirap bumitaw. Dahil doon sa toxic cycle na pagkatapos mong masaktan, susuyuin kang muli, isang sorry lang, isang halik lang, isang yakap, okay na lahat. Kasi ganun ka eh, mapagmahal ka, kaya mapagpatawad ka rin. Pero sana ka-vibes, no, unahin mo rin naman yung sarili mo. At kapag alam mong paulit-ulit ka nang nasasaktan, eh mag-let go ka rin. Once is enough para maibigay sa'yo yung mensahe. Kapag hindi ka talaga mahal o kapag wala talagang kwenta para sa tao yung presensya mo, you must know sa unang pagkakamali pa lang na gawin nila sa'yo. Ka-vibes, ang oras natin, 10:17. At sa ating pagpapatuloy, syempre, no, tayo nga ay magbabasa ng isang, Hindi naman liham eh, pero may isang sumasangguni sa atin na tawagin na lang daw nating nagmahal ako pero ang katapat. O may katapat na bayad. Ikaw ba ka-vibes, naniniwala ka na ang pag-ibig may presyo, may halaga? Ang sabi niya rito, may nakarelasyon po ako na akala ko ay Miss Perfect. Hindi siya madamot. Sa katunayan ay siya pa ang mga gumagastos sa lahat-lahat, sa date, sa travel, sa gadget, pati personal kong pangangailangan siya ang sumasalo. Pero kalaunan ay napansin kong may kapalit palang lahat. Sa tuwing may hindi ako nasusunod sa gusto niya, kung hindi ako makakasama, kung may sarili akong desisyon, ay bigla niyang ibinabalik sa akin ang lahat ng naibigay niya na para bang sinusumbatan ako na ako ang gumasto sa'yo tapos hindi mo ako mapagbigyan. Ano ba ang dapat kong gawin? Ako, ka-vibes, no? Medyo nakakailang talagang kumilos at gumawa ng desisyon kapag dependent tayo sa tao. Yan yung unwritten rule eh, na maski sabihin na ibinibigay ko sa'yo to out of love, you don't have to give me anything in return, hindi totoo yun. Dahil palaging may strings attached lahat ng ibigay nating regalo, lahat ng ibigay nating oras, may kaakibat itong bagay na kailangan nating ibalik. Diba? Kaya ako, kapag sinabing pabor, walang pabor ang libre. Dahil kapag ginawan ka ng pabor ng isang tao, at some point sa buhay ninyo, aasa yan na ibabalik mo rin yung pabor na ibinigay nila sa'yo. Kaya kung hindi ka willing na gumawa, diba, ng maganda o kapaki-pakinabang para sa ibang tao, huwag mo nang hayaan na mag-effort din sila sa'yo at sayangin pa yung resources nila, yung oras nila, para lang mapaglingkuran ka. If you think you have nothing to give, and we're not just talking about material things, we're also talking about time, effort, diba? Kung ayaw mo na magbigay, then huwag mo ring hayaan na bigyan ka nila, huwag ka ring tatanggap. Kaya diba yung iba ayaw na ayaw nilang nililibre sila kasi sa bawat libre na yan, may kaakibat yan na utang na loob, may kaakibat yan na pagbabalik. And kahit na i-sugarcoat pa natin na hindi, Alex, masyado ka namang nega, hindi totoo yan. Totoo po yun. Diba? Kaya nga kahit mga magkakapamilya na, basta pera ang usapan, umaabot sa punto na nagkakasumbatan. Bakit? Dahil kapag hindi na-meet yung expectations, nadi-disappoint, na-frustrate. Kaya ang nangyayari, nagkakalabasan ng sama ng loob at
at mas napapasama pa dahil sa halip na ma-point out mo kung ano yung gusto mong sabihin, ang lumalabas, parang nanunumbat ka. Although in your case, no, sa ka-vibes natin na nagpadala nitong kanyang paglalathala ng kanyang problema, si Miss Perfect, no? Yun daw karelasyon niya. So lalaki ang sumulat sa atin. At ang sinasangguni niya dito, yung problema niya is yung girlfriend niya na halos Miss Perfect dahil kung maglabas ng pera, gumastos para sa kanya. Grabe ha, dinaig pa ang parang sugar mommy. Although wala naman tayong problema dyan because if that's her expression of love, then so be it. Pero siguro, no, ang pangit lang na manggagaling sa tao verbally na ako ang gumastos niyan, ako ang nagbigay niyan sa'yo, kaya kailangan gawin mo rin itong mga bagay na ito para sa akin. Dahil I think naman ang love is give and take. So if a person sees that you're putting in so much effort, you're, di ba, parang giving up too much of your time just to be with that person, yung tao rin na mismo na yon ang gagawa ng paraan para maibalik niya o masukulian niya yung pagmamahal at effort na ipinapakita mo sa kanya. Pero, kung ikaw ay nagbigay at manggagaling mismo sa bibig mo na bakit hindi mo ito ginagawa sa akin, bakit ganito ka, bakit iyan lang ang ginagawa mo, ba't ito lang ang effort mo, parang nakaka-offend talaga yon sa parte ng binigyan mo. Kasi diba, okay lang naman na magbigay ka, mag-expect ka ng affection in return, pero yung ibuka ng bibig mo, doon na siya nakaka-offend. Yung ibuka ng bibig mo, doon na siya parang hindi nagiging genuine at nagiging insincere na siya. Diba? Kasi kung gagawin mo naman ng isang bagay, gawin mo nang wala kang ini-expect na may ibabalik sa'yo ang tao. At syempre, kung mahal ka naman talaga niyan, diba? Alam naman niya nang gagawin niya eh. Hayaan mo siyang kumilos. Hayaan mo siyang suklian niya sa sarili niyang paraan yung pagmamahal na binigay mo sa kanya. Kaya I get you. Oo, okay ka vibes natin na letter sender. Naiintindihan ko, no? Kung bakit ka nasasaktan na. Diba? Kasi siguro napapa-question ka rin. May mali ba sa ginagawa ko? Kulang ba ako bilang partner, bilang lover? Am I not giving in too much effort into the relationship? Well, ang sagot, maaaring oo, maaaring hindi. Diba? Pero kailan siya naging mali nung vinerbalize na nung tao na parang lumalabas ay nanunumbat na? Ang take lang naman natin dito, again, ang pagmamahal is give and take. Pag may nag-effort sa'yo, ibalik mo rin, suklian mo rin yung effort. Pero kung yung taong ito nag-effort at sinumbatan ka, that's when it gets wrong. Kaya nako, ka-vibes, I wanna hear your thoughts sa ating pagbabalik, no? Wag mo muna akong tulugan. Sabi nga sa awiting ito, don't dream, it's over. Ayan, ang syempre awiting handog natin sa inyo dito pa rin sa ating programang Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Ang oras natin, it's 10:23.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes, a sound trip coming from Celine Dion together with R. Kelly sa awiting I'm Your Angel. Ikaw ba, Kavibes, natagpuan mo na ba yung anghel na ipinadala ng may kapal para ikaw ay gabayan, mahalin at alagaan panghabang buhay? Naku, kung oo, napakapalad mo, napakaswerte mo, mag-prayer reveal ka naman daw dyan. Ano ba yung mga kailangang i-request, specific prayers, di ba, para ipagkaloob na sa'yo? Ang sabi nila, no, ito'y narinig lang natin na para dumating na o ibigay na sa'yo yung para sa'yo, you really have to pray for it and you have to be specific. Hindi yung parang, bahala ka na, basta ito ako, ready na ako. You have to be really specific about it because kailangan ipagbigay mo talaga alam or ipagbigay alam mo talaga doon sa nasa itaas na gusto ko na, handang-handa na ako. Diba? Kasi ang buhay naman, it's a combination of free will at syempre yung tadhana, yung plano rin sa atin ng may kapal o yung will ng Diyos para sa atin. So combined natin, 'di ba, yung will para sa atin ni Lord plus yung ating desire to be loved at para may makasama pang habang buhay. I think swak na swak talaga. Meron ng iba, 'di ba, what they do is kung maraming dumarating sa kanila, maraming lalaki, maraming babae at once na gusto o nagpapahiwatig na makipagrelasyon with them. What you need to do is to pray for it. Ilista mo sino ba yung mga prospect mo sa buhay mo. Diba, mukha lang ang pangit pakinggan kasi hindi tayo sanay ng ganyan na si boy number 1, si boy number 2, si boy number 3. Pero okay lang yan dahil si Lord lang naman ang nakakarinig. Ang mahalaga naman dyan, Kavibes, ay yung hindi mo pagsasabay-sabayin. Okay lang na magkaroon ka ng mini-mini-mini mo pagpipilian, pero dapat hindi ka muna committed doon sa isa. Ikaw ba, Kavibes, agree ka ba na sa panliligaw o pakikipagligawan o pagtanggap ng manliligaw, dapat ba pa isa-isa lang? O okay lang yung mag-entertain ka ng medyo, alam mo yon, dalawa, tatlo? Kasi nasa sayo namang mga palad ang desisyon kung sino bang pipiliin mo. Sabi nila kapag daw babae ang nililigawan, okay lang na tumanggap ka ng maraming manliligaw. Bakit? More gifts. Hindi, joke lang. At kidding aside, no, kapag sa babae okay lang daw na tumanggap ng maraming manliligaw kasi syempre titingnan mo yung effort, paliksahan na lang sila kung sino ang pinakamagaling. Pero pag daw lalaki, bawal daw manligaw sa marami. Totoo ba yon? Bakit daw unfair? Oo, bakit daw? Bakit ganun? Bakit kapag sa babae, okay lang na marami pagsabayan pero pag sa lalaki, hindi? Sige nga, anong rebuttal mo dyan, kuya? Pero speaking of rebuttal, no, meron tayong mga ilang komento lang dito from Daryl. From Daryl Enriquez. Ang sabi niya dito, oy, yung kanyang opinion doon sa ating letter sender kanina. Diba? Kasi meron ditong nagpadala ng kanyang liham si kuya. Kuya, nagmahal pero may bayad o may katapat na bayad. Meron siyang naging girlfriend, si Miss Perfect. Mayaman, ibinibigay sa kanya lahat pero nanunumbat kapag hindi niya na ibibigay yung mga gusto nitong si Miss Perfect. Ang sagot ni Daryl dyan, ang sabi niya, DJ Alex, to me it's a big no kung ang taong yan ay mapanumbat. Ibig sabihin, hindi kanya talaga mahal because she is expecting something in return. Well, oo, siguro yung mahal, medyo questionable yan kung hindi ba talaga mahal eh, 'di ba? Dahil lang naman sa isang personality flaw, hindi ibig sabihin hindi ka talaga mahal ng ibang tao. Probably they're dealing with something else that they need to fix first bago sana sila nakipagrelasyon, 'di ba? May iba kasi na mali ang notion pagdating sa pagbibigay, sa pagmamahal, and they think palaging may kapalit. Although ako nga, no, setting my biases aside, ang tingin ko talaga sa lahat ng pabor, palaging may kapalit. Diba? Even nga sa mga magkakapamilya, sa mga mag-iina, nagkakaroon ng sumbatan, ikaw, pinag-aral kita. Na kung tutuusin, hindi naman dapat nagkakaroon ng ganun because bilang isang magulang, bilang isang anak, dapat ay libre mo itong ibinibigay. But in life, let's face it, palagi po talagang merong kapalit at merong, siguro hindi man kapalit, but there's always gonna be an expectation. Diba? Na masuklian yung mga ibinibigay natin. Kasi parang ganun din naman, diba? Sa mga effort mo, let's say, sa trabaho mo. If you're putting in so much effort, if you're doing your best, if you're working well, at some point,
nag-i-expect ka rin ng something in return like a promotion, a salary raise, or recognition coming from your bosses. But when it's not happening, it's frustrating. Ganon din sa pag-ibig, di ba? Nangyayari din yan. Kapag nagbibigay ka at puro ikaw lang, nabigyan mo ng basketball shoes, okay lang yung paminsan-minsan, pero pagpansin mo na puro ikaw na lang, and you're not getting anything in return, not necessarily material na bagay ito, no? Pero yung ikaw na nga mapagregalo, ikaw pa mapaghugas ng pinggan sa bahay, ikaw pa ang parang naging utusan, eh ba parang swinerte naman, at parang kaya ka lang nandiyan, eh para dumali ang buhay nila. Any kind of relationship, be it professional or romantic type of relationship, palagi dapat give and take. Kapag nagbigay ka, at some point you will expect something in return, and that is totally normal. Ang sabi naman dito ni Jim Carlo, "Good evening, DJ Alex. It's nice to hear that you're back sa gabi." Oy, okay. Salamat po, ha. Uy, makinig ka lang kasi up until midnight pa tayo dito. Siyempre sa ating programang Heart Speaks. Kasama niyo pa rin ako. This is Alex Baltazar. Nag-ngungusap, siyempre, ka-vibes mula sa puso. And mula rin sa puso ang mga susunod nating awitin as we now head back to more of the music. Here's Regine Velasquez with "Pangarap Kong Ibigin Ka" dito lang sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes.

0: 93.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe sa sound trip mula kay Jim Brickman with The Love I Found in You. Sana nga ka-vibes, eh kagaya niya, kagaya mo, eh nahanap na rin ang tunay na pag-ibig sa isang tao na hindi ka kailanman ipagpapalit sa iba. Hindi yung meron lang mas payat ng onting pounds, di ba? Meron lang konting mas maganda ng ilang paligo sa'yo, eh lilingunin na at kakalimutan na lahat ng pinagsamahan ninyo. Bakit nga ba ganun, no? Kay bilis itapon ng ibang tao yung inyong pinagsamahan, yung inyong years of being together, years of experiences, memories. Bakit ganoon kadaling itinapon? Minsan it's not because mas mahal niya yung isa. Pero dahil mas na-excite siya, mas nahanap niya, 'di ba, yung kanyang confidence, yung kanyang self-esteem sa ibang tao. But honey, let me tell you, it's not your fault, 'di ba? Hindi ito nagsasalarawan sa kung anong klase kang tao. Bagkus, ito ay nagsasabi more of kung ano yung tao na gumawa sa iyo ng masama. Prinove lamang nila na hindi mo talaga deserve ang isang tulad nila. Pero nako, ka-vibes, alam ko kung anong deserve mo. Syempre, deserve mo yung talagang mabigyan ng kapahingahan ng iyong isip. Kaya nga, ang wish natin sa lahat ay peace of mind, no? Sa problema na kinaharap ng mundo ngayon, sa dami ng bilihin na pataas ng pataas, gasolina lang, diesel lang, kerosene lang, ayan na naman, nagbabadya na namang tumalon at humakbang. At napakalaki po, no, nung itatalo na presyo ng pagtaas ng petrolyo. Kaya nako, ka-vibes, eh kapit lang at huwag na nating dagdagan pa ng kung ano nung drama ang buhay natin. Ang mga problemang pampersonal, normal pong dumarating yan. Normal nating itong mararanasan. Pero, kailan nga ba ito nagiging mali? Diba? Kapag alam mong iniaalis ka na ng tadhana sa isang pangit na sitwasyon, pero ikaw mismo ayaw mo at nagpupumilit ka na magstay, nako, that's when it gets toxic. Kasi minsan malalaman mo naman kapag ang tadhana, gusto na niyang iwanan mo ang isang bagay na toxicity lang, kapigatian lamang, at puro kastresan lang ang dulot sa buhay mo. Sometimes you have to see the signs and listen also to the message that the heavens are sending you. Baka naman kasi, hindi mo lang pinapansin. Diba? Nakitaan mo na ng red flag pero tuloy ka pa rin kasi nga mahal mo, blinded na blinded ka na. Kaya lahat ng maling kanyang gawin, para sa'yo ay palaging tama. Pero, galing sa ating comment section, meron lang ditong nag-message at nagtatanong, DJ Alex, bakit kapag babae, pwedeng maraming manliligaw, pero kapag lalaki naman, dapat stick to one. Ano ba talaga, DJ Alex? Ayun nga, yung tanong na napag-usapan na rin natin kanina. No? Ako, ang tingin ko dito, it's not because unfair ang mundo. Diba? Hindi dahil hindi patas ang babae at lalaki. Nasasabihin, ayan na naman, porky pabor sa mga babae, pinaglalaban na naman ng mga feminista. Hindi po ganoon, no? Siguro dahil may pinagkaiba lang talaga sa naituro sa atin at na-instill sa utak natin kung paano ba tayo dapat umakto. Kung ikaw ay babae, dapat ikaw ay mayumi, dapat pino ang iyong galaw, dapat ikaw ay mahinhin, at kapag ikaw ay lalaki, dapat tigasin, great provider. So lahat po ng ito, rooted ito, no? Dun sa historically ano ba ang nakasanayan at naituro sa mga kababaihan at kalalakihan. Kaya naman, doon sa tanong mo kung bakit nga ba kapag babae pwedeng maraming maliligaw, siguro dulot din ito, no, ng history. Ganito na po talaga ang nakasanayan natin, na ang babae ang sinusuyo, na ang babae ang bibigyan mo ng kalabaw, ng dowry. Ano pa bang mga binibigay? Baboy, nakakatayin, na ang babae ang bibigyan mo ng yaman, ang babae ang susuyuin mo para mapatunayan sa kanya na kaya mo siyang buhayin. Oh, unfair, di ba? Pero pag lalaki ang effortan mo ng ganyan, bigyan mo ng kalabaw, ng baboy, sasabihin, sugar mommy mo yung babae. Pero kapag lalaki daw, bakit dapat daw stick to one lang? Siyempre, kapag nasa relasyon na kayo, dapat talaga stick to one. Pero kung ang tinutukoy mo yung sa panliligaw stage, bakit kailangan isa lang ang ligawan? Siguro kasi ang first move talaga, kadalasan, and again, historically, nasanay tayo na ang first move manggagaling sa lalaki.
'Di ba? At aminin man natin, ang lalaki bago yan na manligaw, may pakiramdam na yan eh. Na-anticipate mo whether or not may chance ka dun sa taong nililigawan mo. So at some point, nabigyan ka na rin ng hint nung tao na to na gusto nyo yung isa't isa eh. Diba? Kung baga may mutual understanding na nagusto natin yung isa't isa. We're physically attracted to each other. We like each other, 'di ba? We like it when you're around, kapag ikaw ay kasama ko. Pero ang tanong na lamang dyan is hanggang saan ninyo kayang patunayan na gusto nyo talaga ang isa't isa. Ang lalaki nakasanayan natin naliligaw, ang babae naman nagpapaligaw. 'Di ba? Tsaka parang ang gara namang isipin na ang dami mong nililigawan, ibig sabihin ang dami mo pa lang napupusuan at nagugustuhan, 'di ba? Ang dami mo palang sinusubukan versus kapag babae, o sige may ibang nanligaw pero hindi naman ako nag-insist. Hindi naman ako ang nanguna. Hindi naman ako bumato ng taya. Hinihintay mo lang dumating. So there is a difference. And again, no, siguro nasa upbringing na rin at kultura and historically rooted po talaga ito. Pero ang malinaw na malinaw, ka-vibes, is kapag kayo po ay nasa relasyon na, formal at nagkasagutan na, talagang dapat stick to one kayo parehas. Hindi pwedeng yung nasagot mo na si kuya, may nakita ka lang na mas mayaman. Lingon ka agad. Nakipag-date ka ng patago. At dahil mas malaki o mas mamahalin ang mga regalong na ibibigay niya sa'yo, ipagpapalit mo siya doon sa isa. That's not how it works. Kung gusto natin ng loyalty from men, then women, diba? Ano man ang iyong kasarian, you should also be loyal and faithful to your partner. Dahil ang pagiging loyal naman, mapagmahal, ang pagiging faithful at honest, hindi lamang po ito limitado sa isang kasarian. Hindi pwedeng humihiling tayo na magpakabuti kayo, mga kalalakihan, huwag kayo manloko. Tas ang mga babae, ganun din. Diba? Nanloloko rin. Ang naging difference lang naman kasi dito, mas madadaldal tayong mga babae, mas vocal tayo. Kaya kapag may lalaking na nanloko, diba, para tayong umalohokan na pinagkakalat natin sa buong barangay na niloko tayo ng lalaking to. Versus kapag ang lalaki ang naloko, mas silent kasi sila eh. Ang tendency nila is to keep it to themselves, cry alone, diba? Pero hindi yung ipagkakalat ka pa, hindi na yung para i-kiss and tell ka pa sa mga kainuman yan, sa mga kumpari yan, at sisiraan ka pa. Madalas ang lalaki tahimik. Which is why siguro ang conclusion natin, ang mga babae or yung istorya ng mga panloloko ng babae, medyo hindi siya ganoon ka-popular compared doon sa mga babaero. Pero tandaan, 'di ba, maraming manloloko sa paligid. Basta sana wag mo lang, wag mangyari sa iyo. Sabi nga nila, ano yung popular saying na yun? Huwag mong gawin sa iba, ayaw mong gawin sa'yo. At sana ka, vibes, pag nahanap mo na yun, the one, siya na talaga. Ikaw na nga. Parang itong song na to, from Daryl Ong. Siyempre, dito sa ating programang Heart Speaks with Alex Baltazar. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Enjoy this one.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip from Mariah Carey sa kanyang awiting My All. Lahat ibibigay, lahat isusugal, maasam lamang at makamtan ang pag-ibig mo. Ikaw ba ka-vibes, no? Ano na yung pinaka-bongga, pinaka-malala na nagawa mo para sa pag-ibig? Ganyan yata talaga, no? Na kahit na minsan magmukha tayong malaking tanga, ay atin pa rin isinusugal lahat para lamang dun sa pag-asa at pagkakataon na mapalapit doon sa taong iniibig natin. Pero tandaan ka vibes na kaakibat dapat ng pagmamahal para sa iba ay yung respeto din para sa sarili natin. So kung sa tingin mo ay medyo out of bounds ka na, kumbaga parang sa basketball, diba, foul na, eh tantanan mo na. O kaya, magbigay ka ng konting space para makahinga kayo parehas at para makapag-isip-isip din siya. Kumbaga sa dumama ka na, padamahin mo naman din yung tao. At tingnan mo kung i-return din mas niya sa'yo yung energy at saka yung effort na ibinibigay mo para sa kanya. Ako, speaking of effort, I appreciate, no, yung inyong pagsama sa akin for 3 solid hours ngayon. Mag-aalas 12 na po ng madaling araw, kaya naman kung gising ka pa at may trabaho ka bukas, naku, hindi na kita pipilitin pa, ha, na talagang ipilit na samahan kami. Exacto midnight. In fact, dapat kanina ka pa natulog. Pero, naku, ano man yung naiisip mo at nagpapabagabag sa iyong isipan, sana ka-vibes ay malagpasan mo, no? Kasama mo kami rito, kaya kung meron kang gustong isang guni, i-text mo lang kami o mag-message sa aming Facebook page at sa lahat ng platforms sa 92.3 FMR Manila. And for yours truly, it's Alex Baltazar and Alex for a Change. At ngayon nga, ka-vibes, ay iwanan ko na kayo ng awiting ito sa ating pagtatapos. Coming from Joe, it's No One Else Comes Close. Dito pa rin sa Heart Speaks with yours truly, Alex Baltazar, sa nag-iisang 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Ang oras natin, 11:46. Bye!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldrin!

0: Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good Vibes.
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, 3:59. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: Miss Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarigong people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Favorite music radio, Ka-Vibes Sound Trip! At ito na ang iyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes Good Morning! Kasama mo na rin ang iyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si Mamma Mia. At maya-maya lang din, makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong routine. DJ Joko Loco is his name. Ka-vibes ngayon na ayong Martes, July 21, 2026. Huwag ka mag-alala dahil tatlong araw na lang Friday na. Konti na lang talaga. Ito yung mga panahon talaga na, oh my goodness gracious, konti na lang. Friday na talaga. Abi, kaya mo yan, Ka-vibes. Kayang-kaya mo yan. Yan naman na bumangon ka na kung ikaw ay maagang papasok ka, no, 4:20 na ng umaga, baka naman mahuli ka. Kasalanan pa namin, di ba? Dahil hindi ka namin ginising. Eto na nga, ginigising ka na nga namin para naman sa mga Ka-vibes natin na nakikinig din, ano, sa pamamagitan ng 97.5 FM Radio Jensan, ng 102.3 FM Radio Bacolod, 102.3 FM Radio Baguio. Abi, maganda pong umaga sa inyong lahat! Pakamusta naman sa mga yellowfin ninyo, yellowfin tsaka mga cream dory. Oo ha, napakikinggan po tayo ng sabayan dyan ha? Kaya naman sa Luzon, Visayas at Mindanao, di ba, sa amang sulok ng Pilipinas, mapapakinggan nyo po ang 92.3 FMR Manila. At ito na nga, speaking of your favorite, abay, get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa ating
7: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
6: Question of the day. Uy, Ka-vibes, sa ano ang paborito mong luto ng nanay mo? Uy, ano daw paboritong luto mo ng iyong ina? Di ba? Eto, may mga sumagot dito sa ating Facebook page. Eto mga Ka-vibes, baka may entry kayo. Abay, makisagot na rin po kayo at mag-comment sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila dahil posted na rin po ang ating question of the day dyan. Si Randy Go sumagot siya, afritada. Ganon din naman si Ate Sharon Resurrection. Sabi niya, chicken curry at mechad. Uy, ang sarap naman. Puro manok, di ba? Tama, di ba? Manok din yung afritada. O kung hindi ako nagkakamali. O baka naman mali talaga ako. O, hayaan na natin. Basta pare-parehas kasi yung itsura niyang apat na putahe na yan, eh, di ba? Afritada, mechado, kaldereta, pati yung menudo lang yung naiba dyan. Kasi alam mo, maliliit yung hiwa ng baboy. Pero sa ating mga Pilipino, parang basta kapag orange yung sarsa, pwede na yan, ganun. Basta may makakait, may masusubo. Diba? At ikaw naman, Ka-vibes, ano man ang hinihigop mo sa oras na ito, 4:22 ng umaga? Abay, wag ka mag-alala dahil hanggang alas 8, makakasama mo ang inyong taga-bulabog na kaluluwa, ang taga-gising mo sa umaga, ang inyong favorite, ang programang Good Vibes Good Morning! Makakasama mo pa rin ang inyong kulit tande, ang mamama mo kumakariba sa tawa, pero ang aura maariba, si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Sabet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes sa sound trip. Ang lupet ang oras 4.23 na. Really? Really?
1: good vibes. Good morning.
4: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Nigga, surely.
1: Pabulitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, dog, dog, tari, dog, people.
3: Sick friend!
2: Tropic!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Lahat ng chuper, itaas ang kamay!
3: Nakaw!
2: Itaas ang kamay talaga!
3: Itaas ang kamay kasi?
2: Kasi nga naman, ay talaga naman po magkakaroon na naman ng taas presyo pagdating sa presyo ng petrolyo.
3: Nakonto na nga yung sinasabi na parang ano.
2: Bawi eh no?
3: Ay,
2: sunod-sunod na rollback, sabay biglang biglaan biglang at isang bagsakan na price hike.
3: Sabi ng ano, aray ko.
2: Aray ko talaga at aray mo talaga. Aray sa lahat ng inyong mga gasolina. Ito na nga po ang presyo, ano, according po sa Department of Energy o inilabas na na presyo, ano, ng DOE. Ang paggalaw po ng presyo ng petrolyo pagdating sa diesel, magtataas po ito ng 10.68 pesos per liter.
3: Ay, naku talaga.
2: Sa gasoline naman, o gasolina, 3.65 pesos per liter. Diyos ko po, ito naman ang kerosene, 11.77 per liter. Grabe, mas mataas, di ba? At saka talagang damang-dama mo, damang-dama talaga ng mga ka-vibes natin, yung pagtaas, yung rollback, hindi nila maramdaman, pero yung pero yung pagtaas talagang damang-dama mo eh, no? Sabi nga kanina nung aking MC Taxi Rider na nasa Akyana, abay talagang ang haba na po ng pila sa ilang mga gasolinahan, kasi nga syempre, ayaw nilang maabutan ng alas 6 ng umaga, at baka naman hindi na nila maabutan yung old pricing. Lugi din sila kasi syempre namamasada pa sila, mahaba-haba ang kanilang binabiyahe, lalo rin yung mga jeepney driver natin, pati na rin yung mga bus driver, kahit ano pa mga sinasakyan ninyo, di ba? As long as pinapaandar yan ng petrolyo, lahat ay apektado.
3: Tama, oo. Sabi ni Mami, damang-dama. Kasi pinapamukha talaga
2: talagang every Tuesday, di ba? O kaya naman every Friday, yan ang judgment day. Judgment day. Pagdating sa mga ka-vibes natin na nagmamaneho. At ayan mga ka-vibes, in effect po ito o magiging in effect po ang presyo na ito pagsapit ng alas 6 ng umaga ngayong Martes. Kaya naman sa oras sa 4:48 ng umaga, kung ikaw gusto mo makahabol sa old pricing, di ba, habang hindi pa nagtataas, abay gumising ka na!
3: Pila na to para makauha. At syempre sana naman, di ba, ngayon naantay natin yan magkaroon ng susunod naman na rollback naman.
2: Tama. Itong ano kasi
3: rollback niya ng sige, mga centavos.
2: Yun nga lang. Paano man pag nag-rollback, no, maranasan naman nila yung 20 pesos. Parang di ba nung mga nakakaraan, may 20 pesos na ano, nung time na biglang umuki.
3: Yung sumirit na matindi.
2: Oo, yung lagay sa middle. Is kaya lang kasi mga ka-vibes, patuloy pa rin po kasi talaga yung sigalot doon. Kaya, kaya ayan, di ba, asahan talaga natin na medyo mahaba-haba pa talaga na labanan din ito pagdating sa mga budget ninyo.
3: Tama, Kaya naman, ano bang discount ang pwedeng gawin dyan? Mga scam?
2: Diskarte pa lang.
3: Eh, syempre, kailangan nating mas kumayod pa. Mas ano, pag-igyan natin yung ano, pagkayod.
2: Kaya, kung hindi lang nga kumayod, kung kaya ninyo talaga, di ba, na alisin muna yung mga hindi naman kailangan talaga sa gastusin. Siguro isang tabi nyo na muna yan. Saka na lang kapag nakaluwag-luwag na ulit. Kapag marami ka ng racket, be. Diba?
3: Maputol niya na lang wifi.
2: Hindi mo makakumin. Sige, dumiskarte na nga lang tayo.
3: Wali-wali yung magkano, diskarte ang gagawin.
2: O siya, tuloy-tuloy lang ang laban mga ka-vibes dahil tuloy-tuloy rin na pagbibigay natin ng good vibes dito sa inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
2: Makakasama niyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mamamang kumakaribas ang tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamang
3: kasama na lang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo karutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Baby, dito lang yan sa bed na bed kasi ang lupet, 92.3 FMR!
3: Favorite music radio,
2: ka-vibes sa sound trip! Ang oras!
3: Oras natin, 4:50 na, perfect!
2: Parang grope?
3: Tama!
2: Really?
3: Really?
2: Yay!
1: Good vibes! Good morning!
5: Uy, kadyat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Perfect.
3: Really?

0: Sugar Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong,
3: kipo. Perfect!
4: Perfect! Mama!
3: Really?
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Huy ha, nakakatuwa yung baby dolls. Kasi talaga namang umaarangkada ang kanilang streams, pati yung views ng kanilang music video. Kasi diba ginawa sila ng music video, nakakatuwa lang. Kasi
7: bilis para, na, diba, bagong ano, pero makita mo naman yung talaga mga fans nila talaga.
6: Correct, ang suporta ng taong bayan at ng madlang people.
7: Kaya naman makakasama natin dito.
6: Sa kabilang linya, ang baby dolls. Hindi nakakatuwa lang kasi diba parang ang tagal na rin talaga nila sa showtime. Pero isipin mo, sa tinagal-tagal nila, ngayon nabigyan na sila ng break, finally talaga.
7: Talagang timing at tamang timing lang. Tsaka pasensya sa mga bagay-bagay.
6: At saka then, pagsisikap lang din, tsagain mo lang din, di ba? Malay mo naman, yung bagay na pinapangarap mo, di ba? Talagang nakabinbin pa ngayon sa wish list at saka naman sa waiting area ni Lord.
7: Hindi diba? Agad-agad. Pag pinilit mo, ginusto mo yan na hindi pa yung tamang oras. Iba yung kahihinatnan.
6: Oo, tama diba? Yan. Sabi nga nila, ang hinog sa pilit ay kung kainin ay mapait. O, di ba? Na-survive.
7: Ang ganun ba? Tama. Ang hinog sa pilit, ano yan eh? Kailangan na mabenta kasi.
6: Ang ganun ba?
7: Hinilit na.
6: Ba't mo kasi pinilit hinugin, no? Nilagay mo pa sa bigas, sa dyaryo. Wala
7: diba?
6: Pa rin.
7: Nilagay mo, ano tawag doon? Kalburo ba yun?
6: Kalburo.
7: Nilalagay sa mga ano.
6: Ano ba naman yun? O siya, ito. Ito na nga, ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Kaya ito na, makinig na ka vibes para sa Who Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who Lala!
7: Ito na mga ka-vibes! Ngayong July 21, it's Tuesday. Well, it's Tuesday. Ito na, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
6: Makinig at maninig! Tatapakan yung pusa. O Aries! Aris, hindi, weekly edition nito, ha? Oh. Mga ka-vibes. Hulalalalala, weekly edition.
7: Sige.
6: Aris, hindi ka magiging mabuting halimbawa sa linggong ito. Wow! Diretsahan na. Taurus, tuturuan ka nga humawa ka ng pera ng taong wala rin ka pera-pera. Because birds of the same feather, magbabuy now, pay later.
7: Wow, buy now, pay later.
6: Magandang adhikain yan,
7: diba?
6: Ha? Oh, Gemini, magngiting bulldog ka na lang, ha? Para ang mga issue ay maiwasan. Wow, really? Cancer, meron kang kakailanganin na hawak ng taong iyong kinamumuhian. Wow.
7: Ano kaya yan?
6: Cancer, nasa iyo yan kung gusto mong makuha ang iyong kagustuhan o umuwing luhaan. Baka naman ano.
7: Kaya yung hawak ng taong iyong kinamumuhian.
6: Oo.
7: Hawak kaya nun yung beat?
6: Baka hawak ang beat.
7: Ano kaya hawak? Baka
6: hawak ang landas niya?
7: ATM mo? Ay, ATM.
6: Ahoy, ATM.
7: Sinanla pala.
6: O Leo, Leo, makukuha mo rin ng tamang pwesto. Pero kakailanganin mo munang tumumbling ngayong linggo.
7: Diba? At least makukuha mo. Ito na naman. At least makukuha mo yung tamang pwesto.
6: Tama. Ano kaya yung tamang pwesto? Yung tamang pwesto ba sa trabaho? Pagtulog? Well, malalaman natin.
7: Mahirap na kung ibang isipin mo. Tamang pwesto.
6: Abay, si Leo lang makakasagot niya. O Virgo, mawiwili kang magdesisyon na para sa ibang tao ngayong linggo. Wow, ha? Patama pa mo, ha? Virgo, atupagin muna ang sarili mo. Paano kung ayoko nga?
7: Sabi, Virgo, ikaw ang bahala.
6: Virgo, ang tigas ng ulo mo. At totoo naman, At yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran.
7: Ba, meron pa ba?
6: Tandaan ng mga tinagabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Igis mo na lang sa vodka!
7: Oh, 'di ba, Mamma Mia, nagtaas yung presyo ng gasolina, 'di ba? So ngayon humihirit naman yung mga yung mga tawag dito, pampublikong sasakyan, mga driver na dagdagan ng 2 piso.
6: Ayun.
7: Yung pasahe. Oo. 'Di ba? So parang magkakaroon naman yan ng domino effect na naman yan.
6: Totoo.
7: So parang ganoon. So kaya inihiling naman ng mga grupo itong transport group na itaas naman kahit sa 2 piso daw. Dahil yung pagtaas daw ng presyo ng gasolina at saka diesel, talaga nakaka-apekto yung para sa kanila.
6: At saka hindi rin biro talaga. Oo. Oh. Kaya naman Ed, actually nga, kailan pa ba yung huling taas pasahe? Eh parang antagal-tagal na nun. Eh di ba nga kasagsagan pa nga ng kaguluhan sa may Middle East, hindi rin naman talaga gumalaw yung presyo ng pasahe. Kaya di ba yung ilan sa mga chopper natin, mga jeepney driver o kaya naman yung mga driver ng kung ano-anong mga public transpo, ay pinili na lang talaga nila na wag nang mamasada, itigil na lang nila yung pagiging driver, humanap na lang ng ibang pagkakakitaan kasi mas lugi pa sila kaysa sa bubiyahe pa sila at ipagpapatuloy kasi nga hindi nga tumaas yung pasahe, tapos abunado pa sila pagdating sa kanilang mga gasolina.
7: Totoo, pero hindi naman sila nawala ng tawag yung subsidy mm-hmm. sa gobyerno kasi meron tinatawag na ipagka may 10 piso kada litro silang
6: discount.
7: Subsidy sa mga sa mga maraming gasolina yung kasakop na ang kasama doon.
6: Tama
7: so
6: naman.
7: May din. At saka sa 2 piso siguro hindi ko alam po, syempre pag ganyan kalaki yung din sa mga commuter.
6: Totoo.
7: Malaking bagay yan. So paano yan? So kung siguro piso medyo nakakano pa. Pero well anyway, di pa naman natin alam kung ano decision. Ito naman hinihirit pa lang din naman.
6: At saka noong nakaraan, 'di ba, parang napag-uusapan na rin talaga yan kasi nga talagang hindi lang sa nagro-rollback nga, pero tumataas naman yung presyo ng ibang mga bilihin. Kaya parang saan na lang ba mapupunta ang kinikita ng hindi lang ng mga empleyado kundi pati yan ng mga nagda-drive po, yung mga namamasada. Oh. Ano na lang talaga ang matitira sa bawat mamamayang Pilipino?
7: Oo, di ba? Ito asang sa mga kuryente, pamasahe, tapos sunod-sunod na yung bilihin.
6: Correct.
7: Yung parang itinagdag na sahod mo sa yung, di ba, nadagdagan na 85. Nadagdagan. So parang napunta sa mga ganun. Well, hindi naman minimenos yun. Pinasasalamat naman yun ng
6: Tama.
7: Pero syempre ang ibang hirit pa din, mababa pa rin.
6: Mababa
7: parang
6: pa
7: ganun.
6: Rin talaga. Tama
7: so ngayon, dahil sa usaping ganyan, ay nasa kabilang linya, si Doraemon at si Nobita.
6: At dahil dyan, tumaking na nga lang tayo.
7: Interview si Doraemon.
6: Wala talagang no. Pero alam mo mga ka-vibes, siguro sa mga ganitong pagkakataon, kung hindi man na, kung wala man talagang agarang action, di ba? Ang natutuwa lang ako, naalala ko, di ba, nung mga panahon na hirap yung mga chopper natin, may ilan sa mga pasahero na dinadagdagan na lang din yung kanilang mga pamasahe para naman natulong kahit sa maliit na paraan sa mga ka-vibes natin na ito. Kaya siguro kung kung wala tayong makakuha na agarang aksyon, magtulungan na lang talaga. Ito ha, parang hindi to eme-eme lang. Ha? Baka sabihin nyo, wow, seryoso ni Mama Mia. Pero ano lang talaga to eh, tulungan lang din talaga. Kung walang tutulong sa atin na iba, siguro kung magmalasakita na lang ang bawat isa sa atin, wala nang gulangan, wala nang dayaan. Hindi yung, yung pasahe mo mag 1-2-3 ka pa. Parang awan nyo na, wag naman. Kasi kawawa naman yung iba sa mga ka-vibes natin na patas na lumalaban sa buhay.
7: Grabe ka lang makatingin sa akin.
6: Nagsasabi na nag 1-2-3 ka. Oo, pero alam ko kahapon, dun sa Paresan, hindi ka nagbayad.
7: Nagbayad naman ako. Wala lang yung tindero.
6: Oo. So kasalanan niya. Pero yun lang talaga, di ba? Siguro tayo-tayo na lang din muna yung magtulungan. Malay nyo naman, di ba? Magkaroon din naman talaga ng solusyon. At alam ko naman, at alam naman ng bawat isa sa atin na hindi naman siguro papabayaan yan, di ba? Maniwala na lang talaga tayo.
7: Hindi ko din sure eh.
6: Hindi mo rin sure? Oo.
7: So magtulungan kaysa magulangan, di ba?
6: Oo, magtulungan kaysa magulangan. Oo nga naman, tama yun ha. Masya, dyan na nga muna kayo kasi hindi rin na rin namin alam kung ano solusyon sa mga kamerahan namin.
7: Oo, tara, magtulungan kunin yung unan.
6: Oo, magkakapihan muna kami.
7: Inaantok dyan, good morning sa inyo mga ka-vibes.
6: O, dyan na nga muna kayo mga ka-vibes. Tuloy-tuloy lang ang pakiginig dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite ng pagising hanggang alas 8 po ito ng umaga, ha? Ang inyong favorite na good vibes.
7: Good morning!
6: Makakasama nyo pa rin ang kulitandem ninyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aroma arriba si mama.
7: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joke loko is my name, baby!
6: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi
7: I'm the bet!
6: 92.3 FM on!
7: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrack!
6: Ang oras!
7: 5:26 na, perfect!
6: Para grabe!
7: Tama!
6: Really?
1: Yeah! good vibes! Good morning!
0: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sound trip!
0: Ang lupet!

0: Uy, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
1: Kaya pa, ano kaya ba? Ko, oh, ganun ko. Talaga dapat ang ano, fighting spirit.
0: Oh. Ang mantra mo sa buhay, oh. Lalo na sinisimulan mo ang umaga. Sabi nga ay simulan mo ang bawat araw na may believe sa iyong sarili.
1: Tama, di na nga bumibilib, tapos di ka pa believe.
0: Oo, di ba? Kung walang naniniwala sa'yo, maniwala ka sa sarili mo. Yun ang mahalaga, di ba? Sabi nga, loving yourself is the greatest love of all, and I believe the children, our future.
1: Tama ka naman dyan, kaya naman.
0: Yeah, eto na nga, para masalo ka maniwala, abay dapat maniwala ka lang dito ha, kasi eto na nga ang ikalawa at panghuling kabada ng inyong mga kapalaran para sa
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Ready ka na bang malaman ang iyong kapalaran? Ito na, iyong pakinggan.
0: Wow!
1: Ato kaibigan, baka sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces. Yeah.
0: Makinig at manginig!
1: Libra,
0: mabibigla ang iyong mga kapamilya sa desisyon mong nakakabahala.
1: Hello?
0: Pero huwag kang mag-alala, maiintindihan naman nila ito dahil wala na silang magagawa.
1: Oh, diba?
0: Oo, lalo na eh, kapag hindi mo naman sila din tinatanong, tsaka buhay mo naman yan. Hmm. Lalo na kapag malaki ka na, diba? Eh, yun talaga.
1: Nag-desisyon siya, no? Tama. Bubukod na po ako, Nay.
0: Hala, makikipagtanan na po. Ha?
1: Tapo susama na po ako sa kanya.
0: Tapo ng ano, pag-aaral. Uy, huwag naman ganun, ha? Scorpio, iwasan ang paglantak sa mamantikang pagkain. Uy, DJ Joko, loko makinig ka. Baka sa susunod, ikaw na ang prituhin.
1: Ay, sige na nga.
0: Iwasan mo raw, ha? Oo, Sagittarius. Sagittarius, magiging makaluma ang approach at atake sa'yo ng isang tao.
1: Oh.
0: Kaya this week, mission mo ang i-introduce sila sa pamamaraang moderno.
1: Wow, makaluma yung alam nila.
0: Makaluma? Grabe. Ano ba yan? Parang planchang diuling pa ba yan?
1: Wow.
0: Capricorn. Capricorn, kung sino man siya, hindi ka niya maaalala.
1: Diba?
0: Aquarius, kung hindi mo na maintindihan ng mga bagay-bagay, kahit ginawan mo na ng paraan, iwan mo na yan dahil hindi ka payayamanin niya.
1: Iwan mo na yan!
0: Pisces, susurpresahin ka ngayong linggo ng iyong mga katrabaho dahil magpapasalo sila ng gawain sa'yo. Wow, akala ko bahay lang yung pinapasalo, pati pala trabaho.
1: Pinapasalo.
0: Pinapasalo, renta, alam ko ganun lang yun eh, diba? Pati mga bayarin. Pero pati pala trabaho, iba talaga kayo.
1: Ibang klase, no?
0: Oo, ibang klase. Kung ako yan, papa HR ko yan.
1: Ay, gano'n? Ang pagpinasalo?
0: Hindi naman. Hindi naman pakasuyuan, no?
1: Sabi, grabe, papakasuyuan ko saan si Mama Mia. Ito naman, 2 months lang, grabe.
0: Ay, grabe ka naman. Grabe. 2 months? Diyos ko po. At yan na nga, kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang, pero kung mapapahamak ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan.
1: Oh.
0: At ito kami ni DJ Joke Lokwa. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sa vodka.
1: Oh, ayan na, ha? Come on! Pagkana na yung boses na. Ayan, good morning sa mga inaantok dyan at syempre sa mga pauwi pa lang ganun sa mga trabaho nila dahil yung mga pang ano sila, night
0: yan.
1: Shift. Ganun. So, yung iba naman, walang balak pumasok kasi kumupulupot ang katamaran sa kanilang katawan.
0: Grabe na yan. Sana. Parang everyday na yan, ha? Kabibs. So,
1: everyday na ba?
0: Parang iba na yan.
1: 2 weeks pa lang na yan.
0: 2 weeks pa lang. Baka naman iba na yan, ha? Baka mamaya madelay sahod mo yan.
1: Ay, pa ganun?
0: Oo, kasabay ng pagdelay ng
1: dapat ganun, no? Ay, syempre, binabati din natin dyan yung mga kabibs natin na nagsiselfie na talaga. Yung alam mo yun, sa umaga kasi pag nakakita ka na maliwalas na mukha.
0: Tama.
1: Talagang wow, ang ganda niya.
0: O sino ba yung maganda dyan?
1: Yung mga ganun na nagpo-post na mukha nila sa ano.
0: Totoo naman. Mo, diba? At saka grabe yung confidence, di ba? Yan lang dapat hindi natin sinisira sa isang tao.
1: Yung
0: confidence talaga. Di ba? Kasi mahirap buuin yan eh, kabibs.
1: Confidence, totoo yun. Kahit na medyo boneless yung ilong mo, ikaganan mo lang talaga pagka.
0: Bakit? Ano yan bang
1: bonus mo? Pero basta yung aura mo talagang yung masaya, nakangiti ka. Nakangiti ka lang talaga. Ay, ang ganda ng isang babae kung nakangiti.
0: Tama.
1: Regardless kung...
0: Hihirit ka pa na
1: ganyan. Hindi.
0: Uy, shoutout na pala kay Sir Fritz at Ma'am Estella. Pag sabihin na natin sila binabate, uy, hindi po namin ngayon nakakalimutan. You're always in our hearts. Every season, every Christmas, and every tag-ulan.
1: Wow, naman talaga. Pumunta kami sa inyo, Sir Fritz.
0: Tsaka si JR Lakia na nakinig sa atin. At yung mga panaderia po na bukas kanina pang madaling araw at nakikinig na
1: atin sa atin. Oo, kaya na ate Ami. Diyan sa General Trias, Cavite. Malapit lang dyan lang.
0: Oo, marami ding mga panaderia dito sa may Quezon City ang nakikinig sa atin. Lalo na dito sa may self triangle ha. Maraming salamat po
1: napapasing sa inyong, along nga sila.
0: Napapasing along tapos yung bawat ano no, bawat tamasa nila ng tinapay.
1: Ay oh.
0: Bigla na papa. Uy, wala sa nang tinapay kaagad. O siya mga ka-vibes, tutok lang dahil susunod na rin na pinakaabangan ng sabayan ng Pilipino ang puksaan sa agahan.
1: Sa agahan.
0: Kaya naman, nandiyan ka lang. Dito lang din naman kami dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pang pagising ang programang Gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Pero ang araw makareba.
1: Ayun, si sa mga nakalap.
0: Si mamamamamamamamamamiya.
1: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: Baby, andito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet at 92.3 FM on.
1: Favorite music radio,
0: Cup 5 sa Soundtrip. Ang oras.
1: 10 minuto bago mag-alas sa East na. Perfect.
0: Para krope.
1: Tama.
0: Really?
1: Really?
0: Really?
1: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet.

0: Tingiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kamusta?

fad. At koy iniwan mo pa, pa. Ginawa mo pa kung tanga.

0: Lux, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR. Ganto.

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Kasama mo pa rin ng Bet the Bet sa balat ng radyo! Bet the Bet talaga ang 92.3 FM!
5: Favorite Music Radio!
4: Kabay sa Soundtrip! At ito na rin ang inyong favorite pampagising, ang programang
5: Good morning!
4: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mamamukumakarima sa tawa pero ang aroma arriba, si Mamamia!
5: Also,
4: Also,
5: ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin, sinisipon rin.
4: Itong nga pala. Joko Loco is system. Nakikita nga pala. At ito na nga mga ka-vibes, ano? Bago ang lahat, baka naman nahihiwagaan kayo kung sino ba ang mga mukha sa likod ng may ingay na boses na ito. Abay, pwede po kayong mag-search, ano, sa Facebook at sa aming YouTube. Dahil live na live po tayo dyan ngayon, i-search nyo lamang po 92.3 FMR Manila para hindi kayo mahuli sa good vibe happening.
5: Tama naman.
4: Naka-live din tayo dyan ngayon, ha, mga ka-vibes.
5: Punta nyo na para makapag-comment ka na down below.
4: Tama. Wow. Eto na nga, mga ka-vibes. Narito na rin tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan nasasagutin natin ang wala kang kwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwenta kasagutan. Kaya naman ito na ang Puksaan sa Agahan! No!
1: Puksaan sa Agahan! Puksaan sa Agahan!
5: Puksaan sa Agahan! Kakaibang daldalan. Ito na nga at napili na natin ang kakaibang nagpadala nito.
4: Correct.
5: Oo. Sino ba ang nagpadala?
4: Diyos ko po, si Ernesto.
5: Si
4: nagbabalik.
5: Diba?
4: Si Ernesto ng Muntinlupa.
5: Tama. Mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim.
4: Mahal kong Ernesto.
5: Di na kita ng paalam. Di na ako napag...
4: Sa'yo hindi mawawalay.
5: Ernesto.
4: Oh, yeah. Ernesto. Ernesto.
5: Ay, gabi si Ernesto. Nakikinig siya ngayon.
4: Talaga ba? Taga saan nga ba? Muntinlupa. Muntinlupa. Uy, kakusap ko pala.
5: Kaanong mo siya?
4: Kakusap ko pala ang ating sender ngayon. Pero eto na nga, DJ Joko Loco. Ang kanyang mahiwagang katanungan ay kukurutin o kagagatin.
5: Diba? Napakahiwaga ng tanong niya. At alam ko yung ano niya, alam ko yung hilig niya. Kaya eto naman, susulatan na natin.
4: Tama. Uh-oh. Pero ikaw, anong pipiliin mo muna dun sa dalawa?
5: Ako pipiliin ko sana kung ako naman tatanungin yung ano, kukurutin. Pero pinili mo nga yun, so kakagatin na lang mapunta sa akin.
4: Kukurutin! Kukurutin lang na yung cutter, be.
5: Oh. Ang sweet, di ba?
4: Sweet.
5: Tapos lalagyan ng kalamansi.
4: Wala niya. Okay. Pero bakit nga ba? Sige, kahit mahapyaw lang, bakit kakagatin yan?
5: Siguro gigil. Ay,
4: wow.
5: Ano, bakit kakagatin? Di ko din nga alam eh.
4: Wow.
5: Bakit mo nga ba kakagatin? Well, kung si Ernesto naman ang sagot niya dyan, kung kakagatin, siguro hindi madiin.
4: Oh, wow. Uy, baka naman ha, baka mamaya eh, bigla na lang maglaway ang kinagat ninyo. Nagkarabis pala.
5: Sa'yo, kukurutin.
4: Sa'kin kukurutin. Kasi ano eh, parang bilang mahaba ang aking kuko.
5: Sweet lang, no? Kukurutin ng nipper.
4: Tama. Ganun. Kaya, eto, puksain na natin.
5: Sige, puksain na natin si Ernesto.
4: Yung tanong ni Ernesto. Linawin natin, ha? Baka mamaya mawalan tayo ng kakusa. Kaya naman, ito ang para sa'yo, Ernesto. Makinig ka.

0: Bakwan!
1: Mahilig siya sa ano, sa... nakwento niya lang din yung ano.
0: Alin?
1: Bakwan na prutas.
0: Talaga ba?
1: Oo.
0: Oo. Oh.
1: Kasi nga yung bakwan, ako din, kahit din naman ako, pagka ano, yellow man yan o pula.
0: Uh-huh. Wow, yellow o pula.
1: May di ba yellow kasi na bakwan?
0: Oo nga, yun yung mas matubig yun eh.
1: Hindi
0: yung,
1: ko din alam eh.
0: Ay talaga ba? Pero mas matabang yun kasi yung nga pula na bakwan, yun yung mas matamis.
1: Ay, hindi din eh. Kasi minsan yung yellow na natikman ko, ano eh, matamis.
0: Hagan.
1: Nilagay ko sa ref, oo. Oo nga.
0: Hindi ko gets.
1: Hindi nga. Hindi, prutas nga. Nilalagay ko kasi sa sarap, tapos gusto ko pag
0: nilagay
1: ko siya. Oo nga, ano ba, ano ba kasi inisip mo? Ano pa literal ang sinasabi mo?
0: Kasi may, may iba pala isipan.
1: Wala, ano ka ba?
0: Diyos ko po, Ernesto, nang dahil sa'yo kung ano-ano na napag-uusapan namin dito. Pero, alam ba ng asawa mo yan na nagpapapicture ka sa Viva Max?
1: And then, nagpapapicture sa kanya. Siyempre, so alam nga na magsisungit siya, siyempre.
0: Ah, ganun ba? Oo. Habulin ka pala.
1: Oo, habulin.
0: Ano ba yung tsura ni Ernesto?
1: Habulin ng aso. Aso na nga, tapos tinali pa yung...
0: Nakakaloka ka naman. Pero sige, bakit ka nga ba, bakit ka makakagatin ang maire-recommenda mo sa ating kakosa?
1: Well, yung salitang kakagatin kang paglalambing, parang alam mo yan, parang weird niya, no? Ay, hindi yung kinakagat ka. Ina-imagine ko. Kung naglalambing ka, kinakagat ka, God.
0: Parang ibang panggigigil. Ibang panggigil yun eh, di ba? Yung aso, alam ko na nangagagat, aso kapag nanggigigil eh.
1: Kakagatin na, ganun. Well, pwede din naman kasi kung isipin na kung talagang sobrang close na kayo sa asawa mo.
0: Wow!
1: Di ba? Ba't kakagatin? Hindi yung hindi kakagatin na may ngipin. Yung parang, amoy baby, amoy lungad. Hindi. Yun lang ano, parang alam mo yan. Pwede sa paglalambing. Pwede din maging violent. Eh,
0: te imagine ko.
1: Huwag kasi na-imagine. O, talita si
0: ko.
1: Ayun mo kasi naman yung anong kakagatin, kukurutin.
0: Kaya nga, sa akin naman.
1: Kukurutin pwede siguro.
0: Sa akin kukurutin kasi parang, di ba, kahit anong emosyon ipakita mo, ikaw man ay nakukyutan sa kahit na sino, kurutin mo yung pisngi. Pero yung, hindi yung kurut na ganun, ha? Pero yung kurut na ganun lang, para, oops, ganun.
1: Di ba, yung pag nagalit, kinukurut mo Adam sa apple lang.
0: Pero, yung pwede rin siya kapag nanggigigil ka na sa galit, ayaw mo naman siyang bumulagta, ayaw mo naman siyang mapasama ng husto, pero gusto mo lang didipadama sa kanya ng kahit konti o kahit papaano yung gigil na nararamdaman mo sa taong ito, kurutin mo na nail cutter. Ganon. Pwede na yun siguro sa akin. Kaya sa akin, kukurutin na lang. At saka parang bilang mga babae din kasi dahil medyo marami yung mahilig magpaaban ng kuko, ay medyo nagiging defense sa ano na namin to. Ano ba tawag doon? Parang
1: self-defense.
0: Parang tool na rin na para mapagtanggol namin yung aming mga sarili.
1: Ah, ganon?
0: Oo, kalmutin mo. Kurutin mo kapag may mga nangaano sa amin na mga ganun pang bagay.
1: Ganun pala yun.
0: O, multi-purpose. So, akala nyo pang paganda lang namin to. Huwag nyo kaming subukan, be. Baka matikman ninyo ang
1: kala ko pang ano kasi yan eh.
0: Nang inaapi.
1: Oo. So, ganun pala yung purpose nun.
0: Oo. Yun lang.
1: Yung koko ng mga ano.
0: Totoo. Hindi lang to pampaganda lang, ha? Oo. Gusto namin kahit gumaganti kami, maganda yung kuko namin.
1: Wow, sweet, bumabaon yung kuko.
0: Oo, ganun.
1: Sabi yan, hindi kasi ano eh, sabi niya kasi tinap nila ako. Bumaon eh. Ganun lang naman.
0: Diyos ko po, pero kayo ba mga ka-vibes, ano? Napaka, well, nakakatawa lang din naman yung katanungan ni Mang Ernest. Mang Ernest!
1: Ernesto lang, no, oh, bata pa to, wala pang 100.
0: Wala pa ba? Oh, pasensya na. Ni Ernesto ng Muntinlupa. Siyempre, entertain namin yan bilang ikaw ay isang kakosa. At maraming salamat sa iyong katanungan, ha? Kaya ka-vibes, baka ikaw din, meron kang walang kakwenta-kwenta katanungan na gusto mo mabigyan namin ng walang kwentang kasagutan din, ibigay mo na sa amin yan at kaming bahalang pupuksa dyan, ha? Ito naman, kung may hirit pa kayo sa ating kukurutin o kakagatin na katanungan, mag-comment kayo sa ating Facebook page dahil live na live po tayo dyan ngayon. Ganun din sa ating YouTube live. At ka-vibes, syempre magbabalik pa rin ang inyong favorite pang pagising ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Ito pa rin ang kolektante mo sa umaga! Kumakariba sa tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: Valentin. Jocalo is my name, baby!
0: Baby! At ito pa rin ang bet na bet kasi I'm the bet! 92.3 FM on!
1: Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ka-Vibes! Ang oras!
1: Oras natin! Ka-Vibes! 6:46 na! Perfect!
0: Perfect!
1: Tama!
0: Really?
1: Really?
0: Really?
1: Yeah!
2: Good vibes! Good morning!
3: Sahod niya na ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 657. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning.
2: Ang lupet.
0: Sabi sa iyo eh.
3: Ulit ka na.
0: Nagpuyat ka na naman.
3: Nagpuyat para sa maling tao.
0: Nagpuyat
3: para sa maling, naman, maling diba? Layunin. Adhikain. Wow. Ano?
0: Diba? Pinaalala na si Mama Mia. Pinaalala po.
3: Ang ganun ba? Nag-move on na ba? Uy, di ba kasalanan yan ha? Kung saan na lumabas sa mga bibig namin. Ha?
0: Oo. Okay. At syempre ka boys. Ito lang. Pinapaalala lang na ba namin? Namin mo yan.
3: Buhay yan eh, di ba? Kung hindi ka lumuluha, aba, baka naman iba na ang...
0: May problema sa'yo.
3: O, may problema sa'yo. O, ispalinghado, no? Yung ano, sistema mo. O, ito na nga, 7:18 na ng umaga ka, vibes. Sabay, dire-diretsuhin na natin dahil ito na ang ating dugtungan.
0: Ano yun? Dapat makakasabay ka kung biglaan nagulatan. Ayun na nga. Sito, diretso na tayo. Dugtungan mo ka, vibes.
3: Uh-huh.
0: Kinakalabit tuwing.
3: Wow, kinakalabit.
0: Ay,
3: kalabitin mo naman yung katabi mo, be.
0: Kinakalabit ka na, pero mag-isa ka lang, may nangangalabit sa'yo. Oh.
3: Ikaw ba naranasan mo na yun? Yung kinakalabit ka kahit ikaw lang mag-isa dun sa lugar. Total, ikaw ay nag-ghost hunting.
0: Natukatakot naman yun. Oh. Promise pala. Oh.
3: Meron. Malamig yung pagkakalabit.
0: Oh. Siguro halo-halo na yung emosyon na takot din, natatakot din syempre pag ganun. Parang alam, mararamdaman mo yung ano, yung sa, wow. Mami, umalo sa akin mo, gaganong ikukwento mo. Titignan mo yung video mo isa-isa. May makikita ka na parang figure na itim. Oh, yulo, meron nga.
3: Meron nga, di ba? Parang akala mo, guni-guni mo lang. Yung pala, hindi ka mag-isa. Ang mahalaga, meron kang nakakasama.
0: Tama,
3: sabi nga ni Michael Jackson, you are not alone.
0: Di ba, yung pa-play ko, ano habang mag-isa ako doon sa isang haunted house, no? Play ko na. Ay, challenge ko sa sarili. Challenge ko yung Mama Mia sarili ko. Ay, alam mo ba, natry ko na yun. Di ba, ito ka-vibes kasi. Ang trip ko kasi sa vlog. Ang trip ko kasi sa vlog, ano yung magpumunta sa mga haunted house, kami ng mga kakilala pong ibang vlogger. Doon kami nagko-content. Ngayon, natry ko na Mama Mia yung nakakatakot na music. Plinay, nag-challenge kami nun. Pupunta sa pinakamalayong lugar ng haunted house.
3: Ay, ba talaga yung mga trip ni DJ Joko? No?
0: Ipi-play namin yung nakakatakot na music. Alam mo yung sa isip mo, alam mo yung kasama ka na sa likod mo. Kaya mag-isa ka lang.
3: Uy, alam mo ba, dahil nabanggit mo yan, yung mag-ghost hunting, nakita lang namin ano, na alam mo ba, sa Japan daw, mayroon daw parang sideline lang siya o racket kung saan ma-i-hire ka nila o re-rentahan ka nila, arkilahin nila ang isang tao para matulog lang doon sa isang lugar o bahay na abandonado. O kaya
0: talaga
3: naman wala na talagang tumitira. Para lang mapatunayan na ghost-free daw yung bahay na yun.
0: Ah, ganun. Kasi pag gano'n daw, abandonan. Parang mas yun ang pinupuntahan ng mga ano.
3: Alam mo nung nakita ng kuya ko yun, sabi ng kuya ko, iray ko mo kaya dito si Joko.
0: Ang ganda nun, no? Parang maganda. Magkaka-content pa ako, no?
3: Oo nga. Pwede wow, yun. It's your sign para lumipad pa.
0: Pupunta na ako ng Japan. Saan kayo wala pang budget? Baka Gapan muna puntahan ko. Nueva Ecija, no? Tapos diretso sa Nueva Ecija. Ay, ano, Kabanatuan.
3: Ay, shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Kabanatuan. Tayo po ay napapakinggan din dyan sa pamamagitan din ng 102.3 FM Radio Baguio.
0: Tama.
3: Pero anyway, sideways, basahin muna natin yung unang kasagutan sa ating dugtungan. Wow, ang dami ng pinaglikuan nung usapan natin.
0: Sorry, ano?
3: Oo. Ito si William Mortel, ano? Sabi niya, kinakalabit tuwing ako ay natutulog na. Huy!
0: Ay, ang ganda.
3: Si Bedonski Jeffriel, kinakalabit tuwing gutom, ha? Oo, si Wella, kinakalabit lang daw siya tuwing may kailangan. Wow! Oo, kawawa ka naman. Ito naman si Coats Everyday, kinakalabit ako ng kawork ko kapag inaantok na ako. Yan ang kaibigan o katrabaho natin na dapat pinapahalagahan natin.
0: Oo.
3: Yung ginigising tayo sa tuwing dadaan na si boss. Diba?
0: Ay, ganun?
3: Oo.
0: Yun pala yung purpose niya.
3: Correct. Oo, diba? Yun ang kanyang life purpose. Wow, life purpose. Manggising. O, parang tayo lang yan.
0: Kaya gising ng, diba, kasamahan at manggising ng mga nakikinig.
3: Tama. Correct. Kung ikaw ay natutulog ang iyon diwa, huwag ka mag-alala. Kinig ka lang. Diyan ka lang at dito lang din naman kami dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising ang programang
0: Good Morning!
3: Makakasama mo pa rin ang iyong kulitado sa umaga. Ang mamamang kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulutin. Pwede mong kulutin, wag mo lang haharutin. At sinisipon rin. Uy! Yung Alokas, my name, baby!
3: Baby, ako talaga yan sa bet na bet kasi
0: I'm the bet.
3: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Come back to Soundtrip.
3: Ang oras.
0: Oras natin 7:22. Perfect.
3: Pag-grop.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
2: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: Bagong ribbon na. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang lupet.
1: 92.3 FMR.
2: FMR. Favorite music radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
9: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
10: 92.3 FMR.
11: Favorite music radio.
10: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
10: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
12: Mismo!
10: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plano?

0: Rebecca Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarikong people.
3: Perfect!
2: Ang problema!
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes!
0: Papasok yung manok. Nagwawala
3: na yung manok ng kapitbahay ninyo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin gising.
0: Hindi pa din.
3: 7:45 na be. Baka naman, late ka na. Ha? Kaya naman, bumangon na ka, vibes. At yun lang, bumangon ka lang. Ha?
0: No? Ba, lalo kung may mga bubuntan kayo. 7:45. Yeah. Dapat talaga nang ready ka na dyan. Correct. Dahil alam mo naman na, di ba, nakakahiya sa pagong yung galaw mo. So para...
3: Diba? Hindi ka hihintayin ng establishmento. May sarili po yung operating hours. Hindi yung operating hours na gusto mo ang masusunod.
0: Tama naman yan.
3: Kaya naman, bumangon ka na. Kilos-kilos na, ha, ka-vibes. At maabuta ka pa ng traffic dyan. At ito na nga, no, binabati rin natin yung mga ka-vibes natin na nakatutok pa rin sa oras na ito. Siyempre, kasama na dyan si John Paumain na sumagot din sa ating dugtungan na kinakalabit tuwing... Sabi niya, kinakalabit tuwing ako ay biglang nagising na. Ah, ganun ba? Okay. Aha. Pwede naman. Si Ronel Espina, kinakalabit tuwing walang magawa sa buhay, trip-trip lang. Wow. Taray ka dyan.
0: Trip-trip?
3: Oo. Ito naman si Pambansang
0: Opa. Pag-trip ang kaya namin. Ay, biglang ka. Nagalit na. Biglang ka.
3: Sige nga. Sample mo ka, DJ Joko Loco.
0: Ito naman. Si trip Pambansang, namin batiin ka. Oo.
3: Si Pambansang Opa Bunagan, kinakalabit tuwing natutulog.
0: Ay, natutulog. Kinakalabit.
3: Buti ka pa may tulog.
0: Baka
3: si Joko Loco, wala pa.
0: Ano yun?
3: Kanina
0: yun?
3: Pa dilat to eh. Ayan mga ka-vibes. Shoutout din ano sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Si Ate Mary Dulay, Randy Artiaga Santisas, Emmy Hernandez, ganun din si Colectol, si Sir Nino Abelgas, hello Arlene. Ernesto, si John Paul Esplana, Arlene and Jessamay Akitanya, Ate Mayete Guzman Ponce, Randy Esplana, sa lahat po ng mga ka-vibes natin, Jaana sa may Mega South, ganun din po sa South of Metro Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Oh, pati
3: sa
0: mga... yan. Pati yung mga nasa online din, nakikinig sa ating gamit-gamit ang FMR app, o diba? Download na kayo dyan sa Play Store. Puntahan mo lang, search mo lang FMR.
3: Tama. At saka pag nabuksan niyo po yung app, mga ka-vibes, ano, saan man kayong lupalop ng Pilipinas, marami po kayong pagpipilian. May FMR Cebu, may FMR Jensan, Davnor. Ayan, lahat na nandyan na. Ikaw na lang ang kulang.
0: Tama. Oo. Tsaka pag sa social media naman, nag-iisip ka, saan kaya ano, sa Facebook mo? Uh-huh. Search mo lang 923 FMR Manila.
3: Correct. At syempre, damay nyo na rin yung sabi ni DJ Joko Loco, ano, dahil damay-damay na to. Ano nga yung Facebook page?
0: Ito
3: nga,
0: Facebook page ko. Mamma Mia at ano. Joko Loco, search mo lang, J-O-C-O-L-O-C-O. Search mo na yan. Joko Loco sa YouTube, appear.
3: Tama, at sa akin naman po, no, Facebook page, DJ Mamma Mia, Instagram, Threads, at TikTok, at mamamia.fm. Follow lang mga ka-vibes para tuloy-tuloy at hindi nyo ma-miss out ang good vibe happenings.
0: Tama, kaya naman. Ito na, ituloy na natin ito, Mamma Mia.
3: Tara.
0: Ready na sila para pasayahin ang kanyang umaga. Ituloy ang kasiyahan.
3: Correct. Kung nabiting ka sa 4 na oras sa pagkukulitan natin dito, huwag kayong mag-alala dahil itutuloy po yan ng inyong paboritong bitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe!
0: Makakasama yun dyan ang masabaw na...
3: Masabaw? Juicy!
0: Na para sa umaga. Naandyan syempre si Kiko Galigon.
3: At syempre si DJ Main. Makakasama nyo sila alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman, bukas ulit mga ka-vibes. Ha? Magkahuntahan tayo, magkarinigan. Magsabit ang alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama. Ang inyong favorite pambagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Nakasama ninyo at makakasama nyo pa rin hanggang bukas ang inyong kulit-tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaray pa sa tawa pero ang aroma arriba si mama Mia!
0: Nakasama nyo rin DJ na pwede nyong kulitin, pwede nyong kurutin, wag mo lang routine. Joko Loco is my name,
3: baby! Dito lang yan, sa bet na bet kasi
0: ang lapit!
3: At 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio Good Vibes
3: sa Sound Trip. Ang
0: oras natin 7:49. Perfect!
3: Para kropet!
0: Tama!
3: Really?
0: Yeah.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: good vibes. Good morning.
0: Galit na naman. Ang lupet.

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May ba-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinayagan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Panel na maglabas ng subpoena para makuha ang mga bank records, anti-money laundering council o AMLAC records at mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, may sapat na batayan at kinalaman ang mga hinihinging dokumento sa ikalawang artikulo ng Articles of Impeachment. Inaprubahan din ng korte ang pagkuha ng mga records ng 19 na kumpanyang iniugnay sa kaso. Habang tinanggihan ang kahilingan para sa dalawang kumpanya dahil sa kulangan ng sapat na ebidensya na nag-uugnay sa mga ito kay Duterte o sa kanyang asawa. Binigyang din ni Escudero na ang paglabas ng mga dokumento ay hindi pa nangangahulugang tatanggapin agad bilang ebidensya dahil kailangan pa rin itong patunayan ng prosecution sa paglilitis.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, inihayag ng palasyo na magiging simple lang subalit dignified ang pagdaraos ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang kinuhang sikat na direktor o mga A-list celebrities para sa nasabing pambansang okasyon bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na panatilihing payak ang pagdiriwang. Hindi rin muna isinwalat ng palasyo kung sino ang aawit ng pambansang awit dahil nananais nilang manatiling sorpresa muna ang bahaging ito ng programa.
6: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, inanunsyo ng palasyo na bumaba ang crime rate sa bansa sa kabila ng mga naiuulat na high-profile crime sa mga nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa datos ng Philippine National Police o PNP, bumaba ng 20.6% ang naitalang mga krimen mula Abril hanggang Hulyo kumpara sa nakaraang tatlong buwan. Bagamat kinilala ng palasyo ang mga nagaganap na krimen, tiniyak nitong patuloy ang mas pinaigting na operasyon ng PNP upang mapabilis ang pagtugon sa mga insidente at mapanatili ang kaligtasan ng publiko.
6: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Jerubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig
6: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes.
5: Wow!
3: Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
8: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
9: Yup.
3: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
10: Grabe na to.
3: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
5: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.